0: Hulyo, padayon ang registrasyon hangtod sa September 30, 2027.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Ipasiguro sa Department of Budget and Management kon DBM nga walay tuyo nga paglangan sa pagproseso sa 2024 performance based bonus o PBB alang sa mga kwalipikadong public school teachers. Matod sa DBM, makigtambayayong kini sa Department of Education aron mapadali ang papagawa sa pondo subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga paspason ang proseso. Sa gayon nga makapasa ang DepEd sa kompleto gusto nga mga dokumento, gilayon kini nga susion og iproseso sa DBM ang 2024 PBB usa ka insentibo alang sa mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno isip pag-ila sila nga performance og serbisyo. Ang pasalig sa DBM ipagawas atol sa pagsaulog sa World on World Teachers Day.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kaayo arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-o mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan sa Giori Pharmacy o Aix Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal.
0: Miabot sa Islamabad, Pakistan si United Nations Secretary General Antonio Guterres alang sa tulo ka adlaw nga mga tigom uban sa mga taas nga opisyal sa gobyerno, lakip si Prime Minister Shehbaz Sharif og Foreign Minister Muhammad Ishaq Dar. Ikumpirma sa Foreign Ministry sa Pakistan ang pag-abot ni Guterres. Pinagi sila nga post sa X diin gipaybalo nga gisugat siya sa Acting Foreign Secretary Nabel Moner. Sumala sa tigpamaba sa UN, lakip sa mga hisgutan sa pagbisita ang diplomatic o mediation efforts sa Pakistan tali sa Iran o United States. Gilauman usab nga hisgutan ang makahulugan ng papel sa Islamabad sa pagsuporta sa negosasyon tali sa duha ka nasod. Samtang kusog ng mga pagbuto ang nadungog sa amihanang bahin sa Riyadh, Saudi Arabia, niyatong October 5. Sumala sa mga taho sa AFA ang mga og sa mga residente sa maong lugar, nadungog ang kusog ng pagbuto samtang gipakusgan sa mga puwersa sa Saudi Arabia o mga kaalyado gikan sa gobyerno sa Yemen ang ilang pakigbatok sa mga Houthi nga gisuportaan sa Iran. Matud sa mga tigbalita sa AFA o mga residente nga nakadungog sa pagbuto, kusog kini og apipila ka balay lakip ang mga lugar duol sa King Khalid International Airport ingon nga nangurog ang mga bintana tungod sa kakusog sa mga pagbuto. So lahi ipahibalo ni Yaya Sareh tigpamaba sa militar sa Houthi ngailang gipuntariya ang King Khalid International Airport sa Riyadh ug ang Aramco Refinery sa Rabih. Gipahigayon usab sa mga lugar o sa grupo ngailang gipuntariya ang ABA International Airport Airbus sa Kamis, Musait o pipila ka lugar sa Najran o Jazan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Yan ay musunod nga Balitang Sports. Gendos gratis sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumarandek tambal. Sulig natural nga pamagi pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugan leaf extract. Ang mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kinay lauric acid kamakita sa BCO. Ihaplas lang kini sipiktado ka parte sa mga lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot o gibiktibo, Siva Essential Oil. Dere sa tayasan mapalit kini sa Giori Pharmacy. Sa barangay bagus sa panimalay ni Handos 38. Boyag sila Biog Karinal o sa Malabuyog Cebu. Sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7 kung alas 8:07.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Balita.
1: Balitang Sports.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
2: Balita.

0: humansay ang kampanya sa 2026 Asian Games, mubalik na sa Women's Tennis Association kung WTA Tour ang Pilipina tennis ace nga si Alex Yala samtang nakakuha usab o higayon si hard-hitting boxer Mel Pardo nga makigsangga alang sa world title. Si Yala nga kasamtang ang world number 18 nakatagdang wapel sa Wuhan Open sa China, usa ka prestigyosong WTA 1000 tournament nga magsugod karong Oktobre 12, 2026. Musunod gini sa China Open sa Beijing nga kasamtangang nagpadayon og matapos karong Oktobre 11. Wala maka-appel si Yala sa China Open tungod kay iyang gipili nga mo representar sa Pilipinas sa baguhay lang nga nahuman nga Asian Games sa Japan. Bisan pa sa posibilidad nga pabahamtangan og silot sa WTA, ipabilhan ni Yala ang iyang pag-appel sa Asian Games tungod sa iyang tinguha nga makakuha og gold medal o makasiguro og ticket alang sa 2028 Los Angeles Olympics. Apan napakyas ang iyang tinguha nga makakuha kung makuha ang bulawan human siya nakadaog lamang og bronze medal sama sa iyang nahimo sa iyang unang pag-appel sa mga kompetisyon niyatong 2023. Samtang sa boxing, nakuha na ni Mel Pardo ang iyang dugay na kaayong gihandom higayon nga makig-away alang sa world title human siya itakda nga makigsangka kang International Boxing Federation kung IBF flyweight champion Masamichi Yubiki karong Nobyembre 26, 2026 sa Ibarra Web Arena Uta sa Tokyo, Japan. Nakuha ni Pardo ang pagka-mandatory challenger human niya gipahunong si Tobias Reyes sa IBF Flyweight World Title Eliminator niya itong Abril 11, 2026 sa Argentina din iyang gipakatulog ang kontra sa unang round. Niyatong 2024, nakasinati og dakong hagit ang karera ni Pardo human siya mapildi sa duha kasunod-sunod nga away bato kang Tanung Sak Shamsray o Mochancha Yuhana. Apan nakabawi siya pagkasunod tuig human niya mapildi pinagi sa unang round stoppage similar ala Pormina o gisundan kini sa unanimous decision win bato kang world rank contender Isnet Domingo. Salingbahin ang 34 anyos nga si Yabuki usa ka three-time world champion misakmit sa IBF crown human niya pildihon pinagi sa 12 round stoppage si Angel Ayala sa Japan. Si Pardo nakupot o 14 kadaog, 3 ka pildi, 2 ka tabla ang record. Lakip ang 12 ka knockout samtang si Yabuki adunay 20 kadaog, 4 ka pildi nga record nga adunay 18 ka mga knockouts.
1: Balita. Handos Balita. Balitang Sports.

0: Hinay na yung gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugun sa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo, Jod. Cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
5: Kanabang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una, Jod, ana, kay iya yung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells. Imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang buhaton jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kay kung D3 medyo dihado ka na, may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil naay gamay nga vitamin D3. Perfect jud og anaa ra jud sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas.
4: Yes, of course.
5: Kini sila mao'y silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
4: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
5: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon ug guardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh.
5: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
5: It's tumor necrosis factor Sir GP.
4: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
4: Wa na tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Handos, malit.
0: Tandos Balita. Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
0: Tandos Balita.
9: Balitang Showbiz.
0: Tandos Balita.
8: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, abagwapa nga delisog sa panit, magkapaputi, magkapahumok, o magkapahamis sa panit. Ado na bukidi oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapuputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Loren Drugstore. Eper Motors Himalalod. Nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo, hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Eper Motors Himalalod. Ang Eper Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato pulido kaayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, aduna na sab sila pinakabago nga klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Eper Motors Himalalod naimutang diha sa National Highway Barangay Mambaid Himalalod dol ra sa crossing Balaas. Gay panagiyo ginumala. Nila ni Boss Eper Garopel ug Banab Gina Garopel. Uban silang anak ka si Doy Doy sa pares nini nga si Beng. Kauban silang nga mga maayo banggitan nga mga mekaniko nga mao sila si Jan Jan JV Bargel Tope Luel ug Janel. Og ang mga mapahiyumon o mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato ug pulido nga motorsiklo. Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
0: Tandos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
0: Tandos Balita.
8: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga Balitang Showbiz.
9: Balitang Showbiz.
0: Tandos Balita.
9: Tandos Balita.
0: Balita.
8: Okay, magkandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag. Kumusta tong morning? Sa mga nakatulog pa, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, kay alas 8 na. Sa mga nangisay-kisay, mga naningkamot niya. Ala, kumbati, kumbati, kumbati, kumbati. Handos-handos na sino ito nga pagpaningkamot. Karoon intak na ning kakabuntag. Aron sa ito nga pagpakabuhi, ibabaw ni nga kalibutan. Kita mulahutay. Kaya importante mga bay, ang paglahutay ramang giyod mga bay. Luyos sa mga kalisdanan, kapait o kalisod. Ang importante nga kita makalahutay. Sige mga bay, sa ito nga Balitang Showbiz, kumusta mato nga Balitang Showbiz karon na ining attack na ning kabuntagon mga bay, kundiin mga bay, ato nga tutukan karon ito nga Balitang Showbiz. Tutukan o ipabuhaga. Sa ito nga panaguban sa Balitang Showbiz mga bay, kay kini ato ning gikuha ni ka-importante para po ni magsilbi o niya ang leksyon sa ito nga mga marites niya. Na importante og dunay mga posting diha sa social media di ta magpasagad og kanang comment o di magpasagad og share dayong caption dayon unya wa ta kasi wa ta kay balo nga katutod ang komentan o komenta post nga comment kwande gitawag di balat sibuyas. Sabot pasabot sa balat sibuyas mga boy, mga bay mga boy bay boy bay amra na. Ang balat sibuyas nga kanang masaghiran dayon manimaho dayon. Iman ina nga mga sibuyas diya, masibuyas dahunan manaw, masibuyas Bombay. Masaghiran na gamay, manimaho dayon. Unya kato day ngino nga may komentaryuhan sa nagpost mga bay, dili day matandog. Mamuligi dayon, mayo og bupor kanang bubalos ra giyaw-yaw sa social media. Mangiha dayon muna eleksyon mga bay makando. Sige arita ito nga Balitang Showbiz. Gidakop sa mga otoridad ang vlogger nga si Norman Mangunis. Mangunis naman eh. Norman Mangusin nga mas nailhan sa alias nga Francis Leo Marcos tungod sa gitubang niyang kaso nga cyber libel. At imaneha cyber libel basta dia social media cyber libel. Zaman adunay masukan nga mga parinte, kaila, dili kaila, asilingan, ipos dayon. Dili maka kanang dili makautang makabayad. Bali may noon nga dili makautang apan makabayad. Makautang di kabayad, ipos dayon. Dikado mo ana sa cyber libel. Nagatubang si Mangusin og tulo ka count sa cyber libel sa gipasaka sa sawa sa usa ka usab ka vlogger. Pareha man ni vlogger, usab man isang vlogger po taon pon nga. Di man pud bakomentaryon vlogger ganit ta. Aga na nga mudawat ta o kana nga mga komento. Aga na bang pahalag ibas ta. Kira nang bas kay makasakay makagbas. Ay lang katong bas nga madakpon ka kay gibay bas ka. Alay pa ng passport, katumpod bas nga ka na nga ayuhon kagpatay diya sa social media. Kinisiyawa, kagwanta ang asawa. Ang asawa mo yung mikiha.

0: Iman ini new ang cyber label nga piansa. Tag 30 mil na, barato na na. Niya tag 30 mil tulog kakaso, ay 90 mil na. Wala diha ha, abotan na ito na ra. Hello man ra. Dali na magun ng pagkuhan ko, dali na magun ng pagkomentaryo dayon sa itong mahigala diha. Pareago na ito mga bay. Natay ipost diha sa social media. Agabahin nga balita ka ng mga bypass operation, mga gidakop, unya i-blur dayon ang katunga nawong. Ingnon dayon ang mga nagpost, tagasta radio, ang mga bugo ng mga tawhana. Wala hinganli, i-blur ng nawong, di tinood, fake news. Kamu kay balo nga, huwag na ginuton mo na mo anak, makapiyan sa mong 30 mil. Oh. Atino daw nga bay kay bisan ganig mo hingalan kag upaw sa usa ka tawo, wala kuno na kana nga. Kaso na mga bay. Ah, madaga ka kamo diha. Adam andama rin tag 30 ha, kana nga mahiligon diya sa pagkomentaryo dayon kana pag-comment diya sa comment section ha. Adam andama ra junin yo. Kay basig ino nga makomentaryohan ya diha, dili kagwanta, mokihan. Bisag i-delete pa na ninyong comment, na-screenshot na, ebidensya na. Gidala si Mangusin sa District Special Operations Unit sa CIDG alang sa booking o dokumentasyon. Sa pagkaroon, nagpabilin siya sa kusudiya sa kabulisan samtang gihulat ang commitment order alang kaniya. Muna ito tambag bita mga baymakandos sa ito mag-egsunan nga. Inigsoon tambag na ito mga tayasanon kasigbit nga mga kalungsurag diya sa at mga bahin. Nga muna nga, ilam mo pataka o ganang comment o na mga post din makitaan bisakin sa mga post, dili lang ang star radio. Kaya kami din rin mga bay o maghandos. Mapainob sa anon mi, bahala kung saan may pagpatay, dihanin niyo sa social media mga bayo maghandos. Amo ra nang dawaton. Amo nang dawaton tungod kay tipik o kabahin na sa mong trabaho mga bay nga sa tuwang pagpanerbisyo. Ado na giyong musaway o doon ako'y malipay. Apan, kung makatunong mo diha og mga tao mga bay nga dili kaantos mga bay, bisa gamay ra gyud nga pulong, daginuton mga bay, andam na lang mag 30 mil ha? Kay tama sa matag count sa cyber libel mga bay, kuha na siya tag 30 mil ang piyansa. Tanawa si Francis Leo Marcos tuwaron nito nagtingka goal samtang nangita no hino kay vlogger man to dali ra niya nang kuan kanang 90 mil tulo ka counts dali ra na ni apan maparihan na mo mga bay muna si ginawa ta nang pagita na kwarta sa samot na to nga susama na to pag kahimtang diha nga mahiligon nga mga komentaryo dayon. Amo na nga kung tambag ha, kinahanglan nga magpugong tas nung kaugalingon, magpaubos ta, dili ta dayon kayo sa makitaan dayon, musaway dayon ta. Wata ka may balo nga sa itong pagsaway. Nga ginaingon pa to mga bay sa panulti. Una na sa Biblia mga bay, nga una mo, manilhig sa tugkaran, sinong silingan, silhigyo sa ayon tugkaran. Una mo, mukuha sa puling sa mata sa inyong igsoon, kwasa ang puling. Nga, di nga dakong truso nga nagbalabag sa inyong mata. Kanang, maong panultion mga bay. Gisulti na ni Ginoong si Kristo. Samtang buhi pa siya, nakikuban pa siya mga tinunan. Hangtod ka ron, pila ka henerasyon ang milabay. Pila na ka mga, kanang mga apelido ang nangamatay. Nagpabiling buhi. Ang mga panultion sa atong Ginoo. O mga hinautang ka ng panultion, magpabilin ka na sa itong alimpatakan, sa itong galamhan, sa itong dughan, o katong himo kining sumbanan, sa itong pagsubay ibabaw ning madanlugtang kalibutan. Ang mga kanto atong Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:27.
1: Balita.
0: Okay, makandos. Katong balitang showbiz. Gandos ka na to sa Bus Abloy. Bol ka na ising siya. Pumulkit sa ligid o mualain. Siyanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway. Barangay Matuog Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy. Bol ka na ising siya. Okay, panag-iaw gudumala nila ni Jose Edison Apatan. Alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo nga tulaman noon. Handos Balita. Dungan kini nga inyo.

0: inyong madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio ug Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga bay, oh maghandos, good morning ha. Good morning sa itong makaigsunan nga naminaw karon sa itong atulamanon, ang handos balita. Sige, arita sa pagtimbaya sa itong mga kaigsunan nga naglantaw naminaw sa itong panag-uban mga bay. Sige ha, atong lantaw di, atong urahog lantaw di, atong pag-live mga bay, na naglantaw di, si Jackie Iruho Aquino. Oy, Sir Jack, kumusta Jack? Kumusta to ang higala diya nga kanhi station manager diri sa Muse Radio pa kaniya to. Ani karon asensor na tong amigo ron, taas na ni posisyon, asa na ron naglaglag atong amigo mga bay. Ang coverage ini nationwide na mga bay sa ihang kumpanya nga ihang kanabang gitrabahuan ron. Matubato ni Sir Jackie Iruho Aquino. May buntag sa radio. Okay, may buntag ba ni mo Sir Jackie Iruho Aquino? Yan ang apuhan to si Kuan, si kani Senador Binigno Ninoy Aquino. Okay, ang igagaw mga bay si kanhi Presidente Ninoy Aquino. Okay. Yeah, sila mo itagyan ng Ninoy Aquino, Ninoy Aquino International Airport. Okay. Sige. Sige mga bay. Ato ang kalatan. Doon na pa yung mga pagtimbay, Adriha, sa itong mga suki. Ito kami na wani ni nga takna, ni nga kabuntagon, mga bay. O maghandos itong lantaon, ha? Kay kanuna na mag-unis siya na minaw, mga bay. Sige. May buntag, bay. Mugret na ko. Nila ni Prince, Lorna, Melody, Ronelo, Rolex Jr., Ronmel, Ronelen, Junjun, Irene, Angelo, Patricia, Maria Fia, July, Alma, Julio, Carl, Amer, Sultan, Jumar, Saysay, request di Aiko, Ogsong, Anarda, Samsam from Medellin. Di na pwede mag-request na kantaron Ma'am Medellin ha, kay nagbalita ataw, walay kantar ko. Kay mo request ka kanta, pwede ka tanda ko, mitulo na. Ang luha ni mga mata, pagkapait, pagkapait, ang kamingaw, pagkasakit. Sana naroy sikat rung nga banda mga bay. Nakalimut lang ko sa ngalan sa banda mga bay. Murag banda rito, banda roon. Ang mga novelty song yang gihimo nga mga bisrak mga bay. Bisa ka na nga mitulo na ang luha ning mga mata. Dikon ba naghimong rock imbis novelty mga love song, himo na niyang rock mga bay, pinapaas ang tingog. Sige, harita sa ato nga mga kwan mga bay kay ilang-ilang may atong daghan pamudeng nga. Daghan pamudeng mga pahibalo mga bay maghanap. At sa balikan, balikan ato balitang lokal mga bay, kaya rin yung mga pahibalo rin mga bay ha, sa ato nga panag-uban sa itong tulumanon sa handos balita, harita rin na pita. Okay. Kaya rin ang mga announcement o mga pahibalos ng mga sukit yung paminahan. Okay. Direta magsugod sa unang pahibalo mga bay o maghandos. Okay din. Ang Tayasan Municipal Police Station mga bay, padayon kini silang kampanya batok sa mga krimen unya. Kanuna na sila nga dunay mga kabantay mga, dunay mga rekurida, dunay mga foot patrol, ug dunay pay mga activity tuan na sila mga bay. Then ang hatag mo na sila og mga flyers pala sa kanunay nga kinibang anti-criminality mga bay maghandos niya. Amo na importante ha. Kiman ininyo kato mga nangutan na naimo text na to bisag tong gabi Byron. Ay palihog kog numero sa police station ba kay di nagwal dire. O doon na hitabo dire. O nagwal dire ako ang abana kay wala kay smearing hoy. Mo ni numero ha. Monay numero sa Tayasan Police Station, mga bay bakandos. Para nga makareport mo dahil sa mga kadudahan diha mga bay, ilabi na giro nga panahon na mga bay kay nagkamahal ni mga palaliton o niya kining may siaw po timani ha, basta gani magkamahal palaliton murang magkakrisis mo siaw po ni mga pangawat ya ulis unsa ba diha hold up unsa ba diha mga kanabang mga kanang mga krimen muna nga timanin ang numero ha timanin ang numero kinahalaman sa matag usa nato magpakabana tas yung palibot kuno na boy kadudahan nga mga lihok diha kwan lang mo text or tawag ni maong numero atong mani numero sa Tayasan Municipal Police Station mga bay 0998 598 7493 atong subo na 0998 598 7493 o di ba ka sa 911 o dial mo sa 911 para nga ma-response dahil mo o di po naalay pong palagi naman ay FB page ang Tayasan Municipal Police Station hala muna ay comment o kanang kwan mo dito kanang message mo sa FB page sa Tayasan Municipal Police Station.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado, Andos Balita, Andos Balita, Public Service, Public Service.
0: Ang atong amahan usab sa itong lungsod sa Tayasan mga bay, makandos si Mayor Bim Roberto. Kanunay ning nag-auhag sa matag-usa na itong mga Tayasanon, tanan ng mga barangay officials, mga department heads, mga empleyado, o bisan ang yanong mga lungsuranon nga. Kanang nga, magtinabangay ta, magsuportay ta, alang sa dugang kalambuan sa itong lungsod sa Tayasan. Unya, likayan. Kanabang likayan, apagkanang papakatap o mga dili mayong istorya diya sa social media. O kung doon na mo, matupato sa atong mayor, kung doon na mo, kanang nga, dili ang ipatuman, sino nga, barangay diha, o sa badihay nung mga ipatuman, o kanabang nga, doon na mo, na, wala mo yun na niya, duawa sa siyang opisina. Kaya muna yung sulti mga bay nga, paduaw siya sa opisina para magsurihan mo naug sa naug mga bay para nga maisgutan ang maong concern. Dili kayaan lagi kanang pagpakatap o dili ba yung story diya sa social media. Unya, ipasalamatan niya ang tanan. Ang tanan nga makatauhan, tanan tayasan nga miabag siya ang administrasyon, bisan pa sa panahon nga ang amahan nga boy mayor atong lungsod nga hangtod karon padayon nga suporta ay gyapon gipasalamatan mga bay. Ang tanan-tanan iyang gipasalamatan ni Mayor Bim Roberto.
1: Ronnie Librado, Andos Balita, Andos Balita, Public Service, Balita, Public Service.
0: Okay, aripot na sa gikan sa Tayasan, arita sa Silingang Lungsod, arita sa Lungsod sa Himalalod. Okay, good morning daddy ha, ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaychung Iway, kauban si kanhi Congresswoman Jus Limkaychung o Board Member Rusty Serion. Yan sab siya nga Care Coordinator din sa Tayasan, si Bus Diboy Hinoo. Okay, pahibalo mga bay makandos ha, nga pay out sa educational assistance diha sa Lungsod sa Malalod karong Oktobre 14 hinoon gininga tanan nga mga benepisyaryo ini diha sa Himalalod ipadad-an man ning mga letters mga bay makandos sa ipadad-an man sila mga letters kana pahibalo ba nga sila mudawat karong Oktobre 14 diha sa Lungsod sa Himalalod o di mga requirements na sayo dusam na sila mga bay ug makandos.
1: Ronnie Librado, Andos Balita, Andos Balita, Public Service, Public Service.
0: Nga congratulations po diha sa ayongon nga doon na sila bago diha nga lantaro sa ila bago diha nga kuan nila mga bay doon na sila bagong giblisingan niyatong Bernice October 2 sa sa Town Square giblisingan mga bay makandos kining usa ka water truck okay. Bagong water truck sa LDRRMO para magamit ni mga bay makandos simbakulang dili masunog o sa bay emerhensiya di hadapita og labas sa tanan ilang ning magamit sa pagpanganda mga bay makandos sa umabot nga kining hulaw lagi umabot nga super El Nino mga bay karong panahon na ato masinati ulan-ulan pa man apan gi kuan maguna gi kuan madura ang pag-asa do silang pagtuon silang prediction mga bay nga dunay hataas nga hulaw ni dintuig mga bay hangtod pa sa unang bahin sa 2027 muna kita diha mentras tanto karon nga naa pa ang kining ulan-ulan muna nga kinahalan nga mangandam tadaan para sa umaabot nga super El Nino mga bay makandos gani sa report ni Sir Buyak Sir Buyak di kay Sir Buyak kay Buyak live na Buyak o kanang Buyak sa report Sir Buyak love you Colonel nga doon na nagdeklara synthesize ka mga lugar sa El Nino mga bay o makandos muna kita karon samtang ulan pahala tanom ta diya kato nga gamiton nga itanom nato nga pagpangandam para sa mabot nga hulaw kay hulaw gutuman magtanom ta kato nga mga lagutbon nga daling man mangunod bulahin ni ka kuna El Nino na dun na tayo makuykuy diya. Pili ra mo ino nang kuykuy or kay kayo na importante nga dun na tayo matanong para dun na tayo makuykuy makaykay. Kanang kuykuy ba nga inikalot ni mo gamiton todlo ra kuykuy kay og mayo kang kaykay at ibok kamot ni nay mo gamiton ni mo. Sige, harita sa dugang pahibalo, mga bay, o makandos. Oy, doon na mga pahibalo, ang Noreco una, mga bay, nga doon na sila'y umaabot, mga bay. Sugo na nerong adlaw, ganyang gitawag nilag sungko koleksyon. Sungko koleksyon, nga doon sila schedule ng mga lugar, pamutol-putol na sila. Dayon nga, aron din makapot lang ng pizza, ha? Kuan mo, kana nga bayad mo. Pinagi sa ECP, sa ML, sa GCAS, muna mga bay. Sugod, October 7, ato sa 30 sungko collection ng mga bay o makandos sa sungko collection sa Noreco niya na unsang adlaw unsang pitsaha ang idong lungsod ya lugar bisita lang mo nga sa FB page sa Noreco uno kay to dito naka base o naka state ang ilang sungko collection mga bay o makandos diri sa yasa atong sungko collection na pabor pabor ta dire atong sungko collection dire kay naaman ta sa October 30. Di ta kabayan o karong October 8 ato na pa'y 30 apan ay mo pagsaling ha kaya basi wapot lang muna si 30 lagi sa tanan tanan lang yun nga naminaw karon ng tag nagkabuntagon tanan nga lungsuranon dres sa lungsod stayasan o tibakalibutan pinanguha diyan nila ni Mayor Ben Roberto Vice Mayor Non Roberto tanan nga SB o tanan department heads pinanguha diyan nila ni HRM Otto o peso manager Res Meramires kaba ni municipal executive private secretary tanan tanan lang yun good morning kay ang oras sa Pilipinas alas 8:39
1: handos balita handos balita balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinagluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato uban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidje nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may buntag pag-usab ganaton tanan at ang iha kay musunod sa nasi Doc Ramil Oy siya nga tulumanon ang kasayuran sa mayo nga panglawas o kumaniana musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyax Love You Grinnell ug Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tig balita Handos 98. Byron ni Bay Librado, magbilin sa sika manultion nga nagnayon. Mga Handos bisan kabus kaman aban kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita. Handos balita.
2: Balita.
1: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karono unya.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Handos balita. Handos balita.
3: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:42.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alag ka ng iyong atay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX ay mga galitri bayo sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Of course, live nga edisyon ning atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello, hello sa itong mga higala nga abot sa itong pagsibya karon Visayas ug Mindanao. Ang atong mga higala diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labi na gini nga itong mga consumers nga ganun na yung nagka DTX 500. Ayan, kanon ay naka-litri bayo. Di pagkalimtan mga higala. Ang vitamin D3 na may bisyo. Ayan. Ang herbal maintenance sa mga nagkaidan. Diba? Dagan ang gamintin, ana, ron. Wala lang daw ang gina-maintain nila. Kay mientras wala pa sila'y maintenance, eh, ang ginamintay nila, D3 bio kada adlaw. The same sa kuan, DTX 500. Matod pa nila nga, wapamantay maintenance, mas maayong herbal lang sa ang ato ang i-maintain kada adlaw. So, DTX 500 o D3 bio ang ginamintain ka daanlaw. So, good news na siya. Nindot na siya nga pamaagi kay sa ingana, eh, matagaan na itong pagdagan. For prevention ang atong lawas sa mga possible nga mga balatian. Sa gihapon ang inyong makauman, Doc Hanzali Manolo, sa inyong mga sibyaan. And of course, kauban na ito, ganun na yung ato ang mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tunumanon, hatod ka na ito sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo, kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern, by the way, may mga pangutana nga may kalabutan sa tuang hisgutanan karong mga takna. Pwede mo nga mo join ng atong programa pinaagi sa pag-send sa inyo mga concern o pangitana sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Mga penatadok, yan. Ato mga texters, oh. Mga nakakape na ba? Ha? Hindi magalimdan ganunay ha ang i-maintain, no? Ginamaintain usab ni mga higala ganunay sa ito ang mga senior citizen ang paginom sa DTX Coffee Mix. Muna yung maintenance nga kape sa ito ang mga nagkaedad ron. Mas maayo maning herbal coffee kay walay kontra. Walay kontra, nili caffeinated, wala kay asukal. Sabi na yun ning atong DTX Premium Coffee nga wala kay asukal mga higala. Kay ang iyahang pambatamis is stevia. So, very healthy kayo. Maka guaranteed yun nga ang imong lawas while gainom kag coffee layo sa mga balatian. No, ha? Nakakapi ka na? Naka-detox ka ba? Isgutan na to ron, magadali mga higala kining mahitungod sa mahitungod mga higala sa gitawag triglycerides, no? High triglycerides. Asa man na ito ni madungganing triglycerides. makita na to ni siya kung magpalipid profile ta, magpa-blood test bitaw ta, na ani siya. Makita na kay dira sa blood test na adira ang cholesterol, total cholesterol, HDL, LDL o triglycerides. Dira makita na kanang atong triglycerides. Now, how bad is triglycerides? Kumusa ka ang atong triglycerides, labi na yun sa mga nagkaedad na, makadaot ba ni sa tuang lawas? Muna ito kion na toon niya. Ikanuha, atong tagaan o pagtagad ang pagpakunhod aning triglycerides, pagpanormal, pinaagi sa natural nga pamaagi. No, ha? Entras dili pata mag-maintenance, eh, pakunhuro na nato. Ipaubos na nato, pinaagi sa natural nga pamaagi. Unang-una, mga higala, ang taas nga level sa triglycerides, associated ni siya. So, dili siya nag-inusara. So, once nga musaka ang triglycerides sa ato ang blood test, nagpasabot kini nga naani siya kauban nga problema. Oh. Associated ni siya sa liver, pancreas problem. O niya, ang study nag-show sa result nga kung taas ang triglyceride na to, highest ang risk nga makabaton tag heart disease. Oh, di ba? So dili maayo nga musaka gyud ang atong triglycerides. And also, a high triglycerides tends to show that a long time pwede nga magka-cause kinig high blood pressure, diabetes, obesity, and high LDL cholesterol. O niya, pag-ubos sa HDL cholesterol. Musaka imong bad cholesterol, mukunhod ang imuhang gitawag nga good cholesterol. Kung naakay taas nga triglycerides, may high, pwede pa ka magka-high blood, magka heart disease. Kaya yeah, pwede pa maproblema kasi mong atay. Actually, ang triglycerides, ang main role niya ani sa lawas is to store energy. Muna iyahan trabaho. Unlike sa cholesterol, ang cholesterol, daghan siya role. Daghan siya benefit sa lawas. Kaya ang cholesterol mo, ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa atong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol mo'y gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa atong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides, we must be aware kay makita man na ninyo sa inyohang blood test, good. Uy, gasaka na akong triglycerides. Unsay pasabot ani? Di ba? So, kung musaka ang triglyceride level sa tuang blood test, ang mahitabo mga higala, magka-problema gyud ta. Magka-problema kita. But before anything else, anitas mga kuan, mga factor nga musaka. Ano musaka ang triglycerides? Number one is the diet. Diet. Physical inactivity. So, kulang ta sa gitawag nga exercise. Kulang ta sa lihok-lihok. Kulang ta sa pasingot. Kumusa ka ng atong triglycerides, nagpasabot ka na nga, kulang ta sa pasingot. Nga kasagaran, musa ka ang triglycerides, kani may mga diabetes. Kanang sobrang pagkonsumo sa bino or alcohol, makapasa ka na siya sa triglycerides. May mga medication o sab, no? Being overweight, no? Take note na yung mga tambal nga possible nga makapasa ka usab sa triglycerides. Naapoy, kuan, mga tao nga sobra-sobra katimbang, labi ng itong obese, no, overweight. Muna sila'y mga tao nga taas kaayo o grease nga makabaton o pagsaka sa gitawag nga triglycerides. Us muna ko, kung musaka ang triglycerides, pwede kini siya mag-lead o heart disease, pwede ta magkabaton o problema sa atay, sa pancreas, even ang pagbaton o hypertension, pwede ta na. So munang kinahanglan nga ang triglyceride level sa tuang blood test. Kung magpa-blood test man ta mga nanay, kinahanglan nga naa sa normal. Ang normal is nasa below 150. 150 to 100, taas-taas na na siya. Na borderline na na siya. Pero kung mo 200 na gani na siya, mo 250, mo 300 milligram per deciliter, taas na na siya nga. Ang ba na kinahanglan naging tamban. Pero kung mo 200 lang ang imuhang triglycerides, kaya pa na siya ipaubos sa gitawag nga diet o lifestyle. No? Anhita ron, mga higala. Kung unsaon nato nga mapaubos ang triglycerides, pinaagi sa natural nga pagpanambal. Natural nga pamaagi. But before anything else, atong susihon usa kining mga pagkaon nga gasaka, nga muy gapasaka sa ato ang triglycerides. So take note ha, mga kalitix, mga kalitri bayo, labi ginang ginto mga gainom na itong DTX 500. Take note yun na ha, kung naamoy mga blood test, nantawa ninyo na inyong triglycerides. Okay. Kubasin mo sa ka na. Ha? Take note. Umulang tagaan na itong action. Labi na yun na itong mga nanay. Unsa man yung mga pagkauna, unang-una, kani mga saturated and trans fats, di ba, mga pagkaon nga giluto natos mga mantika. Ang tamis nga mga pagkaon makapasaka sa triglycerides. Refined og starchy foods, mga pagkaon nga ginama sa harina, high calories nga mga pagkaon, yan fast food yun, no? So, in short, mga higala, mga pagkaon nga makuha na to, makaon na to, mapalit sa mga fast food chain. Muna yung mga pagkaon nga dilig yun ang ngayon nga kanon. Kung gasaka ang ato ang triglycerides, kaya makapasamot mo na. Or either kung kanunay kang kakaon na na, possible nga musaka yun na imuhang gitawag nga triglycerides. Now, karon unsay pamaagi aron nga muubos? Actually, mga higala, mas dali mapaubos ang triglycerides kaysa cholesterol. Kaya ang cholesterol laban diet, kaya niya nga mapaubos ang cholesterol diet approach. Pero ang triglycerides kaya nga muubos, dali siya nga muubos kung na ay physical activity, naa kay exercise. Magpasingot lang kasigi. Magpasingot lang kasigi, mga higala. Exercise can have a big impact sa gitawag ng pagpaubos sa triglyceride level. Ang mga eksperto nag-recommend everybody, no, at least 30 minutes ng exercise. Less 5 times a week, mga higala, na kuntabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man sa gabi, hapon, pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang atong triglycerides. O ang key ani siya, ikaon ta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas og calories. Mga carbs, fats, focus ta mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat kana, mga lean proteins. Muna'y dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. No. Onya kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon og karne, sige. Usap po sa mga rason nga musaka ang triglycerides. Ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats. Is ka na mga fats nga naa sa prutas, avocado. Pwede po sa isda. Omega-3 fatty acid, mas maayo. Kaysa magsigit ang kaon sa mga karne, nga ang fats nga makuha na to is makahatag mga higalaog, makahatag o problema sa tuang gitawa.

0: better fats na ay nindot kay nga source sa good fats nga pwede na itong mainom kadaanlaw. Kining D3 bio bitaw na ito. It is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 man. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kadaanlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang i-comparison bitaw sa bad fats, for example, LDL o HDL. Ang LDL, muning bad cholesterol. No, makuha na ito sa mga mantikaon nga naas karni. Kanang mga klase nga mga fats, muna'y magbara sa itong mga ugat. While ang HDL, ang good fats, no, kaling good fats na to, makita man po na sa blood test. While ang good fats like mga omega-3 fatty acid, medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio na to. That is a very excellent sa good sa source of good fats. Ang good fats naa ni say dako kaayo nga rule. Ang ginabuhat ni good fats iyahang ginatanggal ang bad cholesterol sa ugat, iyahang ginadala ngadto sa atay. Aron nga ang bad cholesterol mapagawas. Muna'y rule sa good fats. Muna kaon yung mga pagkaon nga excellent source sa good fats. Omega-3 fatty acid, kana, pwede, nindot na. No? Onya, medium chain triglycerides, medium chain fatty acid, nga naa sa D3 bio, nindot siyang i-maintain. Manang, kita, recommend yun ta, nindot nga i-maintain kadaadlaw ang D3 bio. And another source, mga pagkaon prutas. Pwede, butong, nindot kayong butong, no? Unsa pa, avocado, mga nuts. They are very excellent source of good fats nga gikinahanglan sa itong lawas. Pero kung dili mo kakaunan na, ang buhatan ninyo, inom na lang mo kadaadlaw og D3 bio. I-cut down ang alcohol kung gusto tang maubos ang gitawag nga triglycerides niya. Yeah. Actually, na yung mga medication, pero mas maayo nga, mintras wala pa yung medication, mas maayo mga higa lang nga mapaubos na to, naturally, ang triglycerides na to. Gusto mo na ko, D3 bio kadaadlaw, ha? Mag D3 bio kadalod, nakuntabang ni siya sa pagpakunod sa cholesterol, pagpakunod sa triglycerides, kauban ang mga lifestyle nga itong gitunlo. Oh, i-adapt yun na ito. Katong diet approach na ito, lifestyle changes, i-adapt yun na ito, exercise, then so on, mga higala mo follow yun na. Nga makalikay ta nga lili ta magka-maintain o maintenance sa ito ang cholesterol or either sa itong triglycerides. Ha? D3 bio kada adlaw kaduha sa usa ka adlaw. Naaha sa pinakaduol. Ay langay nay, tay mag labi na gyud to may mga blood test nga dili normal ang cholesterol. Dili normal ang triglycerides gasaka. Ang HDL gaubos, ang LDL gasaka. Mag D3 bio kada adlaw. Yan. I-maintain na kada adlaw D3 bio, ha? Naa sa pinakaduol nga butika. Anyway, San Mai, kaya ito sa paminaw ni nga mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ito ang mga produkto nga available sa mga butika at pharmacies sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pamakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose, mga kapsul sa bunta, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga tumot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. 500. Pumalit sa mga butika.
5: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
6: Lourdes Pantay, 51. Felicido Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala mo ko kabalo ng kidney din akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga. Ang uban, nagbatok. Hubag na gid akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo.
5: So, unsa may nakaayo, ma'am?
6: DTX.
5: DTX, nga medyo na wala-wala na.
6: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gid ko nag... Sabi sa hospital ko, inuwa nang gyapon ko DTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX, ay ganyan to girl, maalit na akong sama DTX gyapon.
5: So ma'am, kung mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang Clinica de Alternative?
6: Nagharam ko gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong paliton i-maintain kay tuloy sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera, DTX ito kung giminti ng lain.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: X-10 Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko X-10 Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa X-10 Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang X-10 Food Supplement for Men. Thank you gid sa X-10. Baayaw. Gid kami ni Mister
1: Extend Food Superman for Men.

0: Mighty Sea ang Alkaline nga
1: vibe. Mag Mighty Sea kada adlaw ang Alkaline base nga vitamin C mga higala. Naa sa pinakaduol mga higala nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha, nainom na ang D3 Bio. Di ba galimtan mga higala naa sa pinakaduol nga butika, naa sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ato ang Extend Herbal Capsule. Di ba galimtan, no, alang sa mga tao, binagyod din ato mga mister, no, nga usahay. Medyo pigado na gyud sa panahon sa labing-labing ni Mrs. No? Medyo magkulang na gyud si Mr. sa labing-labing. Well. Mag-extend herbal capsule mga higala naa sa pinakaduol. Kabutika ko na amos dipulog na anis mga pharmacies dipulog. Antuan ninyo ng Saber Smart Pharmacy. Would you try to ask? Asa de ay mapalit ng extend, sir? Naalagi sa Sabers, Sabers Smart, atuan ninyo. Kunamos di pulog. You try to ask sa kuan sa... Dali sa may Lourdes, you try to ask sa Lourdes Pharmacy. Sa LKS, you try to ask if naaba sila yung stocks. Pero I'm sure nga naa sa Sabers. Sabers o ganing Pharmacia Josefa naa sila yung stocks. Ha? No. Then, ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon, mga higala, nga lili lang kay makapaputi sa tuang panit. Sabon usab ni siya nga makapawala sa mga skin problem. Diba? May whitening soap ka na, may pang-antimicrobial pa ka nga sabon. Gamit sa DTX Beauty Soap. Mga bugas, actually, mga bugas, ang ganang bugas-bugas, good. Ang reason sa bugas-bugas, actually, na ay mga bacterial infection. Nga mo'y hinungdan anang bugas-bugas. So, gamit yun mong sabon nga makapatay anang kagaw. Aron nga dili na mo grabe, mulala ng inyong bugas-bugas. May mga bacterial infection na cause sa bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Ha? Naas mga butika. Naas mga pharmacy. Usbon ako sa itong mga higala through social media, via live stream, via Facebook. Ang itong mga products naas mga butika. Kapila po imnon de ilok and D3 by taas akong kolesterol o triglycerides gasaka. Ang muna'y delikado kayo kung maglungan o saka ang kolesterol o triglycerides. Taas ka ang risk na makabatuntag problema sa hypertension o heart disease. Yan. So dapat katong-atong gi-tackle ganina, diet approach, exercise, no, di ba? So, sundo na gito, mintras wala patay maintenance. Dayon, inom sa D3 Bio katulo sa usaka adlaw. D3 Bio katulo sa usaka adlaw. Naas mga butika. Ano may ugwa po, mag-uban-uban nga punta the same nga oras, the same nga CBN. Katong oras limited kayo. Sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. Gani, gantong ganahan mo kape dira. Ala, kuyog ta? Tara. Kay mga benata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Pagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
8: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome usap kamo sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, bani kami niyo ni Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tataga pagtaga nato usab nga panglawas. Ang ikaayo nato sa lawas mo importante alang usab sa matag usa. Ah, welcome mo mga nanay tatay. Welcome usab mga sokin nato nga sunod kanoy sa mga sokin sibihanan. Alay ayo makalimot ha ang ato usab nga produkto mga sokin tigoy uban ninyo. Usab ang ato usab nga pag-isgutan tungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ato hatagan ang ato usab nga panglawas nga sa pinaka importante nga mga produkto. Pinaka epektibo nga mga produkto, garantisado ug barato. Ah, mao ang Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. 700 o 650 milligram pwede nyo ipagsabay buntag o hapon alang usab sa nagadayan sakit o balatian sa panglawas. Ay magkalimot ha, naigingon mga sokin tigpaminaw, the prevention is better than cure. Bisan pa kung naate sakit o wala, mas importante kung doon natay daily supplementation. Ay magkalimot nga na mga sokin tigpaminaw ato produkto nga mapalit sa nagadayan butika o promo sa Visayas o Mindanao. Ang ato usab nga mga soki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa, ang Dragon Herbal Coffee Mix, no? Doon ay mga kaigsunan nato nga mauna lang di ilang ginainom kanunay. Nindot kayo nga classes coffee mga soki ng tigpaminaw. 12 in 1 kini, more on herbal. Ay makalimot na na, kaya kinisya nga classes coffee, walay problema, no? Dili ingon nga maghapdos imong kuto-kuto. Dili ingon nga di ka katulog panahon sa kagabion. Mas nindot mga soki ng tigpaminaw ang imong katulog pag ikaw nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay makalimot usab mga kasama ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato usab nga kape nga mo'y muhata og dugang kusog, gabasko, kalig-on sa performance, kumbati ni Mrs. og ni Mr. ha. Mana higala mga sokin tigpaminaw. Mas maayo kung doon na tayo kape nga mo'y muhata og dugang kalig-on, kadasig mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max ha. Wala ang mga sokin tigpaminaw ay makalimot niya na with all kinds of ginseng ha. Dako kay katabang sa mga tao nga naluya na ang ilahang kinataw. Amo na igala papukaon o pamatson mga igala kinatulog na. Amo na igala pinakanindot kayong classes kape. Ay makalimot usam sa problema sa inyong pamanit ha. Naana ang gitawag og Dr. Pungisop. Dr. Pungisop mga mo'y muhulip sa nagkadaiyang problema sa pamanit. Di na kinahanglan mga sokin tigpaminaw mangita pataglain pa. Kini na gyud ang pinakanindot kaayo Dr. Pungisop nga mo'y mutanggal sa nagkadaiyang mga minor skin diseases sa ato sa parties panit na panglawas. Mao kana ang pinakanindot kaayo gusto pud mohami sa inyong pamanit ni apod ang Kay Skin Low Power Whitening Soap nga may muhatag higala og kanindot sa atong pamanit kahayag ang imong mabatyagan og kanindot sa imong aping ha. Like cutis artista ang resulta pag ikaw naka Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin tigpo na itong produkto mapalit sa nagandang butika o promosya Bisaya sa Mindanao, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nayapausap mga sokin tigpo dugang impormasyon. Basta doon na tayo nagandang sakit o walitin like headache, di ba? Doon na tayo flu, doon na tayo fever, mga na igalan, pinakanindot kayo, nagpatig, no? Nag-running nose, nag-cough ka, mga socking tick, paminaw. Problemas baga, ha? Ayigin mo kalimot sa pagtuma sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag o hapon. Alang usab sa atong gisgutan sa kanagdayang sakit o balatian sa panglawas. Maka na, pag ikaw naka-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, naka-Dragon Fruit Gold, minti na ha. Adlaw-adlaw, daily supplementation. Sigurado, ang imong... ang imuhang immune system palig-onon.
8: Yes, daghan kayong salamat Doc Alan sa imuhang gi-share nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Doc. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gi-combine ani Doc. And sa ato ang Dragon Fruit Gold Hold in 1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusa aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw 3 times a day Doc Alan no 1 hour after meal.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka bakte ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
12: DTX 500
15: mabali sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Pugali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Mabibilis sa mga butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only one.

0: today.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio, Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, mahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguete 76. Kada adlaw gan ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
5: Ah, gamit ko dahil ka ng atuang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, ang naminaw na ito, karunay.
4: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Inilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa NAMS product, sama sa NAMS Herbal Capsule, Yoed, NAMS Coffee. Kaya nakauyong kayo ko sa product. Ako di batang UDL, dayon sakit akong batang, angulngol akong abatiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Masigil ko bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sakal sa kong paggamit ano yung NAMS product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kalidihan dito sa kong dibati. Masalamat ko sa NAMS product na kapamina ako sa radyo na magigiya na nang makatabang nito akong balatian. Salamat na mali.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Eh, paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinood yun na.
3: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
10: Prudencio Gumati, Salvador Gutalac.
11: Unsa daigyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
10: Kwan, kanang ulat ko'y kusog, dahil di po ko katulog.
11: Unsa dahil hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na akay gibati kanhi?
10: Oh, na-istro ko. Pito na katuwi lang ang istro.
11: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naanag yung alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
10: Oh, maka na nagkukusog, dahil ganaan.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa, nagamit ko Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID, nakasuway po ko inom. Usahay good mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo lang ang inang ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
6: and
5: more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
8: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
3: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malintanon.
2: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Yes, hello, good morning. Welcome to program Mag Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunanera.
0: Sangalan sa mga station manager, Sir Ayan, Hadiya Lahato, og sa kinatibukang force sa 98.3 FM sa Radio Taya Shine. Today is Wednesday, October 7, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Okay ra mo? Anyways, lungsod sa Taya sa Lukop 28 sa Kabarangay, lakip na sa bang mga kasilingan ng mga lungsod ug dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, tibok Pilipinas. Good morning! Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Ubanay ko mga ka-star hat, aman ta alas 12 sa kauton, mamasada na sa inyong amiga sa kahanginan. Later mag-cater ko og caller for now intro sa tahan. Sige, para sa mga mo text or mo call, you can send or call sa tuwang official call and text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong club line 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.starradiotsn.webla.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadang itong insight sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again, Gapnod sa Kawanangan. Bisitahan ninyo kung naamoy tagsa-tagsa diha ka mga Facebook application, yan ay kay Facebook account. Kung ganahan kang mabisita na ako, bisita diha ang ako ang Facebook account, Gapnod sa Kawanangan, kay mauna si...
1: Maria Bunanera.
0: Lili ako diha kay magpalili rapod ko. Malili ko diha sa live, sa Facebook live ba? Maglili anay raguta sa camera gud. Kay ako mukalit ra ko ga pakita sa camera din. Ug makalili ka makit-an ko nimo. Wahinga ang tabil sa imuhang mga mata. Wahinga ang mga nibabag sa imong mga mata aron makita nimo ang akong kaaniya gaga. Feeling good. Rita oi sige. Ay, please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha mga lihiti mong impormasyon nga ang ninyo masyaran matagkaroon o guniya. Okay?
2: Sana
0: sige mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 8 minutos ang nakalabay sa last year sa Kabuntagon. Katumang oras, gatod ka na to sa Ayu Sabon na Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon na Beauty Shop. Pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen nga may mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayaw sa buwan na beauty soap, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Color, pwede na kamo tawag.
2: Sana all.
0: Sige na, kay base gadungan mo dihag dayan.
3: Mauba?
0: Dayal na, kay para po ikaw ang atong number one nga pasakyon. Og, pwede ka sa front seat. Pwede ka sa Luis driver. Pwede sad ka sa dool sa pultahan. Muna diha mga ka-star. Diba? Sige. Of course. Then, og na mo diha mga mensahe. I-text na po sa tuwang official call and text line. Thank you, manager. Hala diha mga ka-star. Mga ka-star, Christmas season na. Hala ka diha, nakapamutos na ba ka diha? Nakapamutos na ka, wala pa. Kay kung pa ka kapamutos, tabangan tigag putos. Basta na kay pulos to'y. Magputos ba ka diha, feelings? Magputos ba ka diha, o pagbati? Andam ra kung maputos sana. Basta dili lang ta magkamali. Sa tao na tong pwedeng gipili. Oh my goodness, yung ka-star. Yes, hello, good morning, Sir Leonard, the founder of Dumanog Shibo.
4: Good morning, sir.
0: Kumusta man ikaw?
4: Gadagong, girlfriend.
0: Gadagong. Unta, dagong, para ikaw mahinom-dom, nga kaulanon.
4: Pag-bundak sa ulan.
0: Oo.
4: Ito lang yun po nang akong isang. Aron ko dili kumabasa sa masugawan.
0: Bahalag ikaw ang yuta, bahalag sa to. Naay panultihan bitang nga. Bahalag ako mahapla basta ikaw ang yuta.
4: Ako ang klase sa yuta nga kung ikaw ang mahapla, dili ko watik ka sakit. Sa ikaw ako ang tingan ug habulan ko sa akong mga lapok sa pagpangga.
0: Dinawalay na sa iyong ratings early night.
4: If fall in love again.
0: If ever
4: fall in love again.
0: Tarungan ang title ha, bantay to sa artist ane. If I ever fall in love again.
4: Yes, sir.
0: Sige, salamat ha. Basta na ka star.
4: Sikat.
0: Alright. Nindot po ning buntag nato nga magpahiyom tadaan. Nabitang tagbuon tagpahiyom sa sayong kabuntagon. Pinaunta kay damgo nga angay ni mong tiwasyon apa naputol kay nasabiklan ka sa imong tupad. Nagkagandagan ka. Taliwala sa daghang mga kalbulakan. Tapos naglupad-lupad ang mga buyog ug mga alibangbang. Makita po nimo sa kawarangan ng mga git-git og mga sayaw nga ang imong kasing-kasing daw mukian. Moy kalami sa pamati og sa dihang. Nikalit og lagapak ang dalugdog. Ikaw na kuratan og nagbalukot og habol. Kay dako man day kang talawan. Ida chika ra. Ita sige. Yeah, advance Merry Christmas ha. Oo, kung daghan ragod po ko gabunda nga grasya gyud ay bahala ginagmay lang ta basta kay mapud-apod ra mo diha kay magunsa magdako niya usara po malipay kung wiskan po mo wiskan okay ra man dagway ninyo bubot dawat ra mo bubot butog na baroy bubot ganing na color ng itlog aw sa ba ito ganing oblong gamay kayo nga murag itlog yan sa ilalom man ni dawat ra mo mangita kog bobot itsa na ako diha sa kanang nay nagtapok-tapok modala unta Maria pita ay sige ato good vibes ra gud ta bisag puno ra ta ani sa imahinasyon na importante nga gaan atong kasing-kasing gaan atong nga feelings dili bugad stay happy stay humble whatever ang sa inyong blessings malan big things it's a gift eh, ang Ginoo mo himog mga instrumento dinhi sa kaliputan okay sige payakap naman. Bita, sige mga kastar, balikan na tamurong taon-taon daw for na maminas at nagpipila ka mga pahinom daw.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mapasa ka butika.
6: Ako po ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning May TC, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa May TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay May TC, epektibo, jud kaayo.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC, D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me no. Mga pena ta.
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko, ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Who Wonder Escolin o sa Kanatural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Who Wonder Escolin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Who Wonder Escolin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus!
5: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Espesyal nga okasyon, naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: Ako si Elisa Bideron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Dos 4. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag mo inom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, kanang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nangangulungol, tungod kay ang akong mga anak is 7 kabu, kaduha ko na sa kuwaan, na ay mga gasgas sa akong matres, punta sa doktor, na igasgas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong dinamintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawha ko sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kaubo ng barangay official, labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha, na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries,

0: If I Ever Fall in Love Again, requested a song ni Sir Leonard the Partner. Buti pa siya po nga. Nga on siya man. Ang buti pa siya po ato kay Murag Kaulan nun. Murag Kaulan nun. Ay, daoy. If I Ever Fall in Love Again, meneng. Kinabitan, kung mahigugma ko pag-usab. Buti pa sabot ba nga, murag ni hunong ka sa paghigugma? Or something like, you stop loving like something special? Lagi! Wala, John. Irog na po ilang kasing-kasing o gamay. Nagpitik-pitik na pong pinalahe. Ano guning kasing-kasing? Sa pwede manduan ni mo nga kasing-kasing. Mahimo ba pagpuyo? Pagpuyo diya, kalma ra, kalma. Wait, ang atong the what on, nga to ang caller. Yes, hello, good morning.
1: Hi, hello, good morning. Hello, hello po mga nga.
0: Hala, uy, kabugno sa tingay.
1: So, ano kayo angay-anay?
0: Wala, nalipay na ko nga. Nalipay na ko nga. Mura ko gitagbo sa mananoy nga tingog.
1: Ang malaoy. Tingog. Una-una ka na lang ha. Adunay, usa ka, nagkaburos na hangin. Yan, itaksas. Di, sa nimo, katang nabuntaga.
0: O kung baga, ang tingog nimo, murag nag-agi sa sapa, nga walay ka na as. Murag mga
1: tito. Kaya ako kayo nagdayog-dog na ni mo, no? Ibang flag yun na sa aning dumagiti, padulong dyan sa may tayasa.
0: Kanya,

0: Hapit na na. Hapit na na tugkin. Buwan, hapit na na tugkin. Ako ang lapa-lapa. Bagga kanya kobal kay layo ungod ang kuan yung mga station pero ako hindi nang giagwan sa kay mga ginaingon si Maya bumangyara o ba nilalais ka ako mangyong langga
1: ay abi ni mo abi ni mo si lalais ka nga nakadungog nag kana bitang ayang pahiyom pud murag di gyud makuha ang pahiyom lipay kay siya nga nai apo
0: ako gyud nang ginatuyo Maya bumangyara para sa alam ko makuhaan ang panalagsang kagool o sahay ni Lula Iska. Oo, ako siya
2: ay, pastilan, apo! Apo! Salamat kaayo, ha! Ay, kumusta naman? Gikan man kag dumagi, tipaingog tayasan, pila man kasuba imong naagian, imong natabok-tabok.
0: Ay, akong natabok-tabok si Yamjid kasapa. Nakuyawan ako, ugdako, kay nikalit ugdako, mga atong kalibutan. Abi ko man tumuhagurot ang kusog ng tubig. Ug ako maano, siro taloy sa Diyos. Ania ako karo, nagatimbaya ni Lola Isa. Uban sa yung apo ma si Maria, bumangyara.
2: Ay, pastilan, abi ni mo, aday ka kahinomdom nga. Ganang na ang bisag pipila lang ako bisag paginaron na ako, igo-igo na magyun eh. Akong nainomduman katong bridge sa Okoy. Okoy bridge, niya nag-okoy-okoy ko dito. Kaya basig makitaan, tika kitagboon, tika.
0: Okoy-okoy.
2: Oh, dito sa Okoy bridge, may di na ako kalimtan kayo. Dito napita. Hashtag okoy-okoy na ako, nemog, asa ka dapit, ay.
0: Ala, ay, lalais. Kaya, ipawad ko dito sa Okoy-Okoy Bridge. Kaya nga, no, mong galing kay nene, abot nga helicopter. Iyan kong ipasakay, ugiya ko dito sa mua.
2: Agoy.
0: Kaya, ako kong pasalamat.
2: Sige.
0: Kaya, lalais ka dyan, amping sa kanuna. Iban sa imong apo na si Maria, kay saluka.
2: Salamat, apo ha, salamat. Salamat niya. Karong Pasko. Karong Pasko, okay ra ni mog tunulan tikag puso sa saging. May nalang na akay mautan.
0: Dagang salamat. Gikan sa imong dugan ako kayo kinang ampingan sama sa pag-amping ako sa amin
1: doon na libiya na si Lola Iska ni gawas ang pinakalit wala manamili
0: sige Lola Iska karun karun na karun kaya na karun sa kahanginan
1: sige great na Miss Lynn go ahead
0: unan mo di Maria Bumangera o ba ni Lola Iska sa station manager Mr. Ayan Lahato of course amo ang tambay-tambayan usahay matagabi si yung ilain kong bili si Byron Bay
1: okay
0: uban sa mga suking tigpaminawan lagi na bayad sa buwan niyo regon kung tambo ayongan hello brother din si Day Alma si Mr. Rodal Barsomo kumusta mo eh bakihada nga walang sawa sa pagpaambit sa iyang grasya sa iyang mga kaigsuunan sa kakaminan oh ma'am thank you.
1: Nagtanaw.
0: Nagsanati. Oo, nagtanaw sa live ni Maya. Thank you so much. Bisan lo ko na ko nakuha. So thank you nang gidaan kay I'm sure na ana gitoy nang tiyos. Then sa akin family na lang. Oo, sa puno pre. Sige. Sa pirus man sila no. Kaya pang nag-uong duro. And then sa kanan pa na lang yun ng mga kaawanan sa buhat, lagi na sa family ni Maya Bumangera, Day Shirlene, Brother Bubord, and tibok family na lang sa Maria Dier. O sa hurot, sila sa pirot.
1: Oy, si Sir Dens, si Sir Dens, si Tita Carla, nagtanaw si Sir Dens.
3: Tita Dens?
1: Oh, nasa Tita Dens.
3: Ay, Tita Dens, ang akong gwapong silingan, dari sa amo ang barangay uno, as in, sinago.
1: Tita Dens, Tita Dens na siya, Firuz, diri sa Tayasan, Bunga, Tita Carla siya, diri. Sige, salamat, Miss Lynn.
0: Okay, bye-bye.
1: Thank you. Basta na ka-star.
0: Tika.
1: Ayan, bongga. Thank you, kayo, Miss Lynn. This may look right to Magetti sa pagtawag. Alright, mga ka-star, atong basahon kining mga minsay diri sa tuwang Facebook Live. Shout out to Ma'am Helen. Kita po siya, dere, Ma'am Helen Turismo. Good morning, DJ Pro. Advance Merry Christmas. Likewise, Ma'am Helen. Kumusta man ikaw? Leonard Powner. Good morning, Princess. Shout out, Ma'am Eva. Orina, Ate Jolene Jukinto Francesco. Sir Nika Duckline. And of course, ni Sir General, Sir Daniel Byronibay, by Ray, Sir Ayan, Tatay Sitoy, Chan Chan, Nanay Erlinda Alijo, salamat, Princess. Ni Ma'am Eva, may buntag sa tanan, special kri with DJ Maria, amping and best regards. Likewise, Ma'am M, salamat ka ayos sa walay puas ng suporta. Paolo Robio, good morning, sis, ug maulanong kabuntagon. Hello, bro, pa, Cyril Lidinio, vlog, partner, good morning. Hello, partner, usapun niya mga panggiitang magbabalak diyan sa may bae, site. Cyril Lidinio Vlog, matat pa pa shout out di partner na Minaw Mideri sa Kambayungon Tagpo Ubae City. Salamat partner, tibuok family ni mo Lidinio og Lebrando family. Dugang pa Ma'am Eva, request plug ko please, Pasko na Sinta ko by Gary V. Salamat po. Salamat Ma'am M, sige later. Dindo Abrancelio Vlog, shout out Lola Iska og Maria Bungangera. Ay, salamat Tita Carl. Glessy Villar Morada's morning DJ, and to all who are listening right now, DJ, please play the song entitled Don't Tell My Heart to Stop Loving You. Thanks so much, DJ. Later, Ma'am Gless. Salamat sa akong request, Princess. Walay sa payan. Hatag kulo sa Pasko. Tanan! Ha? Uy, agay! Onsa naman eh? Hala, Pasko. Mag-attendance man tingali ta diring dapita, be? Magsugod tagpanglista? Aw, oh, siya man. Ang okay, atong para na atay. Pangilhan na ito niya. Matagaglod, di ba, iba? Agoy niya, October, November, December. Sige, ako nang i-roll call di ini sila para maludan mo. Hala ka diha. Sige, mga kastay. Mga tagrabaglod si Ma'am Eva rong Pasko. Atangin na puhon. Sige mga ka-star. Ay, kini mga programa ginalit ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang Tig Emotion, Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa sa Wasi, Serbi, Kermi, Gaman, Ugalina, Beauty Shop. Kundi in madungog diri sa Star Radio, tayo sa nanglang programa, Bataglone, Sangton, Sabado. Ang programang Sensorly, Ate Arlene, sa Malauna, Imedia, ang takna sa hapon. Pagkauman, masunodayan ng balong, The Great. And of course, atong pasalamatan usab ang Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulayog, natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimot sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahin, Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sini mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa X-Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak sa Labiog Karinal. Diya sa may Malabiog Cebu, mapalit sa Bet Sari Sari Store in front of Malabiog New People's Shop Palace.

0: Labantay, hatag kulot sa Pasko tag 50 each. Apo tenda ni DJ Maria, sharing is caring. Hulo, grabe. Mga ka-star, good luck ninyo, ha? Umiba. God bless you most. Ay, nako! Grabe ka bless. Bitaw ay salamat kayo sa walay puwas ka suporta, Mamiba. God bless you the most and the whole family of yours. At tangi-tangi na ninyo po ho na. Sige. Sa itong mga suking tigpaminaw diha, mao na giingon lagi. Sa itong mga kaigsunan diha po nga murag ulo abunda po diha o panalangin. Diba? Kumbaga, ito pong i-share po sa itong mga kaigsunan. Basta kinasing-kasing, sama ni Ma'am Iba, okay ragi. Andam ragi yung kumahimong taytayan. It's my pleasure to serve, to share yung blessing. Andam kong mubahig, andam kong mo pangay para sad nga maturo lako ang Lord sa itong mga suking tigpaminaw. Dako na kayo ng tabang. You know what? Lord, dako na ikatabang para pag-communicate. Not only in one, just one day. Labi nagma-register daan. Diba? Small and big things dapat ato nang himuon nga worth it. Ato nang pasalamatan ang Ginoo. You know what? Not only Christmas season, all the time when help is needed, then anytime nga gikinahanglan, muna giingon nga God is good all the time and God works in mysterious ways. Matingala lang ka nga na-bless ka. Kanang mga unexpected the blessing nga niabot sa imuha. Diba? Kung na-blessing mo bot dawata sa kinasing-kasing, labi nagwa ka nag-expect. Oo, ay nagbalibari. Doon kang ginamuhi mag-instrumento para sa imuha. Diba? Sige. More blessings to come sa tanan-tanan. Especially ni Ma'am Iba. Grabe kayo ni Siyag Suporta po siya kuha nga programa. From the start. Salamat po kayo ni Sir Edward Tirada Balida. Lumaw po yung retayan kung na nga nagkaila po niya. The other planet. Their planet. Kaubanan sa buhay. Sige mga ka-star, I'll be right back. I'll be right back after si pipila ka mga pahinom doon. Stand by.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Ito si Elisa Masida, taga-Purok 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit na produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. Wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta pud ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag og hapon. O karon sa luoy sa Ginoo, nag-guana gyud siya ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
11: Paminawd ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
12: Ako na si Junior Atlag dinhi sa Tumpagon.
11: Kumusta ang gamitin niyo sa Vitron Syrup?
12: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maayagid ang among pagkatulog kung apong pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon tambok na. Kung akong anak karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
11: Oh, pilihid sa imong bata?
12: 4 anos.
11: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
12: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay na naman ang kaon, kaduhan ng kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat gito sa inyo. Nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga batang maluyahon.
13: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
15: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
14: Usa man.
15: Kaniyo?
16: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
15: Kaayo kini sa daglang sakit sama sa ubo, ilan at kapoy. Pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
14: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
15: Asa magalo?
14: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
17: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
0: Pasko na Sinta Ko by Gary V. Requested the song ni Mami Eva, Orinda of Dubai.

0: Pals ko na sinta ko by Gary V. O sa mga song request ni Mamiba or Reno of Dubai. Oy, kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa... Asta sana kung ikaw di adunay kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuhan, dili kay ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta sana. Ang pinakabagong mangosta na product ang ipakusgan kauban ng Asta sana Tin Organic Seaweed, yung mas tasog santan purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas, tungod ang Asta sana, barato lang. Ang Asta sana, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa may ayong o mapalit sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak, si Love Yoga Carinal. Shout out kong CC Love sa Jerlyn Jokinto Francesca. Good morning diya, CC ko. And of course, shout out ni Lynn Binlot. Good morning, DJ. Asa mang ka, Lynn? Asa ka dapit na himutang para ma-acknowledge po na to kung asa mo karoon na himutang din niya sa Pilipinas? Ginalin Pascal Tolomia, good morning DJ. Shout out to my best friend DJ Leonard, to all friends. Thank you DJ watching and Valle Hermoso. Salamat Ginalin. God bless Ma'am Eva, matat pang Leonard. Ayan, sige. Chan Chan, diya sa may palas line. DJ, shout out kanimo o kay Lula Iska. Shout out itatay si Toy, ni Ma'am Eva, ni Ma'am Alma, o gasa tanan-tanan na lang nga nagpaminaw. Sige, salamat kaayo, Chan. Paano ang Pasko? Alright, thank you sa feedback, Ma'am Evs. Alright, sige. Dindo Abrancelio Vlog, shout out pod kanimo. Shout out Tita Carla. Ayan, sige mga ka-star. Oy, Natay Color, yes, hello, good morning, Sir General Louis Doble.
1: Good morning, everyone.
0: How are you?
1: I'm fine today.
0: You're fine today. What did you do? How do you do? Where you go? What can I do for you? Anything I can do? You know, Sir General. Mainiton siya, masayang feeling. Nag-uga na.
1: Pero salamat kayo ni Treyang Dugma.
0: Dito, oy. Seryosong usapan. Salamat kayo sa Ginoo. Okay. Nainitan ta. Ulan na.
1: Ay, nagkuhan di ay. Basi. Matagana kong pinasiyon ni Ma'am Eva. Kasi kung parang tuhon ragot. Kabalo na kala.
0: Di ay. Wala na iblima. Wala na iblima sa general. Palitan na kag bubot. Okay ra kag bubot.
1: Balag, dugay, basta na.
0: Unay nindot nga hatagan.
1: Dugay na sige nga. Magkulat niya, tamang panahon.
0: Aminin mo, mura ginay mga kuanbita, mura rin na siya, love comes from the most unexpected places. Inana, apropo ng blessing, mura gugma nga, kamu di ay ang gitagbo. Kamu ang gitagana. Pero lagi kamong Ma'am Jinjan. Ay, nako, Nikki ay nasad ang kasing-kasing.
1: Nanakay pinas ko ang from December. Ay,
0: mamutos na tag ko.
1: Humot ng Pasko.
0: Humot ang bita, no? Unsay klaseng humot? Humot sa bulak or humot sa... nag-mention og perfume, ha? Sige, basta kay humot, ha? Nag-mention og brand, kay? Ano taana? Sige, Sir General, labig sa imong greetings.
1: Ay, una ni Julia, good morning, ni Pairi, Pairi ni Pai, ni Manicure, ni Yami X, ni Lina, Daniel, ang Kiba, good morning. Sige. Sa kong mama o papa. Tanan-tanan naminaw.
0: Sige. Sa tanan-tanan na lang. Ano sa may song request? Inyong theme song.
1: Tell that do us part.
0: Ting, ting, ting.
1: Ayan.
0: Ting, ting, ting, ting, ting. Sige, oy. Basta naka-star.
1: Sika.
0: Ayan. Salamat, Sir General Rudoble diha sa may Giholngan City, Negros Oriental. Ay, matot ba diri ni Ma'am Tortor? Oh my goodness. Si Nizel Pakunla Tortor diha sa may Mambaid Himalalod, a.k.a. Tata. Muna yung show na akong classmate na walang kupas ang kaanyag inside and out. O, tibok niya nga family. Of course, matot pa niya. Request song! Where do I begin? Where do I begin? Parang ba umani? Love story. May gari biya. Okay? Hey, lamat ting. Naminaw Miron Bradley, Mama og Papa Bryce, and Baby Brilzon. Oh my goodness! Dito magugugabi. Ito, ara na bisto na. Kita na ka sa ilang baby, new baby, kaduha. 3099 yan sa lagod of good morning na good afternoon naman ni Noon eh.
2: Good morning, Didi. Ma'am Alba.
0: Vito, no, naguna-una ang manggukunga. Hapon, ha?
2: Ayaw, sa Didi.
0: Kumusta? Kumusta naman ikaw?
2: Ay, nag-antos sa kamino.
0: O nag-antos sa kaanyag ni mong walang kupas ni Sir Julio.
2: Oo.
0: Ala! Giyon sa ganito kapag paninguha ni Sir Julio, Ma'am Alma, para agatong wala kadungog sa miagi, makadungog po sila ron.
2: Ay,
0: sige na, hato drabat yun na ako rin yung
2: po. Tapos kayo, DJ kayo.
0: Hato nang mubura kay Paminaw.
2: Tulungan ka,
0: tulungan ko niyo. Ma'am Alma, ako drabat yung itunong na yung personal to, yung daog nga natigom na. Gatong every Sunday. Di ako tong itunol ni mo personal.
2: Tawagin ako DJ kayo. Andam ako ni mo matagbo.
0: Pagkatupaganing tulog katuig, ganibiya ka sa Negros. Diyan, pagkahuman, pagbalik ni mo, abinim mo, diligya po ni ka. Pagbalik ni mo, abinim
2: mo. Ay, usap ko katuig sa Cagayan de Oro, Pemiro, sa Tanhay. Pag-abot na ako din ha, di ka sa Cagayan. Pagkaugman, anak na po siya, ayaw.
0: Ayaw. Hala! May pala yung siya kunuha yun niya. Ang ending naman, di ba?
2: Pero November man to, DJ, niyong ko. Unyar ako sa nagtuig, musugot. December, January, tunutuig naman to.
0: Hala! Grabe, pasensya si Sir Julio sa pero naangkon gid niya ang imong kasing-kasing.
2: Oo.
0: Maayo diyong mabitik ni si Sir Julio.
2: Maayo diyong.
0: Nabitik kung nabihag ang kasing-kasing ni Ma'am Alma nga nagkakagayan di oro nga mao ang Pinoyana ni Ma'am Iba Orina.
2: Ni Ma'am Iba.
0: Wala malay natin, nakaagi ka silang balay.
2: Oo, wala ko kabalo ka, asa siya dapit.
0: Dito, no? Sige, sige, padayin ta sa chika po ho na po. Ha? Love you, Simon Martins. Okay.
2: Okay, ano, ako na sa DJ ka na mag-greet na ko sa akong mga manghod silang Deloyna. Pag umangkon, si Medellin. Sige po nang ka-greet na rin ako. Ni Dainese, Desolidad, Consul Alvin. Sa tanan na lang ako, Consul, Audi Magmahay. Kapitan, okay. Mial, SB, tanan, sa Tayasan.
0: Sige.
2: Especially ni Imo Didzi, ni Ma'am Eva.
0: Ah, okay. Sige. O na kayo nalimtay?
2: Na aun akong bana de ay akong maapo si Amir Sultan Jana Kairel Carl Jan Carlo.
0: Sige.
2: Sa tanan na lang DJ kay silingan na ako dari daghan mong po niya na ako'y naminaw na ako'y amiga DJ gusto siyang na ay radyo kaso di siya wala siya'y maminaw siya wala ko na siya'y radyo ngayon ko ayara ka mag-ampo rata.
0: Okay. Sige. Ato niya kay, lang pohon
2: friend,
0: pohon.
2: Ako magin na siyang best friend.
0: Sige, pohon. Pohon.
2: Sige, DJ. Salamat. Okay. Request ko, DJ.
0: Ano siya'y title?
2: Power of Love.
0: Gini, naajigaw milang gugmang Sir Julio.
2: Ay, DJ, mabalak banta ko. Naanakag-andam.
0: Sige, balak rong Sunday pohon, ha? Kay, para sige, apil ka sa entry.
2: Kaya nakabok akong balak yung andam kay.
0: Pag-andam. Para na ay pang entry ni mo, naapo kay pang finale. Iniga, hunat na ni mo sa DJ. December. Okay, sige.
2: Mag-dryer ako, DJ. Basin og. Makabalo kong mubalak.
0: Karong Sunday pohon, ha?
2: Sige,
0: paabot ko na, paabotan na. Sige, salamat Ma'am Alma. Basta naka-star.
2: Salamat, bye-bye.
0: Basta naka-star.
2: Sikat.
0: Alright, thank you so much, Ma'am Alma Iscarpe. Ayan, salamat ka ayo ta. Salamat ka ayo sa I belated happy Teachers Day sa tong mga teachers. Oo, naminaw sila di ay dito sa Mambae dahil malalo. Salamat ka ninyo diha, Ate Nancy, Nicole. Nalimot ko siya ngalan ni Uncle diha nga father ni tata diha ni Ma'am Nizel. Sir Bradley, hello Bryce. Ni Baby Brelzon nga nagkinsay-kinsay. Ka-cute po riyan po yan. Stay healthy. Hoy, salamat kaayon ninyo ha. Ako itong auto i-play later. Human sa pag-play na. Guman ako sa Dragon Fruit nga painom dom. I-play na ako imong requested a song sa diha sa may mambait himlalala. Stand by mga ka-star. I'll be right back. Minaw sa tag painom dom gikan sa Dragon Fruit.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas o garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
3: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome usap kamo sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, ubanin kami niyo ni ka-Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tatagang pagtaga nato usab nga panglawas. Ang ikaayo nato sa lawas mo importante alang usab sa matag usa. Ah, welcome mo mga nanay tatay. Welcome usab mga sokin nato nga sunod kanoy sa ilang mga sokin sibihanan. Aray ayo mo kalimot ha ang ato usab nga produkto produkto mga sokin tigoy ubanin ninyo. Usab ang ato usab nga pag-isgutan tungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ato hatagan ang ato usab nga panglawas nga sa pinaka importante nga mga produkto. Pinaka epektibo nga mga produkto, garantisado ug barato. Mao ang Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw 700 o 650 milligram pwede nyo ipagsabay buntag o hapon alang usab sa nagadayan sakit o balatian sa panglawas. Ay makalimot ha, naigingon mga sokin tigpaminaw, the prevention is better than cure. Bisan pa kung naate sakit o wala, mas importante kung doon natay daily supplementation. Ay makalimot yan na mga sokin tigpaminaw mga ato produkto nga mapalit sa nagdemutika o promo sa Visayas o Mindanao. Ang ato usab nga mga soki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa, ang Dragon Herbal Coffee Mix, no? Doon ay mga kaigsunan nato nga mao na lang gi ilang ginainom kanunay. Nindot kay nga classes coffee mga soki tigpaminaw. 12 in 1 kini, more on herbal. Ay makalimot anak kay kini siya nga classes coffee, walay problema, no? Dili ingon nga maghapdos imong kuto-kuto. Dili ingon nga di ka katulog panahon sa kagabion. Mas nindot mga sokin tigpaminaw ang imong katulog pag ikaw nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay makalimot usab mga kasama ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato usab nga kape nga mo'y muhatag lugang kusog, gabaskog, kalig-on sa performance, kumbati ni Mrs. o ni Mr. Ha? Mga nahigala mga sokin tigpaminaw. Mas maayo kung doon na tayo kape nga mo'y muhatag lugang kalig-on kadasig mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max ha. Wala ang mga sokin tigpaminaw ay makalimot niya na with all kinds of ginseng ha. Dako kay katabang sa mga tao nga naluya na ang ilahang kinatao. Mo na igala, papukaon o pamatron mga igala, kinatulog na. Mo na igala, pinakanindot kayong classes kape. Ay makalimot usam sa napublima sa inyong pamanit ha. Naana ang gitawag o Dr. Punjisop. Dr. Punjisop, mga mo'y muhulip sa nagkadaiyang problema sa pamanit. Di na kinahanglan mga sokin tigpaminaw, mangita pataglain pa. Kini na gyud ang pinakanindot kaayo Dr. Punjisop nga mao'y mutanggal sa nagkadaiyang mga minor skin disease sa ato sa parties panit ha, sa panglawas. Mao kana ang pinakanindot kaayo gusto pud mohamis inyong pamanit ni apod ang K-Skin Low Power Whitening Soap nga may muhatag higala og kanindot sa atong pamanit kahayag ang imong mabatyagan og kanindot sa imong aping ha. Like cutis artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga sokin tigpo na itong produkto mapalit sa nagandang butika o promosya Bisaya sa Mindanao, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nayapausap mga sokin tigpo dugang informasyon. Basta doon natin nagandang sakit o balitan like headache, di ba? Doon natin flu, doon natin fever, mga naigal ang pinakanindot yan. Patig, no? Nag-running nose, nag-cap ka mga sokin tigpaminaw. Problemas baga ha? Ay gin mo kalimot sa pagtuma sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon alang usab sa atong gisgutan sa nagdayang sakit o balatian sa panglawas. Maka na pag ikaw naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, naka Dragon Fruit Gold, minti na ha. Adlaw-adlaw daily supplementation, sigurado ang imong ang imuhang immune system palig-onon.
2: Yes, daghan kayong salamat, Doc Alan, sa imuhang gishare nga kasayuran bahin sa maayong panglawas, Doc. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gikombine ani Doc. And sa ato ang Dragon Fruit Gold Hog in 1 700 mg mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw, 3 times a day, Doc Alan, no? 1 hour after meal.
1: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Basta na ka-star, sika!
5: Maria Bungangera on air!
6: Where Do I Begin by Andy Williams, request to the song ni Ma'am Nizel Pakunla Tortor og Sir Bradley.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pesada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Oo, sus ka rin that's a music, right? Mga din nga song ang gi-play or gi-background sa panahon nga nipaso ang duha ka binuhat sa ilahang kasal nga time. Ay! Ano, di ba? Di lang Ma'am Nisel o Ma'am Sir Bradley. Kanay sa moment, di ba? Yang artist ato, gakanay sa Garivian. This is Andy Williams. But anyways, nice ang song, no? What a lala, what a sweet love story. Samtang nipasok ka, patulong sa altars, kami niyo, oh. Nagsinaaray. Agoy! Ito ay sige. Good job and congratulations ninyong duha. Og sa tibo atak sa taksa ninyo kay family ta. Pagka Sir Bradley. Og sa diyang nagbunga na ang ilang pagminahalay. Hello, oy! O, diba? Sige, kining maunga kanta. Gidalit ka na to sa Pinoy's Inato Food House. Gikan ka sa biyahe, unya na anak ka dapit sa tayasan, unya gigutom pagyud ka. Visit dayon sa Pinoy's Inato Food House na alamang dihanay mutang sa may poblasyon Tayasan Negros Oriental near Catholic Church. Gipanagiyag gidumala ni Ma'am Felicita Baya di Baguio, uban siyang assistants nga si Sam Ganaganag and Meredith Duhilio. Abre sila every Monday to Friday, alas 6:30 sa buntag, tama na alas 2:30 sa hapon, excluding holidays. Available food Pinoy sa version, halang-halang, dinuguan, pork stick, humba, minudo, nilobihang, munggos with kalabasa, okra and malunggay, puso, salad, dubong-dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with pork, pancit bihon, pinakbit, tortang talong, tortang sihag-sihag. Pwede po sila mo deliver within poblasyon. Just DM sa Facebook account sa Tagiyag Tagdumala Felicitas Baya di Baguio or sa number, call or text 0967-184-0297 or sa number nga 0975-330-1881. Pwede sad sila mo dawat o order for simple celebration. Salamat kay Ma'am Felicita Baya di Baguio. Hello Ma'am Phil, salamat ng marami sa pagpaluyo sa programang Morning Pasada, okay?
2: Sana all.
0: Thank you very much. And of course, kini mga programa gidalit usab kanato sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na di sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang laing branch na sa may National Highway Palas Lantayasay na tapad sa Guadjo Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin print, printing mugs, printing photocopy, bookbinding, lamination, og daghan pagyod mga ka-star. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, tama na alas 5 sa hapon. Gipanagiyag gidumala ni Ma'am Nerica Castrayas, og shout out po kay Gretchen Kiliano Saiko, Jury Customized Printing Services, providing excellent quality in your customized prints. A shout out po ni Madam Dihang, inahan ni Ma'am Nerica Castrayas.
2: Sana all.
0: Alright mga ka-star, atong i-check ang ato adering Facebook Live. Uy, kusog di ay ang radyo nilang partner Cyril Edinio Librando diya sa may Kambayungon. Kambayungon Tagpo Bais. Let me check ah. I-play ang pwede ng mga rap by Laika. Ah, okay. Sige. Noted SM. Sige, sige, yes, sir. Salamat kayo. Salamat, manager. Sige. Anyways, mga ka-stars, atong mga suking tigpaminaw diha nga nagpa-uraray, nagtambay-tambay, samtang nagmaniyo na pod para sa ilang paniod to kay oras sa Pilipinas ni Tongtong Nagyod sa alas 11:14 sa kabuntagon, mga ka-star. Standby ha, mga ka-star. Kung dito mapikhan sa oras later, makasumpay tag-episode sa atong drama on the spot on your segment, ha? Pero kapikit na sa time, ugmanapod po hon. Okay, sige. Balikan, ratamurong taon-taon po na maminas sa tagpipila ka mga pahinom doon. Stay tuned.
1: DJX 5
2: 100.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Kita balagosa.
7: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa? Oy, DTX 500.
7: So, kung saan ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
6: kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba? Makatumar kita sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street at tumar ani?
7: So, wala pa na siya nainom ano? Kung saan yung gibati ma'am?
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
7: So, kung saan may makaistoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
8: Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
9: Kayong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
10: Kayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis. Nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
9: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus.
13: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Muakot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi. Halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak kay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kami naunta ang testimonya kung sa kaepektibo ang Vitron Drops.
15: Regina Kagaanan, North Mapa ang Kurokotro.
16: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani? 4 months.
17: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
16: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya ato nga wapas siya 1 month. Nung ako po siyang nakakuha nang sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
17: Then Vitron drops, imo hangi pa inom sa iya, ha?
16: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nung hantad siya rin, ma'am, maawa din ako ng giminti.
18: Vitron drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintay na good na mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman na ako. Gagamit na kuan niya kay nupose naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang Remind naman, hinahinay pong na makaremind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang Eye Drop, kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay po, magbutangan na mo sa gabi. Mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo, bisan o dili yun yung grabe yun kaayo ang kuan. Maintain ka good gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man sila.
21: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Star Radio. Maria Bunangera, on air.
0: Pwede nang mangarap by Laika Gairanod, one of the trending song nowadays.

0: Greenwich Standard Time or Philippine Standard Time. It is now 32 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ka na ito sa Amigos Capsule na doon ay 15 ka mga nagkadiyang mga sagol na matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa buhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dari sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, mataglo ni Sangtod Sabado, alas 6 Sangtod, alas 6 media, ang takna sa gabi e, o ba ni Kuya Angel Blazer siya. So, dari sa tayasan, mapalit diyan sa My Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax Labioga Carinal. Obvio, sab sa Sugbo, Secure Bohol. Mapalit ang Amigos Capsule sa inyong mga suking butika, pharmacia o mga tindahan doon sa inyong mga lugar. Salamat kayo, Boss Angel Blaze, sa suggestion. Alright, let me check the commenters. There is itong comment section. Matod pag Ginalyn Pasil Tulumian, nice music. DJ, my favorite song. Salamat, Ginalyn. And of course, ni Ma'am Evakin sa Manansya, diehard na sa Star. Yes, Ma'am Ev, si Ma'am Alma Escarpe. Dolco Bus Terminal at bang namo ang Jeep Terminal sa Agora, Lapasan. Oh, naka-anha ka diha, Ma'am Alma. Oh, kay si Ma'am Eva o rin na taga Cagayan de Oro, Manisha. Naan siya sa atbang nila ang Jeep Terminal sa Agora, Lapasan. Malay natin, nakaagi ka di ha. Agoy. Ala ka, oy. Taga Cagayan de Oro ko, Miss Alma. Tuara. Aileen Ganaganag, then matod pang Sir Dindo Abren sa Liu Vlog. Aileen Ganaganag, then si Grapa, especially ni Ruben Aquino, proper sa pag proper sa pa magtuhaw tayo sa Negros Oriental. Dugang pang Sir Dindo Abren sa Liu, aka Tita Carla, Pasko na Juday Dol, Maria Bungangira, shout out nila ni Ninio Alconten, Kagawa Jubilin Alconten, Kagawa da Bichay Bay. Bichay Bay? Cuevas Ben Suwan, Yaya Amay Kaliao and Kaming Barangay Kagawad, Yaya Merlin Taob og sa tanan nga naminaw sa pasyada ni Maria Bungangera Catherine Soreni. Be a blessing to others. Yeah. Yes, true. Gihimo rasatang taytaya ni Lord. Welcome DJ Leonard, my best friend. Welcome Miss Len. Kung mahigog ma ako pag-usap, bogo. Walagin if I ever fall in love again. Otter siya. Ay nako, sige mga ka-star. So, I think ugma ta mag-drama on the spot on air segment ha. Diha, sige. Ay, shout out dito sa mga pamilyang Chukinto Tanilon sa Colorado family. Shout out. And of course, ni Ma'am Iba Kaliyoga Kayan diyan sa Palasan, Ma'am Susan Beranio diyan sa Maylutay. And of course, ni Kapitana Ayan Terrano sa Kabulutan, sa mga Tosino Girls of Tuhur Girls. Kumusta man mo diha mayong pagtuhog-tuhog, ha? Oo, sa mahumot-humot nga mga tina is manok, ugban pa diha. Shout out kaninyo diha mga guwapita na to, mga balanga. Nga inigagi na ako dito, kubiton dayon ko sa aso. Sa aso nga humot. Kanang Tosino ba? Oh, kubiton ta sa aso nga magpanguhit og bahapit makahapit tag kadali. Hala no. Bita sige. Nya kumusta man mo diha? Ay matud pang Jory Lynn Anton Idol, good morning. Good morning po the idol. Oy, kamo diha unsa man inyo hanggi manihorong paniod to? Mayang pagpanikay si kay aning kaotohon. Nagmaniho na mo diha or galak ang mo diha kadaha niya ang kalaha aray na luto ani ron. I-monitor kay basig kalas kayo kahoy. Once magdaob tahala, dapat prepare na po ng naangatong ilak ang kay lisod na kaayo o halungan ang atong kahoy. Maghilak ka nga walay gaaway. Mana ni kay paman ni ay. Paman ko ba'y payaway yun ko nga maghilak kay sa kining aso. Okay, rag-away yun. Basta gaksun. Kasi man, John. Okay, rag-away yun. Pagkahuman gaksun. Away yun gani. Gaksun ni mo. Mamawi ka. Lutuan dayon ni mo. O glami nga pagkaon. Then inigungit ni mo di. Nakulips maot yang naong kay parat man di. Parat pa siya no.
1: Ganon.
0: Asay ko eh. Abi ninyo, checkaran ha. Abi to, maguna-una pa lang. Napadulong pa lang kasi yung naong. Murag asin. Iyaka na. Na-feeling ni mo ba nga? Iniktilaw ni mo labi na nagkakauna kag mangga. Nagkakauna na ipon-ipon na nang imong ipanggaw na slumpang. Ikaw ang pag-abos ko sinaparat pa yun. Masa pa rin ba? Aslong ba? Naparat na. Ayun ka mo pa magpalit na lang tag ginamusan. Ito mga kastar. Kamu di ayaw ba yan na inyo ha? Di ang gilinaw to ha? Kaya basig na pagtong na pagod na ng inyohang ahos di ha? Inyohang sibuyas di ha? Nakalimot ko kay sige mong tingsin na may na Maria Bungangira ang inding inyong gilunod tibuok ng ahos o sibuyas. Wala na tagot-tagot. Hoy! Sando ka dun sa luwag lapad. Kaya ang lapad, di man masalay. Di man masalay ang ahos nga lingin. Ang ahos lingin ba? Ang ahos lusok. Mangangin joko ninyo para makatawa mo diha. Kasi ginala mo diag musdok. Ay nako. Why no yaluya bisag luya na. Balik na nga luy-luy na. Masa may nga luy-luy di ha? Ang kuan, ang mga dahong laya. wala dyan na luto ilang pagkaon. Iyon na lang asawa, palungan na dyan. Ayaw lang pangulungan ninyo, makonsin minus one mo. Ay, without chicken lang. Huwag masyadong seryoso mga kastar, dapat nakasmile mo di ha. Bisag galagot mo diha, pahiyom ko no, bisag gwapa baya mo diha. Basta namina mo, bitaw, gwapa mong tanan. Di ba rin ibay gani, diri nga. Gwapo, ambungan, tisoy. Yeah. Masa naman ni oy. Bita mga kastar, wala iyo na si iyon na si Chan Chan diri. Si Tatay si Toy diri wakatiwas o kaon di si Maria Bungangira. Ay ako na pinong danani nga wamo katisa. Wamo katiwas. Wamo katisaw. Katiwas. Tiwasa nagkaon tay. Tay, tiwasa nagkaon. Happy rinom sa tubig ha. Okay. Kana bitaw magpromo na unya pod ang astasan at dante kag astasan diha para kusgan day yon ipa-meet up na ko ni mo si Lola Iska. Sige mga kastar balikan na tamurong taon-taon inom sa tag tubig wina sa tagpipila ka mga painom do.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Pag-adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadaadlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabas ko yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permo sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan og Amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
11: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Dragon Fruit
14: Gold!
13: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
14: Gold!
15: Pure energy.
16: Sa panahon karon na andan na, pero may tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
19: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon.
3: Apan ayaw kabalaka kay ani anak, ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
4: Pagay si Idmalin Balansagong ko, taga Prokotso, kabang nasa Bukidnon. Gigamit na kong product nun is ko ang Cervicare kay kung magutuan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos kanang every time na magdalo ako nutrition, isip ko sa kay estudyante, maka-absent yun ko lang tungkol sa kasakit. Masalamat yun ko sa Cervicare kay tugod nga nagtumay ko naman kay okay na karoon ma'am, okay na ka menstruation. Salamat ka ay.
5: Maria Bunangera on air.
6: Don't tell my heart to stop loving you. Requested a song ni Ma'am Glesi Villar Morados. No.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada. Kauban ng gihapon ninyo si
1: Maria Bunangera.
0: Ay mga ka-star, oras sa Pilipinas sa 3 minutos sa dili pa magalas 12 sa kautuhan. Karong taon-taon manamilit na sad ko sa kahanginan mga ka-star. Paspasa sa oras no, katong mga oras gitot kanato sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cake. Magpangitagit ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Madawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop open sila everyday. Alas 7:30 ang takna sa buntag tama nalang sa isa kahaponan. All you have to do is to connect via Facebook account sa owner and management, Ma'am Ginaline Villar Morados Ilamne. Shout out po kay Lilith Midis Inclunar, ang iyang assistant og tendera diha sa Nalensya's Cake Shop. Affordable og available usab ilang bouquet flowers para sa inyong mga loved ones. Ang sa inyong gilat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop. May mutang lamang diha sa Maybulongaita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental, tapad sa Sunjo Anise Dry Goods sa Trading og Blue Baker. Nalensya's Cake Shop, ladya ang mga lamian nga mga cakes. Busa palita. Ayan mga ka-star, salamat kayo sa tagyag tagdumala, Ma'am Ginaline Ilamne. Sige mga ka-star, nihit na kita sa oras. Hadagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Shout out tayo ni Ma'am Alma Scarpi, Ma'am Cristita Abdelmonte, Ma'am Juping Tao Chavez, Tididing Asentesta, and of course ni Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nili Alijo Altate, Sir Doming Kalumba, Sir Lorito Lutaw, Steve of nga family. Shout out sa mga hinoong family, shout out ni Mirna, Kaubang Diboy, o sa tibuog na family. Sige, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hi, it's time for me to go. Salamat kayo sa mga commentors, reactors, sa mga callers, texters, and of course sa mga silent listeners, sa mga naminaw via radio sets, sa naminaw via online streaming. Catch me tomorrow sa programang Morning Pasada din hilang sa 98.3 FM Star Radio Taya. Sinsingalan sa mga station managers, Sir Ayan na niya lahat sa kinatibukang purse sa 98.3 FM Star Radio Taya. Sa gyapon, ginilang ang inyong amiga sa kanginan si
1: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisan na luka pagkaman barog o padayon sa unan. God bless ka natong tanan ninja the rest of your lunch. Mind pagpaniyo to bye-bye. Amping o gampo, I love you.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
8: yes.
7: Din ha, Doc?
8: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon
7: yes,
8: Mill.
7: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Maing adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpon dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpon minaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlawon ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy mo kaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
7: yes.
8: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
7: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Dok Alan. Yes Dok no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
8: yes.
7: Tungod available na sa market, Dok Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Hasta la casta.

0: sa mga naabot to.
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa lamri ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na kuriundang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakaw?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pa sa alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.
5: Balita Newsbreak. Mayong udto maghandos adlaw karong Miyerkules, petsa 7 ni maong bulan sa Oktubre, tuig 2026. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron ni Bay Librado, o karon sa kompleto ng detalye sa tuangan Newsbreak.
6: Handos Balita Newsbreak.
5: Miadto sa Caraga Region ang lingkod lapid karaban nga nagdala og lain-lain nga tabang og serbisyo alang sa mga kababayenan o mga kababayang nanginhanglan labi na sa mga senior citizens o mga pamilyang gabus. Gipanguluhan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority konti sa Chief Operating Officer Mark Kuya Mark Lapid ang pagpatigayon sa lingkod lapid karaban sa Butuan City niadto nga Sabado Oktubre 3, 2026. Tulog ka barangay sa mga siyudad ang nahimong sentro sa kalihukan diin mikabat sa 900 ka binibisyaryo ang nakadawat og tabang sa barangay 25 o Jose Rizal. Mainiton nga gidawat si Kuya Mark Lapid ubos sa papanguna ni barangay chairman Kefar Moran mukabat sa 300 ka senior citizens og indigent residents ang nakabinibisyo sa programa sa barangay Tandang Sora ubos sa papanguna ni barangay chairman Eugenio Castañares labing kon laing 300 ka senior citizens og mga kabos nga residente ang nakadawat og tabang samtang sa barangay San Ignacio ubos sa papanguna ni barangay chairperson Jocelyn Amado mukabat usab sa 300 ka senior citizens og indigent residents ang nakabenepisyo sa lingkod lapid karavan sa kinatibuk-an 900 ka senior citizens og mga kabos nga residente gikan sa tulo ka barangay sa Butuan City ang nahimong benepisyaryo sa maong kalihukan samtang dungan usab nini nang hatag og grocery packs ang egsoon ni Kuya Mark Lapid nga si Pampanga board member Maynard Lapid sa barangay Elihan Alianza og barangay Sagasa sa Bago City Negros Occidental niadtong Oktubre 3. Nagpadayon usab ang pag-abudapod sa grocery packs si BM Lapid sa barangay Katilingban, Barangay Zone 7 o Barangay Sunwan sa Talisay City niadto nga October 4. Mukabat sa 200 ka benepisyaryo sa matag barangay ang nakadawat sa tabang nga gilangkuban sa mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities o PWD o mga kababayang nanginahanglan o tabang. Pinagi sa mga kalihukan, ipadayon sa lingkod lapid karaban ang pagpadala sa serbisyo o hinabang mas duol sa mga komunidad, ilabi na sa mga sektor nga labing nanginahanglan.
6: Dos Balita News Break. Dos Balita News Break.
5: Mao kada tong news break nining mudtuha gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron by Libra Domingon. Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Mangudto pag-usab kanatong tanan.
6: Dos Balita News Break. Dos Balita News Break.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
8: Ditribayo. Ang Ditri gamay Vizio. Ang Vizio gamay Ditri.
9: Apalit sa mga butika.
8: Ditribayo. DJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
8: DJX Coffee Mix.
11: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
8: DTX 500 mabali sa mga butika.
12: Kita Balagosa.
13: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
12: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
13: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
12: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
13: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
12: Yung luyahon siya.
13: Luyahon?
12: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
13: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
12: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan, may PC. Ditribayo o kanang TX 500.
8: TX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
14: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brad.
15: Ako si Dina Adiyanuset. Nagpuyo ko din sa Purok 2, Yes, Poblasin, Kibawi, Bukidnon. Ang akong di palit na product, non-serbal capsule, UAID, kapalit po ko o non-coffee, kapalit po ko o non-eye drop. Then, ang akong gibati din, kanang usahay, ang akong bitin mo, saka din, di magpugusto nga mag-hintin ko kay mga para sa high blood nga, kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa Sincerely at the Island, dagan man siya yung mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin o dagan siya yung salamat lang at the Island sa iyang product.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Go! Pure Energy! Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
16: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
18: Hardmax.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
18: Mag-hard mama. Extreme na.
19: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
20: Po, si Samili Tabalibis, pagkakuroso is, ligapun sa link sa Mokad and Store. Nako ay customer. Pagpanganak niya, mag-okit yung kayo. O, ganito man na naman. Gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Tamo nga wapak ang gamit na na. So, layo din niyo gamit eh. Pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, then
21: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: Avon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Avon Beauty Soap. Wala namin maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udell's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udell's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Agi, agi, agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas ngamutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kiringa akong tuhod ay! Termente nalang magsinakit!
14: Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
13: Usama!
14: Kaniyo?
15: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix!
14: Kaayo kini sa daglang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
13: Mauba, be, mainom ko gamin ko sa kopi, be.
14: Asa magalo?
13: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
16: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
17: Fruit Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
18: Okay,
17: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit akong inom kapipod. So layinin nyo ning pag-inom sa Dragon Fruit kaya ako gyud na ulian gyud ko.
19: Di na maglangay pa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
21: Hindi ka hula sir, tanga paradise. Ramon man say sa mga ito. Akong ika testimony ka sa Wonder Banana Plus. Kini akong asawa, purbida. Nagkuo, nagipo kayo. Kay, ipa-admit ako ni sa doktor. Sa roon akong ipa-ultrasound. Ingingo lang ang doktor nga naada ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayong mga tambal nga ginisita sa doktor. Ang akong ipalit ang Wonder Banana Plus. Duwa ka-estab ang akong ipalit. Akong asawa sir, karoon sa Diyos. Naulian.
20: Wonder Banana Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
22: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
23: Many more.
22: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
23: Palit na!
22: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
23: ENC Mart.
22: Your all-in-one store.
24: Hi. Ang akong ngalan, Bernito Biobawag Palaran, nagsuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Lanscorn Coffee Man, o katong yung aid na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
25: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Streets, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
26: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay, kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Ay napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya napod na siyay kinini ang capsule. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa ning balakan mi. Gipakli ko ang mga panid sa kanhitang kagahapon. Din atuan ay sulat ang unang anib sa atong kamalipayon. Sa mamingawng dapit din giumol ang atong kamalipayon. Uban sa pangindahay dili matukib nga kaugmaon. Og milabay ang mga adlaw, bulan og daghang katuigan. Daw nagbunga ang mga pangandoy ning balatian. Naangkon ko ang luna sa kasadya ning dughan daw paraiso nga way katapusan. Panmiabot ang unos og ulan, nga mo'y mianod og mibanla sa tanan. Mo'y hinungdan nga nalumpag ang tigbayon sa akong hinaguan. Nabalod sa kapalaran nga nangapusgay pag-abot sa lapyahan sa kabaybayonan. Og karon hingpit ko nang gikalimtan ang yutang natawhan nga kanhi nagsapnay og nag-agak sa mga kalisdanan. Sakit man apan gidawat ko ang tanan kay mao may badlis sa kabus kong kapalaran. Og karon mipanaw ako sa layong dapit. Aron hingpit ko nang hikalimtan na panaunsa ba nga mabugnaw ang kagabion, pukaon ako sa damgog daman. O hinungdan naghuot kining gibati og saluha mo na lang pagapatuluan. Pagkasakit ay handumon ang tanan, kanunay lamang naghuot ang akong dughan. Wana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong kagulanan. Na nag-inusara na lamang intaon panahon sa kalisdanan. Sa akong pagbiya, nagbilin akong daghang mga luha. Gitisok ko sa yutang tabunon aron dili na ako ninyo makita. Kung nabuot handumon pang kanhing kamalipayon, gisakmit sa naglugitom ng mga dago. Asa ko man kaha pangitaa ang utlanan sa akong mga kasakit. Asa ko man kaha pangitaa ang lintunganay sa kalipay nga hingpit. Idayan-dayan ko nalang kaha kining mga pagmahay o gisinggit. Si Bathala nalay bahala dito sa langit. Ang yutang natawhan, nagipakamutya, naghari ng dughan sa daghang katuigan. Giampingan na pangkalit na hana o garon igo na lang ako sa paghandom sa tanan. Kaya ang yutang natawhan nila mahimong hikalimtan, imigamot na ning panumduman, o mo'y pirming pagahilakan.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigba Mindanao. Atol kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Nakoy gibati ug kanang kabuhion ko kanunay, nya pagkahuman og akong kaplas, nawala siya. Kada nakoy ubos, maghaplas lang gyud ko kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Huwander Herbal Oil. Wala siya. Katong wala pa ka nakatesting ining produkto nga Huwander Herbal Oil, na-prove and tested na ko nga kinisya maayo nga haplas labi na sa aduna kay mga panuhot na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot kay nisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya pagkahuman taon-taon, di matugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: Ingon ana gyud kanindot ang atoang produkto nga Huwander Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Ya katopong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Huwander Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay na atong Huwander Animal Vita kay proven and tested ba yana. Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Huwander Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton, aw. Dali ra, buga timbang, lami kay karni, dali mo dako, no? Kanang inyong mga kabaw, hagos trabaho kana, Huwander Animal Vita, kabayo, no? Kana itong gamiton na ito ang produkto nga Huwander Animal Vita kay proven and tested na gina. Kika magmahay, epektibo, hindi ba po kay mahal, no? Kanang atong Huwander Animal Vita, paminawa, testimonya ni sa nagamit sa produkto Huwander Animal Vita.
2: Ako ginis mo ani Animal Vita, makapamatuod gid ko kay anay tabo mangod ani nakoy baka nga gibatnan.
0: Mhm.
2: Iwang na gid kayo to nga baka.
0: Mm-hmm.
2: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong o mm-hmm. kaniwang sa baka.
0: Mm-hmm.
2: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang Animal Vita.
0: Mhm.
2: Ang akong baka nakatong kombinatnan.
0: Mhm.
2: Natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
0: Mm-hmm.
2: O labi na gin sa itong Animal Vita nga akong gigamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako mm-hmm. tambok na gin ang baka. Awago na to ang atong mga igpaminaw
0: mm-hmm.
2: nga magamit po sa itong Animal Vita dahil gawas kinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ay pupadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: So, na ito ang produkto ng Huwander Animal Vita. Of course, di po paulahi ang Huwander Banaba Plus. Ay kanang atong Huwander Banaba Plus para manas na yung mga galisod o pangihi, galisod sa pagbawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, kaya naman yung manggustin. Oh, bugol-bugol sa matres, mo ba na? O kanang Huwander Banaba Plus. Tindot po, naghan pong gagamit. Minaw na, naitestimonya ako kani. Gagamit mo ni sa Huwander Banaba Plus.
3: Ako, Tene Berdusilio, magabuntis ba kung, yeah, edad ko 65, niya, na pinalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kuan ba, ikuyawan na ko ba, kay basig na ako isis ba sa matres, nakadungog man ko sa inyo, Banaba Plus, kay na makuan og mga sis, kuan sa bukol sa tutoy, ana, sanay na ako mga buntag o gabi ako inom. Then nawala man, nakahurot kong duwa ka istab.
0: Nawala ang?
3: Ang akong dugo. Ito, nagipay ko, de, ito, magod, magsakit akong tiyan ba, ana, nakunay, wala po dron, na nakainom kuan ng Banaba Plus.
0: Ingon ana, gyod, kay epektibo ang ato produkto ng Huwander Banaba Plus, no? Kuya, si Abon Ranido ni sa RR Beach Resort sa Mandangua, Balingasag. Kret ko paliog na minaw sila karon sa imong programa, Jiri Canto Loloy Taytay Jr. Japos, ilang founder sa grupong Standby Sakali. Nagreta na ko akong amigo nga si Jimboy de los Santos from Bagting, Dapitan City, o nagreta si Cecil Calonon from Nagirong, Lasi, Siquijor, o salamat sa pagbasa. Nagreta na ko akong silingan, silang Mitzi, Irene, nga naminaw sa imong stasyon dito sa Tagom City, Mangkilan. Greetings from Jane of Tadina. Ako si Jeremiah Hayahay, pa-request kong song, kailangan kita from Piulo Pascual. Grateful ko ang mong programa kay Idol Biata Kasalamat Mary Jane Badilies di ini sa Purok Gumamila Taway why absent na minaw ni mo. Salamat kay ni mo Mary Jane sa imong pagganunayong pagpaminaw sa itong programa. Kanang Vitron Drops, indot po na, no? Para mo nas bata bago na tao taman 1 year old. No? Kanang Vitron Drops, no? Kay mong anak, di ganang mukaon, di ganang mututoy, no? Tutoy mo na kay bago na tao taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang kagbalik-balik pa check up sa doktor. Gamitin na og Vitron Drops.
4: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
5: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
4: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi programa nga nang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinaw ning mata na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang ka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga sus balik hindi ning Vitron nindot
0: siya ipikto jud. Mo nang Vitron Drops mga pinalanggan digpaminaw. Vitron syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron mga po ni. Ni mga anak eskwela di ka mo sa klase ba? Kabugubugo bitaw. Gani pwede ni Vitron syrup. Maka bright man eh. Develop man ang brain sa bata ani nga nang Vitron syrup. Una nindot po ni kay painom sa imong anak nga pilian kay pagkaon. Hapil na nang sigig duwa gadgets. Di matulog. Sige lang gadgets. Ipabitron syrup na.
6: Francine Olores. Nakakuan man ko nga. Maayo ko ng Vitron.
7: O niya, ma'am, human o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
6: Ngayon siya nga lami ko no. Isa palitin niya ko na po usob amain ko. Sige, ang atay ko sa mo palitan na tikaw ano po. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din na no.
7: Hmm.
6: Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya, murag dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
7: Ah, sige, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
6: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
7: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Ana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron syrup. Ang Vitron tablet, para po ni sa mga 30 na ang edad pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron tablet. Epektibo, gid po kayo ng Vitron tablet. Areho, paminawaw, na-testimonya. Gagamit niya siya ang Vitron tablet. Nakupong tabang yun. Ang Vitron tablet, ako kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba? Karabi itong mukhaon ka, ginagmay ka, okay gana, Vitron tablet na. Matulog ka, putol-putol, Vitron tablet na. Kanang gamayng bikil magsakit ka, Vitron tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
8: Ako si Jane K. Rugay, nagpayo din sa Davao del Norte. May gamit ko ang Vitron tungkol kay, dugay kay kong makatulog. Dugay kong makatulog, maabot na lang alas 11 sa gabi eh.
0: Mm-hmm.
8: O kapagpilaw ko, makamata ko launa, di na ko kabalik katulog.
0: Mm-hmm.
8: Di, pagig ko ganahan mukhaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto, niya, multo pag tis na ko niya, nakatikog, napulo ka kuan tablet.
0: Vitron tablet?
8: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack.
0: Mm-hmm.
8: Dito na ako, nagtambok-tambok na ko.
0: Tambok
8: ka. Actually, giopirahan man ko o gallstone god.
0: Giopirahan ka gallstone?
8: Oo.
0: Mm-hmm.
8: Tapos, kidney o spinal, gidungan.
0: Mm-hmm.
8: Oo. Muna karon dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na ko sakto niya. Nakakaon ako, tama po, dili na kulod ron, ganaan niyo kumakaon. Dagan ako vitamin C, pero lahi ang Vitron. tagtulo ka adlaw magindi mawala ang imong kuang kuan epekto sa tablita nga imong matumar.
0: Inana kanindot ang Vitron tablet, no? Pag-aray na ko si Ate Gina Los, ug tanang taga Meteor Garden from Balite Street, Bayugan City. Salamat ko eh. Diyan lang ko ako mga maguwang sa Jensen, akong parinti Mantak family. Karil ng Pigkawayan North Cotabato. Shout out ko dri Luoy San Antonio Puro 4 from Siarot family. Kuya Carl, si Gloria ni from Pulumulok. Nindutas ni mo mabasa o balak. Malingaw man tagpaminaw. Ikuska na lang nako among radyo. Kana, muna yung pinakanindot. Kaya pag-greet akong amo Inday Reyes of Magusan Anahawon, Southern Liti, ang pag-aray si Hani Hinayon. Kaya Carl, pag-aray lang ko ni T.D. Rama diha sa bahay si Bunga. Pila ko no ang pack sa Wonder Herbal Oil. Wa may pack na Wonder. Binuok mo na. Oh, isa ka buok Wonder Herbal Oil, 150. Shout out ko ni Manu Dudoy Andrade, Hubito Galagar. Kanunay naminaw si mong programa ingon man sa Bilsondra family. No, sa Dayasan, Surigao City, usab sa Placer na Lisa Mulita, Hirni Andrade, salamat sa pagbasa ko yaka. Shout out me, Manong Jesus Pare Apyok. Klas Baltasar, salamat sa pagbasa Kuya Carl. It's me Art Guti from Cambaguio Bay City with love. Katong-atong mga kaigsuunan itong gididaan sa pagpangapin. Ang mga panahon nga nanon, nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi? Kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee. Wala ni ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to. O niya dili po manimaw herbal gid ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan na nga. Kanigyan atong gamito ng Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamito ha? Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Then kanang atong Wonder C Plus, gikinahanglan gina to na. Mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mo tabang para di ka daling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul. Katong mga hiblaron, stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit. Na. Otro na lang, may lagi untang ma, otro lang imong linakwan. Ang kuyaw o kanang kwarentahan yung ka, no? Delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kuan na, nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan. Kini ni ang November 2, no? Mao nang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care, gidisinyo na muna pag pa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na tong exercise, unya mag-amping tas pagkaon. Oh, kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon, mao po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian, although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pukos kong kagalingon nga pag edad ako 40. Nanagi ko yung mga kwan ba? Nanagi mga gipangbati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o murag sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pa kayo mo function ang carburador, injection pump. May patanan ba? Mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mau po itong lawas, no? Magkaidaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ang atoang atay. Okay.

0: Alang kanin yung tanan to. Narilit ba itong kanta?
1: Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte mayingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitid tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: tagmaing adlong Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. October 7, 2026. Lais watang punaw sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Marga. Bueno, standby Marga, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer ang atong Remind Choco Mix. O syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Marga. Dinis yung suwat. Siyempre, nigyapon sa tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

mo pa panag-uban ni Owen. Nakabaton may glima ka mga anak ate. Dili ko makapangayo og tabang sa kumaginikanan. Tugod kay galisod pod sila. Busa ako na lang kining ihilak. Dala ang mga pag-ampo. Nga unta, magbag-o na si Owen. Apan wag yapon siya kausaban ate, bisan lima na ang among anak. Masapta na ako siya nga na siya katawag o katsyat ng laing babae. Tanan, giluom ko lang sa akong dughan. Kay dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya o magdako ang mga bata nga way amahan ate. Pero siguro, sukdon gid tas kahit tasan. Kung asa tataman ate R. Hatagan taniyag pagsuway para mas ligunan pa ang atong pagtuo. Ngato kaniya. 2023, Pasko kanto ate. Panahon unta sa kasadya o kalipay. December 24 sa hapon. Gipatawag ko sa kaugangan para kuhaon ang iyang gipamalit ng mga pagkaon para sa among Noche Buena. Gihatagan pa ko niya o pinaskuhan ng cash ate. Kay base na apay gusto ipapalit ang mga bata ng mga pagkaon. Buutan kaya kaugangan. Sa mga pagkulang ni Owen, iyang mama ang gapuno ate. Palangga niya iyang mga apo. Masakit na siya ate, apan dili mi niya kayang pasagdan. Usahay, makadawat siya sa iyang pensyon, bisan gamay iyag yung ihatag nga rekanamo. Gikan sa kong ugangan, may diretso ko pa uli sa balay. Apan wa gihapon, nakaabot si Owen. Humana man ta iyang duty. Gani wa siya duty sa Pasko kay nagparilibo siya ate. Nagpasalig siya. Napalitan niya ang mga bata o glamian nga pagkaon. Chicken Joy, spaghetti nga mo ay paborito sa mga bata. Naghulat mi. Sayang saad. Apang gipanggutom na lang ang mga bata, wagid siya miabot ate. May nalang gani kay dala na ko ang mga pagkaon gikan sa kugangan. Apan gipangita gid nila ang gipromise sa ilang papa. Mura gikumat ang akong kasing-kasing ate. Naluoy ka sa mga bata. Alas 9 sa gabi, wa paghihapon miabot si Owen. Nanawag ko sa kugangan apan akip sila, wa masayod kung asa si Owen. Dili matawagan iyang phone ate, alas 9 na sa gabi. Mahinungdan nga nangatulog ka dyan ang mga bata, una na mo dawaton ang Noche Buena. Gipangita ako akong bana ate. Apan naadtuan ko na lang ang tanan niya mga higala apan wa sila masayod og asa si Owen. Hangtod sa siya higala, naluoy ka na ako. Kini ang nagsulti nga. Milakaw si Owen. Gidala. Sa iyang babae. Nangadto ko na sila sa Surigao ate. Kay taga dito ang babae. Dito ko na magpasko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingan. Naluya akong kalawasan. Gatulo ako mga luha. Ate, samtang gabaklay ko pa uli sa mga anak. Grabe na akong hihilak sa dalan. 30 minutes na lang. Magnatsubena na. Dala na ako ang cake kagihatag sa kong higala. Wa ko na palat sa kong mga anak. Nagikan ko naghilak. Insaktong alas 12 sa gabi, gipangpukaw na ako sila ate. Para sa among gamay na salo-salo sa Noche Buena. Samtang lipay kaayong ako mga anak, ako naghilak sa tago. Labi na sa diyang ipangutana ko nila kung asa ilang papa. Gignan ako sila nga. Nag-overtime. Kay way karilibo. Nangaon ako mga anak. Kumasakasaba sa palibot, nangatulog sila pagbalik. Nanghugas ko silang kinanaan ate, gihipo sa mga pagkaon. Sadyang nahuman na ang mga trabahoon. Gusto ko makatulog. Apan di ko makatulog. Mara ko malumos, kumuhigda ako ate. Gatulo ako mga luha. Way tingog ang ako paghilak. Kaya di ko gusto nga makabante ang mga bata. Nakatagpilaw unta ako apan nakamata ko sa dyan nihilak ang kong tulog katuig nga anak.
Human ako na atiman, naghikay na lang po dayon ko sa pamahaw. Pagkasayod sa kuugangan, hilabihan niya sukuwa ate. Ake pa mga igsuon ni Owen. Ate, sobra kasakit. Ila kong itambagan nga magpakaligon ko para sa kong mga anak ay gagmay pa kini. Matagkaroon og unya, di na ako mapugnan nga makahila ko ate. Ilabi na kong dadan ko sa kuugangan o pagkaon. Na yung mga higayon, nga makahuna-huna ko mag-suicide na lang. Apang dihuna-huna na akong akong mga anak, gagmay pa sila. Mag-unsa na lamang sila kung pati ako mubiya kanila. Busa mas gipili na ako nga magpakaligon ate ug dawaton ang tanan. Sa tinuod lang, lisod ang mamahimong single parent ate. Sa lima ka mga bata. Apan kung dili ko mangitag pamaagi mamatay sa gutom ang akong mga anak. Dili ko gusto nga moasa sa tabang sa akong mga in-laws ate kay sila pod may kaugalingong problema. Grabe ang akong struggle para mabuhi ang mga bata. Bisag unsa nga paagi, basta legal o tarong lang. Di na ko balibaran. Ate R, huwag lugar ka na ko ang kakapoy. Naalam ko'y madala nga pagkaon para sa mga bata. Tulos ako mga anak ng eskwela na sa elementary ate. Ang isa kinder. Huwag ang tulog katuig, maong kamanghuran. Di ko pwedeng mo surrender. Di ko pwedeng kapuyon. Nilabali kung maunsag akong kaugalingon basta mahatag ko lang ang panginahanglan sa akong mga anak. Doon ay mga higayon, mga labada ko, dalaon ko lang akong tulog katuig ng anak ate. Mamaligya ko, uban-uban po siya. Kalisod sa kinabuhi at yor. Apan, naningkamot ko. Dili lang magutman ang akong mga anak. Nakakaton ko nga mamahimong amahan o ginahan sa akong lima ka mga anak. Mubangon o sayo ako ang mangita o kwarta. Ako ang magatiman kanila. Ako tanan ate. Kaya ako'y gisaligan, kundi akong kaugalingon lang. Sa tinuod lang doon ay mga higayon nga, ma-breakdown ko ate. Labi na kung wakoy laing mapasudan sa ila kundi tuyo or asin lang. Naagay mahigayon nga wagid ko'y makuhaan o kwarta. Usahay maglugaw ko para naalanggi masulod ilang tiyan. Sulod sa tulo katuig nga nag-inusara ko sa pagpadako o pagbuhi sa mga anak. Kini ang mas nagpaligon ka na ako isip inahan. At tung una usahay mangutana ang ako mga anak kung asa ang ilang papa. Apan sa kadugayan, naging normal na sa ilang nga wala ang presensya sa ilang amahan ate. Tulo ka tuig, sukad may gibiyaan ni Owen. Wa na ko'y pagbati, nga kasakit. Wa na po'y gugmang ato kaniya. Giligon ko sa panahon, sa mga pagsulay. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga dili na nako siya kinahanglan sa kong kinabuhi. Mabuhi na nako ang mga bata, ilabi na kay dagko na sila. O sa kaadlaw, human sa tulo ka tuig ate. May balik si Owen. Apan, wa siya mag-inusara ate. Kundili, dala niya si Dayan, ang babay, ngayang gipili. Ang babay nga kaniadto akong gihunauna nga hinungdan sa pagkaguba sa among pamilya. Gidala ni Owen sa Dayan sa among panimalay ate. Matud niya, dinhi na daw sila mo puyo. Sa tinuod lang, wa ko nasakitan para sa kong kaugalingon. Nasakitan ko para sa kong mga anak. Nakita na ko sa mga mata sa mga bata nga nasabta nila ang tinuod na sitwasyon sa among pamilya. Kabalo sila kung kinsa ang babae sa kinabuhi silang amahan. Wa sila tingog. Wa sila miduol kong Owen. Wa sila miamin. Mitanaw lang sila sa ilang papa o sa babae nga kauban ini. Nakita ko nga dako na ang tiyan ni Dayan, buntis kini ate. Wa ko nang itagubot. Wa ko nasuko. Wa na ko sila sukmati. Isa ra kong giingon. Dili ko pwede mo hawa. Kay katungod na ko nga mupuyo, bisan pa man o sa inginikanan ang maong
Luna ate. Di lang may maghilab tanay. May balhin ang ako mga anak o katulog sa akong kwarto. Ako ang namili. Gihatag na ako ang gamay ng kwarto sa ila. Way labot ang mga gamit kay ako ang mga gamit ate. Wala may panumbalingay. Magluto ko para sa amo. Magluto po sila para sa ila. Ang tanaw sa mga bata estranghero si Owen sa ilang kinabuhi. Matod ko sa kong kaugalingon. Matira ang matibay. Wapo ko'y mahimo ate. Kinahanglan po kong mapakaligon. Kaya wako'y kabalhinan nga balay. Usapa hinatag naman tong Luna sa kuugangan. Apan mga upat lang kaadlaw gikan sa ilang pag-abot ate kalit nga milaya si Owen. Ako dala babati gagasigig bakho si Dayan sa pikas kwarto. Sama sa iyang gibuhat namo. Gibiyaan usab siya ni Owen. Matod ko sa akong kaugalingon, amanos. Tingali mo ang hustisya sa ilang gibuhat ka nako. Gusto na kong palayason si Dayan ate. Apan. Isip ko sa kababay. Di na ko tuyuan maluoy po kung ato kaniya. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sa matag karugun niya nga, muatem ko kasako ng ato kaniya. Igo nila siya muhilak. Buntis siya. Ugmo kaniya akong problema sa pagkaroon. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sincerely yours, Marga.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say delikit sa ko yung sa mga ubang daging iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikit niyo gamit o ubang kape, kaya kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Nagasalamat kanimo Marga sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kalami, huwag kagwapo gid si imong bana, no? Nagidagid niya ang iyahang babae di as inyo. O niya, gibiyaan pag yung kanganihon. Pasko pag yun, pastilan OMG. Well, talaga saon po ni iyahang bana nga si Owen. Anyway, atong hisgutan ang problema ni Marga. Kaupo na to, syempre, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene captures na na itong mga suking tigpaminaw, tigtanaw sa itong live.
0: And of course, ang atong URP professor, Captain John de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova, anak Ate Arlene.
0: Masaw kapag dipinsa ni Cap John sa mga lalaki, no? Na pareha kang Owen. Masaan niyo mag-dispensa ang pariha kang Owen Cup?
2: Mahubog, mag-malimot, mag-inasal.
0: Ah, okay. Niya, nahubog niya ito siya.
2: Pero,
0: idala, mag-inias
2: pasko. Kanang balag mag-inaon sa palanggao, yun yung mga babae.
0: Simbako. Balag daghan.
2: Isarag yun yung bawaan ako aning sulatan po ni Mamarga.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw, wala ginahigugmaan ng gidala ni Owen sa imong balay. Pero si Owen, higugmaan na niya.
0: Isa tingala si Dayan.
1: Si Dayan, no.
2: Ikaw, Marga, wakay ka nahigugmaan ng Dayan. Pero si Owen, nahigugma gina ng Dayan.
1: Maglagot ka na. Nahiwi akong naman. Bumamino sa story kay Ginoo ko. Ang kabaga lang yun.
0: Lagi.
1: Ang kabaga sa nawong ni Owen. Nagi mga lalaki
0: pero
1: na kaya
0: nga
1: na.
0: Abin ni mo, DJ Nobs, kaningingon ba ni Marga? Isip po sa kainan, as a single parent, daghang kayo makarelate.
1: True.
0: Kailan bitaw, bisan o ka nang gahilak na ka, di ni mo ipakita sa mga anak mo, tago ka, hilaka ka taman, and then, pagawas ni mo, wapa na pag ka, muragwala na hitabo, di ni mo isultihan ang mga bata sa mga problema.
1: As much as possible, di ka magpakita nga maluya ka sa tubangan
0: relate
1: sa mga anak. Di ba? Sakit ka na, ma'am. Kanang lisod magpugong sa imong emosyon niya, pero wakay lang imihimo kung di magpakaligun ka, kaya na yung mga bata nga ga-rely sa imong
0: kanang bitaw, sa panahon nga nakinahanglan ka, amot, kung doon ay mga nakaagi, no nga, ultimo mo ilang personal nga gamit, cellphone, gipurindan na lang para mapalit. O, you know, ka na mga inanang kalisod sa usakainahan ba nga naagian.
2: Para lang nga. Si Owen po, no? Kundinado ka, Owen, sa retired playboy ng organization.
0: Hindi ka kapasar.
1: Ay, nako, kagol.
2: Sa'yo lang kira ang sakit na gihatag ni mo sa bata nga gisaada ni
1: mo. Diba? Nya Pasko pag yun.
2: Pasko.
1: Grabe. Grabe nga trauma.
0: Basig na dalag isa sa babae ba nga kanang
2: o sa'yo masabtan naman po ng lalaki at tiki ka na ang lalaki manggudhuyang o kasing-kasing.
0: Mao na di ha.
2: Nga, no,
0: pero bahalag huyang o kasing-kasing. Nili huyang o baruganan.
1: True.
2: Ang akong pangutang na ba? Nga nung gipanganak man me, nga mga huyang kasing-kasing. Nga nung dali, raman gita matintal dan.
1: Ay,
2: hindi na lang kung tayo nga na, no? Nga nung, dili mo guna mo gusto
0: sa ato pa, aminado, git mo nga ang mga lalaki, dali ra matintal.
2: Pati nga, mo ganun akong pangutan na, nga nung
0: gipakataw mo nga mga easy boy.
2: Nga ni ba?
1: Samo ka.
2: Lisuda, ni, uy, dili na mo ni gusto, tinood lang, mga balangga.
1: Lisod yung lugar ka ka,
2: dili na mo ni gusto nga mga kalalakihan.
0: Dili gid kabalibad sa mga kuan pagtintal.
2: Nga matintal, may dili kinala mo gusto yun.
1: Yeah.
2: Nga nang what, amig panimuot, mamutol sa ina.
0: Mawadag pa ni Moot.
2: Mawala bitaw isa ko pa ni Moot.
0: Labi na makainom, no?
1: Ay, nako.
0: Pastilan.
2: Mugi na yung pinaka-lisod niya, struggle sa mga kalalakihan. Tinood lang.
0: Mawa ba?
2: Mawa ba?
0: Nadigil makadili.
2: Siguro kini si Owen. Actually, luoy kay si Owen.
0: Wow. Okay, diha na kita duhang murag kuan, murag duhan.
2: Luoy siya kay kabalog ko sa struggle niyan. Gina-fight mo na ni Owen, good nga dili magingingani.
0: Ambot lang. Murdiha ka dapita ex. Mutuo pa siguro ko nga usay ang lalaki matintal. Pero ka nang luoy si Owen siyang ibuhat mo, diha ginapita murag, di na kita makasinabot.
2: Luoy siya kay nga naman, ka nang huyang sa kasing-kasing ba?
1: Ay, nako.
2: Huyang siya ba?
0: Okay, anyway. Ikaw, Dejinobs.
1: Kung ako si Marga, akong pahawaon si Dayan, ma'am.
0: Yeah.
1: Kay una-una, kana
0: kinsa ka man. Oh,
1: diba? Sa may katungod ni mo nga naa ka din, hey, human ni mo, uban akong bana, no? Ganawadan ko bana, tungod ni mo. Niya,
0: gabi kanang, ang mga struggle.
1: Diba? Di lalim nga ka nang siyan, muna-muna siyang ginhawa, bisar unsa nga trabaho, iyang gisudlan kay Shara isa. Niya, karon mo balik, niya, gibilin sa imo, so kargo ni mo si Dayan, di ba dili? So,
2: imo nga dahil ng balay, dili man.
1: Hoy, bisan pa. Kay naay katungod si Marga, kay siya may kasado. Oh, so, siya legal wife.
0: Siya, pakaslan, so, siya mga anak.
1: Biskan pang muingon ta nga, kana nga, kwan, hinatag sa ginikanan ni Owen, pero sa ngalan nga kasado sila, siya ay naikatungod dato.
2: So, ah, mo na yung patulgo na.
1: Hoy, nasa pamilya iya, dato siya magkuhan, magpatabi.
0: Uli siya sila.
2: Uy, konsinsya ninyo nga.
1: Kasi pag Tony Owen kang Marga kanang center sa mga kuan?
2: Dili ba, gamita sa...
1: Pinaan?
2: Gamita sa inyo kasing-kasing.
1: Ay, kasing-kasing.
2: Pariya ba yung mga babae?
1: Di ko ka dare. Pero, buta na gini si Marga, ma'am. Kaya, ako to, ginoo ko. Pag hawa pala ni Owen, replyaso na kung kuan.
0: Pero ang issue din ha, kay miss kaya ng awang yun, maghilaka man siya atubangan.
1: Na. Digit, pwede magpadala si Marga.
2: Si Marga maluoy man.
1: Maluoy. Huwag mag isa naluoy kang Marga nga. At some point, na yung mga bitaw? Anak, lima kabuk, anak, imagine.
0: Oh, pero tanawan pita na to, tungkol sa gihimo ni Owen, grabe kaligon si Marga.
2: True. Basta gidadaan ni Owen o katabang si Marga, kay luoy kayo.
0: Ayabak na. Basta gibilin niya kang Marga, kay kabaw siya at imanon niya ang ay, si Dayan.
2: Kaya hay na lang yun. Posibilidad niya katabang ni Marga si Dayan?
0: Na. No? Ay, sa pagkatabang ng mga nakay, man.
2: Wala din yung naapas ate ang pangunauna po ni Owen.
0: Ambrot lang.
1: Hoy, simba ko niya, boros. Boros. Ang ending ka, pang ending ana, si Marga ang mahimong katabang. No? Kaya hay ba?
0: Oh, kay mga anak ba ya?
2: Gusto ni Owen, yung iyang duwa ka kinikog ma, magtinabangay.
0: Si Owen das ila.
1: Simba karang ko.
2: Gitawag na itong unity ba? Unity.
1: Huwag yan ang i-allow.
2: Cooperation.
1: Huwag yan ang i-allow ka po ay siguro mubalik na po sa suyo Owen na napagdala na yung bae na buros. Simba ko, gihimo na niyang center. Ang
2: mga kapag... gitawag engineer ay, sa nato. English pa nga, United as one.
0: Mayo
2: pagkaplano ni Owen.
0: Ang kaning gihimo sa ato pa okay na si Owen. Dili siya rejected sa
2: gikundi na gid si Owen. Pero ang ako ba mayo pagkaplano niya na ang duwa niya kay ni Gugma mag-unit na unity.
1: Simba ko.
2: United as one.
1: Buta na gani kay si Marga nga sa panahon nga pag-uli kay wagit siya naghurumentado ba? Kanang kalmar kay siya no? Wala siya kay uguban pa nang babae, wala gibugno na tumbay. Pwede na to niya patyon sa tubangan kay.
0: Imagine upat ka adlaw lang gibilin gibiyaan dayon. Sa to planado na to daan.
1: Planado ba kingdom si Owen no? Kung kinsa ba mga ingani kinaiya ni Owen on tatagaan mo tas ang kinabuyog dali nga kamatayon. Amen.
0: Maglagsak
1: sana kunin ka na
0: ni Lord.
2: Dili ninyo, dili nato maingon din nga ihapak ang tanang mga sayop sa Owen. Kay ang pangutana di akin sa may nagtintal kang Owen.
1: Ang nana po balik na sa dana. Ni okay no ta to nga.
2: Ang lalaki kanang huyang ra gid ba niya.
0: Bigaon gining mga lalaki.
2: Ati manon
0: si. Bisag unsaon sila ati man sila kasawa. Bigaon gid na.
1: Bisag gid. Wag dili makontento de gid.
2: Dili ba ka nga naluoy lang si Owen kang Dayan mao nga giati man
0: niya. Wa siya naluoy sa iyang asawa nga grading pag-antos.
1: Imagine anak kan lima ka buk anak niya ikaw ra mabilin. Simbakol na
2: naluoy si Owen. Naluoy si Owen sa duha ka binuhat.
1: Na.
2: Naluoy. Posibilidad nga.
1: Naluoy oroy.
2: Maluluyon lang gini si Owen diay sa mga kababayenan.
1: Kalagot. Lagot di paminaw niya ang statement. Magka.
0: Huwag man siya masulti. Ingo na lang siya nga, luoy si Luoy. Huwag man siya masulti. Kay, bisa kung saan, huwag man siya laban. Kay, si Owen, huwag magay pulos na tao.
1: Tinood. As in, di na ko ma-imagine nga na yung mga lalaki nga kaya o nga nga binuatan. Ang kabaga lang gid sa nawong, ambot asa na nila gipalit.
0: Okay, nagit, abin mo, karong panahon na bitaw, di bang gidlalim ang kada bitaw lalaki nga mangitaglain. Pero, ibutang mo na sa lugar.
1: True.
0: Bahalag nang kita kaglain ang pingi po di mong pamilya. Ayaw po niya. Ayaw po masakit eh. Ayaw po ka na bang imo na lang gin pong giabandon na.
2: Yes.
1: Sustento po.
2: Ayaw biya eh. Ayaw i-abandon na. Mao na gihimo ni Owen kang Dayan. Dili niya dapat i-abandon na. Giuban na lang si isa kabalay para isa niya pukuli.
1: Inigulit niya na arang doon.
2: Naara tanan. Dili
0: sa maglasok. Depende sa sulo sa pagsinabot. Na ako'y kaila ba? Sa sinamdanan, doha katuig silang wagating o gisembana. Pero naduga, imigay na sila bantayan pag inyang anak sa ikaduhang babae.
2: Mo na ikitawag na understanding ramang
1: gula. Wow!
0: Pero talaga sila ng babae. Ako believe ko sa mga babae.
2: Patience ramang gula.
0: Patience bitaw.
2: Wala tinuon niya gugma.
1: No, simba ko.
0: Pero depende gid sa babae ha.
1: True.
0: Niyagi sila bungol for 2 years. Pero after 2 years, ni give up. Murag ni, kuha na lang gid po.
1: Murag yan na lang gidawat.
0: Gidawat na lang niya nga. Na namagid na yung anak na. Namagid na siya lain. Pero ang...
2: Nangibabaw ka ng gugma.
0: Nangibabaw ang iyang kuhaan ba? Kanabang tungod na lang kay amahan sa iyang mga anak. So yan na lang gidawat. And... Dili ba daily sud no kay siya pud usahay mo bantay sa bata og ibilin siya.
1: Depende siguro na sa kinaiya sa tao ma'am kay
0: murag
1: Kung ako, dili ko'y kahiyahay ba?
0: Basin o katong...
2: Ano dili man na timano ni mga bata? Uy,
0: so, depende siguro sa sitwasyon. Kaya basin katong akong gimensya ganina, palangga mo guna iyang mga anak, palangga niya ang asawa.
1: Na, okay ra.
0: Palangga niya ang... Kani si Owen, kung iyan na nakasala siya, nagaya siya pasaylo, gipalangga gihapon niya si Marga, gipalangga gihapon niya ang mga anak.
2: Yes, dapat.
0: Giatiman gihapon.
2: Dapat.
0: Kaya siguro di kay katanto ma...
1: Diba? Pero iyan yung gibiyaan totally niya.
0: Yes.
1: Ibutho ra siya nagdalag buros
2: nga bayi. Yes,
3: pero wala bakaha nga nilakaw to si Owen kaya nangitag kwarta.
1: Nga nagilak-ilak naman si Dayan.
3: Basi pagbalik niya, o nana.
1: Mura ba, gikarma po ng babae ba? Kung sa'y gibuhat ni mo sa ako, ah, nabuhat na po sa'yo yes. Mga karun.
0: Amanos na gali sila.
1: Yes, diba? So wala giigong rason si Marga nga iyahan ng tabangan. Kaya siya rin na magwa na'y pamilya bay hana.
0: Oh,
1: kaya hay bag siya'y mag-atiman ana. Nga hindi man siya'y nakapaburos ana.
0: Di ipalayas
1: niya. Kaya siya'y obligasyon ana. Si Owen ang naiobligasyon.
0: Pumboto na hunaon, Giyod. Di dapat mo po yung Dayan diya. Diba? Diba? Ngalan, kung tarong pa siya gutok.
2: Yes,
0: kung tarong pa siya gutok.
2: Diba? Yes.
0: Di siya, dalon pa lang siya sa balay, sa asawa siya.
1: Malipad. Siya.
2: Yes.
0: Dapat lang. Dili. Pero basin lagi, og nadala siya sa mga saad, og panumpa. Kaya usay, kaya mo lalaki, sweetie. Kaya
1: mo siya. Mayo, istorya. Mayo mo atik-atik. Pero lahi na dahil.
2: Huyang lagi, huyang. Huyang o kasing-kasing si Uwin.
1: Bawala. Na,
0: lagi. Mga huyang o kasing-kasing.
1: Huyang. Mga huyang po kung tuutok.
0: Kung sa maimuhang ikatambag kang kuan, Marga be. Ikaw katambag siya.
2: Ay, yes, siyempre. Marga, kanang babaye manggit ka, kabalo manggit ko nga kanang...
0: Huyang ka kasing-kasing, pareha kang Owen.
2: Palangga ni mo yung bana, no? Palangga po ni mo yung ugangan.
1: Wala na rin yung backup, nawa na rin ako.
2: Babaye manggod na, imagine na kung ipahawa ni mo na kanang muabot sa punto nga maglaroy-laroy na.
0: Mm.
2: Yeah, nagburos na
1: ka na. Imagine ba siya kang Marga nga si Marga gani, babae po biya na ka pero naabandon na.
2: Ay, mas bayo Marga kung ka nang magsabot-sabot na lang mo. Magpuyo na lang mo sa isa kabalay.
0: Kaya kung dili pa lang
2: bitaw. Duha man mo gibiyaan, pariyan mo kahimtang.
0: Kung dili pa bitaw
2: na buntis,
0: kung dili pa bitaw buntis, gisikan-sikaran.
1: True, gidomog
0: na. May labot ang bata sa tiyan, so
2: di ate,
0: palayasan na lang.
2: Ang point na, kung kinsa man na magtinabangay, pariyan naman sila ang gibiyaan.
0: Hindi sila pwede magtinabangay.
1: Hindi sila pariha kap, kaya nga ano, si Dayan Kabit. Ano?
0: Siya asawa.
1: Siya'y rason ang anong koan.
2: Nganong masuko magkakang Dayan nga si Dayan biktima manggiapon.
0: Sa imong bana.
2: Sa imong bana.
0: O sa mga angay buhato ni Marga, palayason si Dayan? Gagibiktima po sa iyong bana or iyan na lang tabangan? Balitaman lamang sa Pigas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghana na mutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kad na nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahinag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: of course, no, thank you so much. Sa mga may appeal kagahapon sa medical mission di Asmit Sayap. And today, diritas Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan City. Ugma, di atas Bansalan ha, sa may LSV Hotel, sa Maya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And pagka October 9, di atas sa City Mall Event Center sa Coronadal, sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, sa Jensan, sa Barangay South Gym, in front of Public Market General Santos City. So, kita kids, alang sa ato nga medical missions, libreng check-up, libreng masahi, at na payadaghan nga ma-avail ninyo para sa ato medical mission. And of course, sa matang palit sa produkto, entitled ka na mo appeal sa atong Nance Million Bonanza Season 7, diyan ang atong grand December 23, 1 million pesos sa Modaog sa Mindanao and another 1 million pesos sa Visayas. Lain pang 20 ka cancellation prices na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Shaira May Manalaysay. Nako karon sa among kusina diri sa Baie City. Nagluto ko samtang naka-open sa inyong live. At least dili boring ang pagluto kay dalinga ko sa inyo nga mga tambag para sa mga nagpadalag sulat. Ayan, okay.
1: Hi, Ma'am Arlene. Gusto lang ko magpasalamat kay Nindot Kayo inyong programa. Sige ra kong sunod ninyo diri sa akong gamay nga tindahan sa Opol Misamis Oriental. God bless kanunay from Gina Kimno.
0: Ati Arlene, grabe ka lively sa inyong programa. Dili gyud kapuyan maminaw samtang nagtrabaho from Marvin Alcantara of Bayugan.
1: Shout out to Clarissa Montesilio watching from Don Andres Ipil Zamboanga, Sibugay.
0: Hi to Roslyn Torres Villanueva watching from Don Andres Ipil Zamboanga, Sibugay.
1: From Paolo Vergara, hi Ati Arlene from Ginas Zamboanga del Sur watching from Calamba, Laguna.
0: From Elena Castro Mendoza, pa shout out Ati Arlene sa kumaigsuon sa Tipolo Plaridel Misamis Occidental. Solid listener sa imong programa.
1: Shout out to Leonora Cambalon watching from Quezon City Metro, Manila.
0: Ati Arlene, gikan sa pagbangon nako alas 4 para magluto pamahaw kamo na gyud akong kauban hangtod malarga ang mga bata sa eskwelahan. Dili kompleto akong adlaw kundi makapaminaw sa 97.7 Radyo Zero. Ayan, Marites Hortilano.
1: From Mark Brian Alivio, Ati R, pa shout out sa akong kaugalingon og sa akong mga kauban diri sa opisina diri sa Iligan City. Bisan busy kaayo filing sa mga papeles na minaw gihapon mi aron dili dukaon.
0: Hi to Rica Ramirez watching from Zamboanga, Sibugay.
1: From Crisanto Pontillas or Pontillas. Wala gid tay makuha nga tarong nga tambag aning Cap Juno sahay. Pero makakuatag baayo nga pagdiskarte. Pero mitaw sakto gid pirmi si DJ Novog, Ate Arlene. Balance ra kaayo mo paminawon. Greetings from Panabo City.
0: From Teresita Salmorian, shout out diri sa Batangan, Valencia City, Bukidnon.
1: Sige lang gid kog hulat sa inyong mga advice labi na bahin sa gugma. Usahay makahilak, usahay makatawa, keep it up at the RDJ Nosog Cap June from Tonton Cacho watching live diri sa Hingoog City.
0: Hello sa inyong tanan diya sa studio na aragid ko pirmi naka-tune in samtang naglaba og uniform diri sa balay. Makapawala sa kakapoy inyong mga tingog watching from Bugo City, Cebu from Elena Rosales.
1: Hi ma'am, pag-greet sa Mendoza family og Rivera family diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Naami karon nagtapok sa balay na mina o nagtanaw sa inyong live from Carol Repala.
0: Ayan. Okay, DJ Novs, ay imuhang final nga tambag para kay Marga sa sitwasyon karon.
1: Again, Marga, para nako, kinahanglan ni mo nang ipahawa si Dayan. Kaya unang-una, tili gina ni mo obligasyon. No?
0: Correct.
1: Obligasyon na siya ni Owen niya. Kayahay ba ni Owen o ikaw magsalo sa ihang obligasyon? No? Kanang bag...
0: Kabuuta, di kaya sa yambana, no?
1: Ma-imagine lang bitaw nako, ma'am, nga, kanang the moment nga gidala niya si Dayan sa panimalay, mura kung ako siguro to namugno na siguro ko.
0: Correct.
1: Diba? So, grabe ang pagtimpi, ang pasensya ni Marga ba nga. Imagine nga, iha na lang gitugutan ang kanang sitwasyon nga. Sige, dara mo, akong dari. Iya ta, bahala gisa ta ka ba ni Malay. So, kanang kondisyon, dako na kayo nga pabor sa ilaha nga gibuhat ni Kuan, ni Marga. So, karon nga gibiyaan ni Owen si Marga, I mean si Dayan, wala na siya'y rason para magpakabutan pa.
0: Correct.
1: Diba? So, naman ko na ikaw, saro wala ginay pamilya lain ang kanang si Dayan. So, dili pwede nga ikaw magkargo, dili pwede nga agi-agiyon kanyag hilak kay dili siya victim ani nga sitwasyon.
0: Ikaw ang biktima.
1: Di ba si Marga ang victim, ikaw Marga ang biktima ani nga kahimtang. So ayog sugot niya agi-agian ra kag hilak-hilak. Halo ko maghilak siya pasagdai igna nga deserve niya maghilak mirisi. Lagot kiko. Lagot yo na naon bang hello.
2: Ikaw ba maghilak-hilak? Di ka maluoy ba si Monsa na sa dalan?
1: Dili kap digid ko maluoy kay ngano imagine kung ako si Marga lima kabuk akong anak gibiyahan ko sa kumbana. Pasko pagyud ko gibiyaan niya. Yeah. Muna mo ka na bitong ma-remember.

0: Di ba siya makadugay, mahiluan yun na siya. So, kung ako si Marga, dili pwede nga, kanunay lang siya magkapabutan. Kaya nga, no, dili ta masanso sa ana. Kaya may taong malabi ta kabuutan niya. To the point nga, ang imong katungod, ang imong kuana, na kuana ka ba, nag-overstep na sila, dili pwede nga magpabiling ta, magpakahilom, magpakabutan. Kaya again, di ta masanso sa ana, Marga. No, panindugi mong kaugaling, kaya di ilalim ang imong kaagi. So, naligon na ka sa panahon, dapat masamot kang magpakaligon. Karon nga giingana ka ni Owen kay kana bitong gibuhat ni Owen nga gidal-an siya anang babae gibilin pagit sa iya hamrod dako kay nang insulto kana sobra-sobra na gyud grabe na gyud ka
1: salbahis gyud kay nga tawo
0: grabe ka salbahis so lami na gyud kay siya ana ba so again Marga di nimo siya obligasyon dili ka angay makonsensya og hilak-hilakan ka igna lang gyud nga deserve niya maghilak kay iya man ang pinili nga kinabuhi iya man gipili nga muuban kang Owen so karon nga nabiyaan siya oh karon nga nabiyaan siya wa siya mahimo kundi atubangon po na niya kung sa man ang ihang kinahanglang atubangon kay iya man ang consequences nga buros siya karon ka sa anak ni kanang I mean buros giburosan ra siya ni Owen o gibiyaan siya so iya hapon ang struggle si Marga humana na siya anang struggle nakalingkawas na siya sa iyang kasakit kang Owen no nakalma na siya nadawat na niya ang nahitabo so karon si Dayan na po dapat ang mag-anto so pasagdayin na siya ang atubangan ay dili pwede nga mandamay dili pwede nga salon hayahay kay siya no kinsa man siya para salon. Okay. Suko kay ko. Triggered match. Bida ay sa kanunay kiniangin yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Sige, dipensahe ang imuhang Owen.
2: Yes, Ate Arlie. Actually, si mga pinalangga ko, si Owen, gikundin na ginato na sa atong kamisana.
1: Very good,
2: no?
1: Very good, very good. Pakpak.
2: Diligid na ito madawat nga kining na isa kabinuhat nga pasagdan ang mga kababayenan.
1: Correct.
2: Okay. Kining mamugid ay atong
1: mga moto ba
2: moto
1: sa
2: URP no nga
1: dungagan lang
2: dapat wala gi pasakitan niya mga kababayenan kung ikaw kani ha mga boys paminaw mo ha kung gusto mo magdugang sa inyong hinigugma siguraduhan ninyo nga kaya ninyo at imanon kaya ninyo og panggaon
1: sakto
2: kadua siguraduhan po ninyo nga di mo masapon
1: kay baga pa to wala sa sapon
2: na gani ka
0: wala patay
2: makapasakit na ka sa imong kapikas o partner sa kinabuhi. No? Owen ha, kung kapaminaw ka, magbago ka na. Malapit ka ng
1: sintensyahan.
2: Sana humaba pa yung buhay mo para ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. Sa imo ha, Marga, kinira ko yung ka-istorya. Kanang looy man pud kaayo guna si Dayan.
1: Wow.
2: Pareha ra mong gudbog gibiyaan ni Owen, no?
1: Sa pareha sila biniyaan, pareha
2: mong biniyaan, pareha mong kalooy. Namo gyud panultion nga kining kung kinsa tong nagpailo.
0: Noe.
2: Kung kinsa to ang kanang
0: antud karon siya lang niya pud mapailo.
2: Kung kinsa to ang nagpasaylo bulahan.
1: Ay,
2: di ay. Unya kanang dili na mo gyud makabalo si Dayan sa imo ha kung imong ipakita nimo kaayo di naman asa kabalo sa imo ha natay punultion nga ang labaw nga makagagahom mao imo balo sa imo ha
0: seryos gamitan na lang dai tagingana lagi
2: ikaduha mo gud ati nagya puntay punultion Dayan
0: bako
2: nasa proverbs no kung ato mabasa ang proverbs ato lang idiretso ka kanang pag kwanati katung kung nabutang mo kun sa proverbs ha kini ato basahon kasi para kita magsayop sa'yo
0: basahan na punta
2: if someone throws a stone at you
1: gilabay kag bato
2: oh gilabay kag bato labaya o tinapay
0: ay di pwede di pwede labayan po bato mas dako nga bato
2: dili magunta makay
0: kaya hay ba
2: ang ako mangod ang ako mangod Marga wa tay mahimo anak kay mo ini nakasulat sa balaan kasulatan
1: ya haya good
2: mao ako gahulat ko kinsa mulabay bato sa ako para matuma na ako ni ang gibando sa ako ah nalabayo na ko og pan
0: og labayon
2: ka bato nagana nagluprid ya gitigom na ko dire binangkal kay para bulahan pud ko pohon no
0: ayog la ay sakto ka
2: sa gihapon kin si kuya kapeng on dire ko gapo dili pud ko pagit pero isa lang ako siguro mapagbalak ko
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung

0: contact niya, magtulat-tulat sa hay. Pero sa sige na gagamit yan ng NANS eye drop, hindi na magsiging pangatulat kong mata. Sa inay ninay, nawala na sa dangyang tulat-tulat sa kong mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Taglaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pag-uwan to ka dito sa butika, kaya naatada na. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang, akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Daga salamat gani mo din, Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Marga. Sa imo pabadangat at imuswa tampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinila ko'y kasulting anak kanimo. Doon ay mga panahon nga pwede tayong muhatag o pasaylo pero depende sa sitwasyon. Para nako, tama na tingali ang imuhang mga naagian nga mga kasakit sa dengibiyaan kasi mong bana o bani dayan. Pero ka lang paghatag og chance nga mag-uban mo sa kabalay, gibiyaan siya si Mumbana. Nga pagkawagi po angot si Mumbana, diha pagid sa inyong balay, gidala. Madalal na kagilak-hilak or kaluoy. Para nako, normal man na nga maluoy ta, normal man na nga mubati ta, sige bati isa sa kababay, pero depende sa sitwasyon. Kana manggod, gidala sa inyong balay, kabit sa Mumbana, gibiyaan, gibilin sa imo, amang usisya na. Normal, sobrang napod kaayong pagyatak sa imong pag-aasawa. Taro nga pag-isulti, prangkahisi dayan, mapauli sa ilaha, tagaan ni mo pamasahi, ipapauli sa ilaha, pasagding ayang gikanan, o iyang mga parinte, o iyang mga kaliwat, mga higala, mo atiman niya, dili ikaw. Kay bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon, maingon gyud, nga wa nagkasaktong utok, kung ikaw pa yung atiman niya. Dili gyud, tarong, nga ikaw pa mismo ang mo atiman sa tao nga nagpasakit nimo. And respeto na lang po sa imong kaugalingon, Marga. Again, apahawaa sa inyo ha. Kay nasayod ko doon na po na siya pamilya nga ulian niya kung waan na siya sa inyong balay. Thank you so much. Sa imong papadangat, imong suwatan po ni atong tulumanon. Manghinaot kung nahayagan ka sa pagkakaroon. Pero standby karon taod-taod. Alas sa itong health education program with Dr. Jan Paul de Asis. Most sunod galay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tayinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: to Health Education's program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa tuwang Nance Health Education's program.
0: Thank you so much sa mitambong sa to medical mission kagahapon sa Mid-Sayab, Cotabato. And karong mga orasa, nagpadayon ang ato medical mission diri sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan, October 8, Bansalan LSV Hotel, via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur, October 9, Coronadal sa City Mall Event Center, sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato, October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Inumdib ito ang NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products, and of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7, diin karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daw kung tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Kung syempre alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ako 0917-159-5812. At yar ako si Nelia Haliasgo, nagpuyo sa Barangay Kalipay, Hingoog City. Ang akong gibati, ming sakit akong puson, padulong sa akong puwerta. Sobrang sakita nga akong gibati, dili ko halos makatindog. Tungod kay may bukol ang tuong nga side sa akong matres. Napasagdan lang ginto kay wa may kwarta nga ipadoktor. Nang labay ang bulan tuig hangtod niya abot ang 2017. Halos maluyan ako kay way undang na ang akong dugo ning higayuna. Mauto nakahunahon ako. Ugang akong pares nga ipasulay ko sa Cervicare og Nance Herbal Capsule. Mi take gid ko ATR og tagduha ka stab. Salamat in town sa labaw makagagahom. Mihinay ang akong dugo. Mao nga hangtod karon mao na kini ang akong gina-maintain ate. Tungod kay ni arang-arang nang akong paminaw og hinahinay na gud nga mibalik sa normal ang akong panglawas.
1: Kay Ma'am Nelia, daghang kaayong salamat no sa iyang paghatag, sa iyang sinatian sa pag-inom sa ato ang product sama sa Cervicare Brown Herbal Capsule ug ang Nance Herbal Capsule mga kanans. Okay. Sa iya na ay bukol ang iyang tuo bahin sa iyang matres mga kanans. Then naano sa mga discomfort na nabatsyagan sama sa magsigi siya og bleeding or magsigi sa dugo-dugo mga kanans. Isa sa naay mga symptoms sa mga kanans sa naay mga bukol-bukol sa matres sa mga kababaihan is yung unusual or mga spotting mga kanans. So kung dili siya maagapan mga kanans yung magsigi-sigi bitaw siya na spotting mga kanans, there is a possibility na pwede mo ubos ang iyahang hemoglobin mga kanans. So once na mag-ubos ang iyang hemoglobin, mauna yung pasyente, luya na, kapoy, sometimes lapsi na ang iyahang physical appearance mga kanans. Kay tungod, ubos naman ang iyahang hemoglobin mga kanans. So muna ko ba, no? Makaingon pag naay mga problema sa matris, na maingon sila na lapsi ang naay mga problema sa matris. Kay tungod po daan na sa pagbagsak sa iyahang hemoglobin mga kanans. So isa sa ato mga angay pagabuhat mga kanans, of course, kinahanglan na ito ma-stop muna yung bleeding niya. Kay para dili na magsigig gawas ang ato ang pula na dugo sa mga kababaihan para dili na magubos ang iyahang hemoglobin mga kanans. So dako kayo ikatabang sa pasyente mga kanans no, mas nindot sa karon. Labi na naana ang ato ang vitamin C or yung tawa-tawa C mga kanans. So yung vitamin C with tawa-tawa C mga kanans, dako kayo ikatabang lalo na kung magsikag bleeding na bleeding mga kanans. Kaya ito, ang tawa-tawa na as a property para ma-improve ang ati ang ato ang clotting factors. So meaning to say, makapa-stop siya sa naay mga bleeding mga kanans. So pwede im nun, one capsule, two times a day ang pag-inom mga kanans. And then, yes, maayo po na isabay ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule, one capsule, three times a day, lalo na pag naakay mga bukol sa imuhang matres mga kanans. Okay? Then, Cervicare Brand Herbal Capsule, one capsule, 3 times a day ang imuhang pag-inom mga kanans. Continue lamang yung pag-inom sulod sa 28 days mga kanans. Then after 28 days, yung Cervicare brand herbal capsule, pwede na lang dahil yung Imnon 1 capsule 2 times a day. Then non-herbal capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Hantod, mawala, malusaw ang bukol sa sulod sa imuhang matres mga kanans. And then sa mga pagkaon, please lang, bawal mo na yung mga vinegar, yung mga aslom-aslom, manggang hilaw, dili siya, dili sa pwede mga kanans pag na ay problema sa matres mga kanans. And then yung mga pagkaon na mga genetically modified organism or yung mga GMO para dili ma-aggressive yung bukol ni mga kanans. And then iwas muna sa mga pagkaon na yung mga sagol ng mga change hormones para dili magkaroon ng mga hormonal imbalance, lalo na sa imuha na akay bukol sa matres. So meaning to say na akay hormonal imbalance, so dili na to gusto na mas matrigger pa ang imuhang hormonal imbalance. So sa pag inom sa non-herbal capsule, Cervicare brand herbal capsule, ug sa ato ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans, dako kayo ikatabang kanimo aron makuha nato yung kapagsig sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Bayon mga igalawa naman tayong oras sa atong Health Educations program ng adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herbal capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na to ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede Imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante, bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabata, kabataan, natay remind siyo ko, kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind siyo ko.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non's liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong non's eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, non's eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayuni o natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagwanto ka dito sa butika, kaya naatada na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan, akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, las 2:55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagbuminog, kaninjong tanan, mga kurim. Welcome na sab, diri sa to ang programang Balong Dagur. Yan, kumusta, og? Manginaot lang tanganaan mo sa kakondisyon sa panlawas. Agarong adlaw, adlaw karong Merkulis, bay? Paspasa, October 7, 2026, mga kurima. Og atong tigmo, 3,100. Gidoot ang way purol, napikas ang flood control. Way bastusay. Ang magbinastos, pipiong si mo. Pabutas sa mga atong gandam, karoad lawang, ha? Nasayod ba ka mo? Ah, nasayod ba mo? Nga, maa. O nang ligaw-lingaw si ite. Number 7, og pabuta may gala ang duha para makumplito mga kurima. Okay? Magasugod na ta, dito ang pagpatagal.

Okay, iba tayo ang tabi ka lang. Diris ito ang pagpapagubahan. Musta man? Kumusta ang pamahon-pahon, paniunti? Okay, dito ito may gala sa mga tubag. At tubag na kolong kay nag-shopping na long. Gikan ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing Burunis, Balamban Cebu. Sana all shopping. Okay, balo akong tubag kay nag-eskwila na long. Gikan ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing Burunis, Balamban Cebu. Okay, di apriod. Long tubag nag-jogging na long. Gikan ni Rolly Salvacion, Gapon. Subida. Ama kang nag-jogging, Rolly, subida. Long tubag kay nag-ihaw nagbaboy. Tanghatag, buksog ba? Aga. Long tubag kay nang laban na. Gikan ni Rolly Salvacion. Ang subida, sing-sing, Gurunis, Balamban, Cebu.

Basta hubag ni Buntilo ni. Aga balaw tubag kay nakatulog ug kutsara. Grabe naman. Dako ang magbaba ni mo te. Lang tubag imong tigmo kay nagmoskitero. Og tabla, wana. Human na lugar. Oo. Sunod ang nang mahimong karton bito kay magmoskitero tabla. tubag lang. Bitsil o gasin. Ayan. O sa may timplahan ni mo. Okay, ang tubag lang kay nagluto na. Og manok tinibuok. Ako'y lamia man ha. Pagkaluto, gitukoy ang iro. Ay, hayahaya mas iro. Magpairo-iro lang. Ang saktong tinibuok ang manok ba? Katong nga green-green ang sabaw. O, wako ay tinae ba? Tibuok, mga ha. Anong kwaan pa malaga tinae? Tinibuok, tinibuok. Ay, nagkwaig blahibo pa. Aga balaw ako ay tubag anang imong digmo nagsulod o kwarta sa pitaka lito sa Balamban dayon nang tubag si imong digmo kay panting at ibag kay napikas ang kanal sa lubot oy lito Balamban mula kinikalainan sa una o karon. Sa una, magpanti para mataguan ang lubot. Karon kay ang panti na may taguan sa liki sa lubot. Siyala na maniro. Dali ra ba kay magabog tong tungod sa buslot? Grabe, tiyan kay acidic, no? Una, magkaputol tong tungod sa kwa sa lubot. Bangag sa lubot. Lang akong tubag kay nag-change oil nagsakinan na Rolly Salvacion Subida Sing Sing Balamban Cebu Oga di Abriod Kuya Bog sa Langgam Lito sa Balamban Aga ang uban kay makita Kuya Bog sa Langgam kay ilang buhi o no o labi na may galas gawa sa naso o ilang buhi o himu o nilang pet dari sa ato makita Kuya Bog ah i-deep fry mga Nang tubag sa tigmo kay naghungit og bata gikan daw kang lito sa Balamban og tubag tigmo balong kay Lansang Alan Pasinabo Barangay Pantay Calatrava kumusta man mo diha og may hapulo ang tubag taong gituli mamunang walay purula Julian Picuri ng Talak at Talalak Santa Catalina Negros Island. Kumusta mga taga? Mga Talalak. Talalak. Long answer kay naglunap Julianix ng Dawis Buhol. Ay kumusta mga taga Dawis? O oh, diyan sa may A.A. Villa. Kumusta mga taga A.A. Villa Dawis Buhol? Dayon, akong tubag kay nag-cheese oil o sa kinagikan ni Rolly Salvacion. Bago pa gani ka nag-cheese oil, cheese oil.

0: Okay, direto may galas. Unang pasiyaw. Gikan daw kang salik may galas buhol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Manguyab gani ka bay duha ka buok?
0: Ano man?
1: Kayo manguyab kag isa ra ka buok. Ikaw may sig awayon anak gon magsimog away. Sige kag awayon. Og duha di ay. Sila man duha magsig away ba? Og usaon na nimong panguyab. Sige magkag-awayon anak. Pero duha o nimo, kana sila imong duha ka uyab mo masigig away. Bito, no? Mo nang duhaan niya. Ha? Duha para sila mag silang duha magsigig away. Long tubag kay Lucky nga gituli long. Isut pug ba ituli on. Lucky nga ni. Aga akong tubag long kay Tubo. Tubo na sa Taytayan. Oh. Way nga address. Dayon na akong tubag long. Naggaling og mais sa bato kay iduot ang galingan. Bato nga way purol para tuyukon og. Ano to? Mabuak ang galingan nga flood control. Marisa ng Mabinay Negros sa P.O. to. Aga di apagidlong tubag anak kay Apultahan. Ikan daw kang jury sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Balong ang tubag kay Planka Fuse Wire ang gamit giyon Lotgardo de la Victoria ng Sikatuna Street Cebu Barangay Dayas. Yotor! Wah, pagkidgap. Aga akong tumaglaw. Nag-ipo og bungas mangga. Ruli Salvacion Subida Sing Sing. Gurunis Balamban Cebu. Dayon akong tumag. Nangihi Juvi ng Bugo. Ay, kumusta mga taga? Bugo Cebu. Ayaw pangihi. Kay dunay nang li-li. O galong tubagtig mo kay nang hingog mo pidot bandihado sa Bugo. Ano bandihado murag bandihado kadako imong na. Pidot bandihado. Agong tubaglong batong agaligan. Og mais kay magaling mais bato itulod man tuyo kon mabuag ang flood control. O Marisa gyapon ang Mabinay. Kumusta ang Mabinay Maris? Dayon siyagit si Tikla ang ngib-ngib ba? Puto malibay, tumoy rami na sod. Ang siyagit rami tikla. Lang tubag imong tigmo kay nag-charge yung cellphone. Bandihado sa Bugo. Ayan. Binyagog si Nilo. Nilo nga butay. Dayon tumaglong nagtaon ng buto ni Slin ng Liloan. Kumusta mga taga Liloan? Og tubag sa tigmo kay injection nga gamit sa doktor para sa pasyente from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines.

at bula atako og bula sa bilyard. Iyok hanlulukay sa may bugo. Iyok hanlulukay. Og balaw ang tubag taong nangihi. Giablihan ang sipar siyang karsunis din ni Agasang. Flag the control. Arsenio Padayaw. Bakay Mingla Nilia. Long payong na. Gikan daw kang ibib ng dumagito. Pagyod, remote control Lin ng CQ. Lang ako tubag kay Ahos Orloy Agidukdok sa dukdukan Marlin ng Buhol Computo. Uwa ay pagyapon mga kurimo og balong ang tubag sa tigmo kay Manumano nagdahi nagsursi o si Eric Lin ng Sikatuna Street Cebu City. Uwap aga po Drake. Aga balaw ang akong ang tubag anang imuhang tigmo nagdahi nagsur si Eric Yapon. Okay sa ilabay Eric dayon balaw ang tubag kay nanguha og kumpay sa Bakalong gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Alamban Cebu. Wa pagit gihapon ba? Og tubag long kay babay nangihi Alan Pasinabo Barangay Pantao Kalat Trava. Dayon tubag na ko sa imong tigmo balong kay Nana Nanod og motel ika ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing gihapon Computo. Wa ay pagihapon. Ang tubag balong kay nag-ilis og sinina Rolly Salvacion og tubag long kay nag-utan og pulos kamunggay gisubakan og manok Bisaya gikan ni Rolly Salvacion lamia na bay ay nam nam ganaan ko sa manok Bisaya ka na bulanon pagyot oh, Bisaya na bulanon. Long tubag kay si Rotso Alan Pasinabo Barangay Pantao Kalatraba. Kalang si Rotso mornang gabas no

Yan. Ikaw pala. Ako lagi pala. Anis. Katos balaw niya itong Manila kay Tihon kayo. Ngitis plaza. Tigala ang tigbantay kinamay na ninawa. Ah, ikaw pala. Oh, sir. Ako'y pala ni sir Nikahuman. Aga tumaglong kay Kutsara. Alan pa sinabong. Aga lain pa nga tumag. Manok hiniktang gitari. Punsing ng naga. Kanya, indaog punsay. Or nabadbaran kay King King. Good PM kay Balong. Ang tumag simutig mo kay Water Pump. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Igi Eric. Og ako ang tumaglong. Anang imong tigmo. Remote na long. Ika daw kang susing si Kihon. Kumusta man mga taga si Kihon? Dayon ang akong tumag. Anak long sa imuhang tigmo. Gate na lang. Gate nga di remote. Computer. Mantan ang gate nga di remote. O niya, maluba, mawik ang battery na. Di kasuod ba? Aga, balong ako. At tubag anang imuhang tigmo. Lipstick. Og gikan daw kang aning si Kihor. Wap agi hapo. Og agong tubag. Long sa ibong tigmo. Butones og ohale. Gikan daw kang asusing sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og ikaduhang lingaw-lingaw may gala uno or number one. Pa abot na yung usa para magkumpleto. Og balong ako ang tubag. Anang imong tigmo. Akong tubag anak balong.

mo ka na bitaw ang pension nga Bluetooth. Oh, magbutang punta sila o kuhan dahil sa kuhan, wifi o oh, desminteryo. Di po laayo ng mga pata. Akong tubaglong doorknob, kituplo kong manayahan, murag, waipurul. Kanang nagsiwil. Akong tubag, balong anang imong digmo. Pusin. Computer.

kay Push Button nga sa kinang Uap agi hapon Dayon Ang tumaglong kay Ubag Computer Wa ay pagyapon Og di abadyod bay Akong tumaglong kay G. Lucy Uban ni kay G. Unya Lucy din Siyempre tagbasa kiti makasala Tarong nga po ninyo Ogalong akong tubag kay Yabi og sakyanan Gikan daw kang nuno Lasi si Kiho Kumusta mga taga-Lasi? Og mga taga San Juan Larina Ang sapatong uban gani

Lungsod sa Sikior, Sikior, Sikior sa Nuan, Lasi, Maria Talingting Oglarina. O ka nga. Lamat kayo. Sabing feedback na ito sa listeners. Akong tubag long sa imo ang digmo kay doorbell na lo. Computer. Wap aga po. Og ang tubag anak balong kay shotgun. Pew to.

Kain pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Yuhan sa Bohol. Kanang may balong. Ay, on sa manbay. Kabantay ko ni mo bay. Successful kika bay. Pero daghamang kikag-uya bay. Aw, na-successful ko gumika mas bay bay. Kaya nagbatol mong kuhan ng panultihan nga. In every success of man, there is woman behind it. Matag ka lang po sa laki. Doon ay nagpaliyong babae anak. Mau ba? Oh, sa isa lang gani ka babae gani. Na successful na ka? Samot lang daghan kay ka babae di. Sobra-sobra na mong pagka-successful. Una, kamang wala ma-successful. Daghanain yung uya para maka... Oh, magbaton tan in every success of man there is woman behind it. Gikan daw kang Yuhas Bohol. Dabi, ikaw Yuhan, pila man po imong successful. So ang tawag ni Mus Bayro success. May dakaki success dito ba ya?

on off, hein, on off switch. Gikan daw kang atotos mabinay. Kumusta man mga taga mabinay? Og ang ako ang tubaglong. Anang tigmo nimo kay push button. Ah, push button Japan.

Not pick. Computer. Wap agapor. Aga akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay. Nagpusa og sili sa tuyo. Kaya bito magpusa ang sili mo, pisik-pisik yung mata. Di malasa po ng mataha. Matay kong di malasa ng mataha. Akong tubaglong kay nagkapon og baboy, soy-soy sa buhon. Kumusta mga taga?

Nang hingog mo, kani mo. Dayon, tumaglong. As imuhang tigmog kay clutch o brake sa sakinan. Piyoto. Wapagin niya po. Dito may gala sa tuang nasayod baga mo. Nasayod ba mo mga silingan? Unit of electric current. Oh, so wapang masayod ha. Pero katong pang-eskwila may gala electrical o electronics. Murag kabalagi din eh. Ang unit na may gala sa electric current, mao na may gala ang ampere.

0: Adawi sa Kidmon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may gala mga kurim mga dito ang pagpatagubig.
6: Nang, oh, namo simento diri nang.
5: Nabuang ka? Nag-grocery mani, sari-sari store mani. Dili mani siya kuan, dili mani hardware.
6: Ay, sorry na God. Kanya namo yung Megaman.
5: O ka na, namo Megaman.
6: Nabuang mani ka? Ano namo yung Megaman nga di man mabuti ka?
5: Mawalagi na. Muna uban maingog sa permit, business permit. Ibutan lang yung magalag kung sa tawag general merchandise. So, para pwede. Isak on siya na. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, ana longkay. Nag-abli og aparador. Or honos, gikan daw kang Janine. Bugo. Kumusta mga taga bugo? Ang akong tubag daw sa imuhang digmo, bintana. Piyoto. Speaking of bintana, Doc,
6: di man ko katog anang gabi, Doc, gumika sa kaigang, Doc. Murag di mo ko ginawa.
5: O, ang imong buhaton, kung taggabi, iyaya ka matulog, ablihin imong bintana.
6: Ah, sige, Doc.
5: Pagkaugma. O, kumusta man?
6: Ay, lami kaya kong tulog, Doc. Ay, pero?
5: Kung si pero?
6: Nahurok mo na kong butag gawat. Ay, imo mong ipaablihan. Bayari ito, Doc. Ay,
5: ay, katos balong, mega.

0: lang. O, doon na si anak nag-eskwila. Tay, ipato kasi sa akong maestra dito, tay. Hindi ka balo kayo. Wow, tubok kita nagdako. Huwag ka balo ko. Basta kayo naibaan, sir o ma'am. Niya bay man. Mayong adlaw, sir. O sabay, sir. Nga, ma'am, ang ko. Ay, sorry kay ma'am. Abi man ka nag... Abi man ko nag-ug, sir ka, ma'am. Ay, Loy po Abi na kong share ka ma Sa eskulahan ba Ayaw yung pangito yung sa eskulahan Malimtan pa kasi first honor, second honor Pero huwag makaiti ka na sa eskulahan Hindi ka malimtan Parahan sa kong classmate atong grade 3 Nakaiti ay Oh, karon na menyo, polis na ibana. Hindi ganyan yung malimtang na naka-iti siya may gala. Katapos ang ibili may gala sa Kurimao, numero 8. Ah, number 8. Watay oras, salamat kisa magpapinaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: ITC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MITC na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o MITC!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi gidya tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
10: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
10: Dragon Fruit Plus!
11: Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Conegros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Food. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan lang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas, makabagsik.
10: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Agi.
13: Naunsa ka din, ha?
12: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
13: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
12: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
13: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
12: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
13: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
12: Mauba? Unsa man na?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
12: Dagana ding ingredients ani no?
13: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
13: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
12: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-un sa nako, ha?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki.
12: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong ka sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me on. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako na si Divine Faith si Rondo Sonoria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care.
4: Paminaunta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
5: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan gi ko nga dugay ko makasabot sa klase. Nya karon pag take na ko nining Memo Smart Capsule, gipamatig gyud nako nga kini dunay gi albio. Nindot ang pagkatulog o dili na limtanon o gana pud ang akong kaon. Nindot gyud siya gamiton, sir. Dako ni gikatabang para sa ato ang mga limtanon, especially sa mga estudyante o mga trabahante pod.
4: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 3:48.
2: Guys, nakatiba ba ka niya?
3: Iko, nagyos ba ka ni kong kuha dong? Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong, nagyod among laton, sudlanan sa bukas.
2: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, pagunay mong isda, o sa makita ang dagat?
3: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi, dong?
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
3: Daghan kayo, dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
2: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
3: Maog yun, Buyax. Kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
4: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo na matikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mana igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor. Mao kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilhan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate, responsible journalism.

0: to sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ubay-ubay na lagi gyud mga kaudyaka ang nangita sa mga produkto. Unyang uban gyud mga kaudyaka. Oh, miadto gyud sa nagadaiyang mga parmasya, nagutana gyud sila mga kaudyaka. Oh, kanang kung tagpila, namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation, kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto, kung available ba sa inyo mga lugar, kaya di na ba kung sweeto sa inyo mga lugar. Usay, masaya nga pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuan mga kaudyaka, wako na sweetoan ninyo yung mga lugar. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time pa-udyaka. Namantay numero mga kaudyaka. Kung gusto mo mo-text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra, joke time. Ayan din ninyo i-type. Ang 0997-765-9923, diha i-send. Udyakas kahanginan. Charot, oy. Antonia, i-shoutout may unya, Antonia.
1: Ulan mo rin akong puso'y nasusugatan.
0: Ilahang mga kaparintihan. Napag-itar Nerplex Capsule. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamahaw, paniunto, panihapon. Shoutout yaga ninyo. Sagi kaingon ko na, masinatingala mo nga di na ko kapangayag pangakatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kanginan, na yung mga panahon na ni madungog tag-adlaw. Ambot ngayon sa nila, oy. O, nagay istasyon, lahi nga istasyon nga madungog kong kadlawon. O niya lain kay nga madungog kong kadlawon, niya niingon kong maying gabi eh. Bulabog kay na diha. Wala kang gigamit na ako mga kaudyaka, may buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan ng oras. Para hindi tayo magkalisod-lisod. Mubalik na Lady Antonia!

0: Ah, grabe mga kaudyaka, grabing kiniayat. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Ah, oh, shout out ya kaninyo, ha? Kung sa matoy, ay, nangutana diri, Antonia, kung sa ito'y tambal atong birtego, Antonia, kay, oh, gakalipong na manuon ko. Lipong kong katubang sa mga Byronon. Pwede na, pang, kuan na, pang atubang sa Byronon ng Verticure Capsula. Katong mga nai birtego. Oh, shout out sa mga nai birtego diya, katubitong. Oh, sige, sobrang diet po ba? Pwede mo na yung maayong mga kodiyaka nga, sobrang yung diet. Okay, kung magkanap itong dinamuhalos mukhaon, lisol kay mag-diet, kay ginumahuman, di mag-exercise, lahos mo na yung kas extra rice. Ka. Kung saan mo na pag-diet mga kodiyaka diya. Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibati, bantayan bitaw ninyo mga kodiyaka nga, paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh, usay, makaalaman mo, Antonia, sige, balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basin magmapugana na yung mong utok pohon, kaya mo yung kag, sige, itong ingon ni Antonia nga, produkto ha, nga katubitong, inani naman noon akong kakabatian karon, ay. Oh, tinood na. Oh, natay, Verticure Capsule, tistingi, o pa check up, ganun sige kagkalipong, ganun kakawadaan kagbalansi, kung saman kakulang sa tulog, o kulang sa Tohok, sorry. Wata ka balo? Oh, kaning Verticure Capsule, mapalits na gada iyang mga parmasya. Oh, pangitala ninyo, produkto Manas Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, makatabang sa pagpakunod, kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang, oh, kanang sobra ka humot, sobra ka baho, sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyang abirtigo pero imurang gipag walang bahala kay abi ni mo paspupas mora. Muna siya ipagamit ninyo og Verticure Capsule imo kaila ha. Okay, makatabang nas papakunod sa sintomas vertigo. Oh, kana murang nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo. O niya, ang kaning Verticure Capsule, mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas, nangutana. DC Otso per capsule. O, nindot kayo ni sa mga kanabitong trabahante. O niya, grabe kakugihan, mga kaudyaka. O niya, ma-feel na gini ang amuro. Nagangit-ngit akong pananaw. Nagdidile mga aking paningin. Para akong matutumba, wala na ba yung musalo? Ah, ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad diha, wapay edad. Ay, wapay edad. Wapay na tamaan o gayong edad. Kanya kakalipong na natay, Verticure Capsule. Oh, mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inanganam, oy. Verticure Capsule, katong itong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya, mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart Caps, Memo Smart Syrup. Una akong taning syrup para sa mga bata. Pag inyong anak, dali rabi tayo malimot. Ipa Memo Smart na inyong anak at umingang luyahon inyong mga bata. Murag na tulala ba?
1: Nak, usa ba yung problema na yung nak? Ano rin makakatarong ka on? Ano tulala? Makasangin? Usa ka in love ka?
0: O kaning Memo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. Oh, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Oh, kay nindot ni para sa ilaha pod nga ang ilang mental health. Oh, di kay sila mas stress bata pagka-stress na. Physically fit. Makagain pag yung friends. Unya kung mag-Memo Smart Syrup. Extra suporta man is utok sa inyong panganak. Unya konsentrasyon nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. 200 per botelya. Shout out ya kanimo, Lady Antonia. Listening, sinaman, dipolog. Marjo Cabang, ya sa log, sa Buanga del Norte. Shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Aziron, my father Boboy Mata, Diya sa may sagay, mambahaw kamigin. Salamat ha. Oy, naputay kito wag memo smart capsule. Oy, nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Oh, kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe, alabe. Hala na unsa na. Pro naman ko, oy, pro tambok naman eh. Sige, reklamo, pero sige kaon. Oy, aside sa imong mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikikalingawan. Oh, kanang kabisi-bisi ni mo. Oh, tagai naghinungdan. Aside anak, itong pa, mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere, og apple, nga di man mutobo. Lisod pa. Ay, abi ninyo bisan unsang atong buhaton gigamit gito og pangutok oy. Muna nga kailangan uptick ang atong pangutok mga kaudyaka. Memo Smart Capsule tag pila man eh. Ay sos kani Memo Smart. 20 ra. 20 per capsule siyaro matag adlaw suko pa kadiyag di kakainom. Adyan na pukat ka dyan sa pagadiyan. Shoutout. Ingon man ni Lando Dungog. Janalin Indan. Ingon man ni...

shout out Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una, makahatag og maayong performance imong adlaw-adlaw buluhaton. Ay, shout out Antonia. Shout out sa ako ang mga kauban sa trabaho, Antonia nga. Labaw pasmala. Say, labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Naughang sapa. Kuya, puni siya. Kaligo, pun mo pag may time ha. Muraga. Klaro na ba yung abog sa tong dagway mamilit, labi nagmapisikan, tagtaligsik gamay. Bye-bye!

Ala, oy, grabe, mabataw, nakakiyon-kiyon, lugar mo kinyo di, ha? Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani anay Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for

0: sakit sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga na dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Namay nag-joke diri mga kaudyaka o diri sa atuang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shoutout po diaka kustungawan sa mga sibugay. Oh, sa akong silingan sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Upsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar Pundulan, tungawan sa buwang kasibugay. Shoutout ya kaninyo. Tanahan sa nato yung joke, mga kaudyaka, ha? Antonia, maing adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex capsule. Muna na siya, ang Nerveflex capsule, 18 per capsule. O kaning nag-text ha, 4017, 18 per capsule, pangutana dyan sa parmasya ha. Joke time! Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka, na kuno'y pasyente nga nagpakonsultas doktor. O, nagpakonsultas doktor. Lambod man itong dela. Dok! Doktor! Pakonsulta unta ko, doktor! Ay, sir. Ahali diri, sir. Lingkuri diri, sir. Plaster na imong paglingkot, sir. O, sige, sir. O, sa may imong gibati di, sir. Dok! Abi bitaw ni mo, dok? Nah, limtanon kay ko, dok, oy. Grabe, di ko kalimtanon, dok. Sa may tambalan ni grabe, man ko kalimtanon, dok, oy. Ay, maubas, sir. Ay, limtanon, day kay ka. Maunang nagpakonsulta ka, sir. Grabe, lagi ko kalimtanon, dok. Grabe yo, munang di naging ko kabalaka, naging ko ani akong sitwasyon. Grabe ko kalimtanon ng saon ko man ni Doc. Sige lang, relax lang, sir. Mangutana ko sa imo, sir. Kanusa day nagsugod imong kuan, sir? Kanusa ganito nagsugod imong pagkalimtanon? Sir, naminaw ka sa ako, sir? Ang akong pangutana sa imo, sir. Kanusa rin ito nagsugod imong pagkalimtanon, sir? Nakainom-dom ba ka, sir? Kung kanusa nagsugod imong pagkalimtanon?
1: Unsa, dok? Sa mani? Unsa imong ingon sa ako, dok?

0: salamat sa inyong pagpaminaw ha. So nakitay kong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Inga man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Inga man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is
2: Radio. Oras Star Radio, alas 4:30.

0: Canal 21.45. Tuloy na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong po na mga siguro mga...
1: Coffee Mix. Pumasa ka, butika.

0: Donnell Brand.
1: Ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, natalibanga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na kaya akong itamban. Wala akong mag-ano, gani ma'baita, naggamit. Taloy sa Diyos, amo ragi itong nahimuslan, kaya nadako ragi siya, naabot ang batin o 40 kilos, agusa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated Bronzes sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni dito car. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal.

0: sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong...
1: Sa dahil na kainan mo ka, Dragon Fruit Capsule.
2: Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian, ma'am, yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Lamat kayo, ma'am.
3: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
3: Mga penata!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 5:44.
9: Fantastic na hapon!
10: Inubanan sa mga manindot ng music!
9: Manindot ng music!
10: It's Hapon-tastic!

0: nahitungod or experience nahitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning yung bar pain gani, sir.
0: Okay, yung bar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Inyagi, tagaan lang ko o kuan resita ng pain reliever. Gipa-observahan ako o 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwan ka, sir, niya, nag-unlabhod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang nabod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon na akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule na kuara ko ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gid pod nga nakaka-amaze pod na ako, sir Angel, no?
0: So nawala ang lumbar, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka
0: wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar.

0: na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal.
2: Balik na sa normal.
0: Kita gid niya ko ano driver ani say drive siya.

0: again, salamat.
1: Magkaedad o magkaedad na, no? Kinahanglan na gitag dugang nutrients. So, dugang kaligon sa atong panglawas para dili weak ang atong immune system. Di tadaling maluya. Makalahutay gita sa kanunay natong panabaho. Sa pamanang mga dikuri-kuri sa
2: pagsubang sa mata.
1: Mga idol nga nagpaminaw diha, no? Para abdik. Yes, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mapalit lang diya sa mga pharmacia butika sa inyong lugar. Unang ayog si Piata kay kung aduna man lang tay imnon diha mga idol. Ari na tano sa proven, tested, subok na nga makahatag

0: Huwag kaalibyuhan, makahatag yun og katubagan sa mga balatian.
1: Amigos Capsule pare.
0: Yes, Amigos Capsule, no? Di ba na basta-basta mga idol? 12-in-1 na yan ang atong Amigos Capsule. Adunay vitamin C, adunay collagen, no?
1: Kaya
0: yeah, sa mga balatian.
1: Sa hustong
0: pagpunay, guwapa mo, guwapo mo, hayag po tadi ha kung mainom ta sa atong Amigos Capsule. Kaya doon ay glutathione, napay collagen. Nasa pamangkamangita, no, nga dosi og dosi na ang ingredient sa atong Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, higala.
0: Atong ipadayon mga idol, oras alasay sa dosi na. Arita, hugarita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Yes, gikan diri sa Tayasan, atong pamation si Pastor Isaya.
2: Hello!
3: Yes, sir! Kamusta, sir?
2: Yep, how are you? Okay na, okay na. Sa balay.
3: Okay, sa balay si sir. Sir, gisay, pangalan na to, sir, na endorse manggugas kuha nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa tigamitan sa atong Amigos Coffee. Isay pangalan to, sir?
2: Ako nga alan Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
3: Pastor. Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Nabilong ko sa Things to Commission, Grace Gospel Church.
3: Okay, asa pastor?
2: Ako diri sa kuan, bunga barangay Tamao.

0: Ako sa nang it's my kasi sunod si Mana or sunod kuan pa. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
0: Pangalan, pangalan, o sa pangalan, Pastor.
1: Sir Isaias Ilintorio.
0: Diya, sa kung ito, sa tinyo, ha?
1: Barangay Tamao.
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
0: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir, Sitio Bunga.
0: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
1: Oh, Tamao, along the highway, ha?
0: Ah, sige, sige, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Haya na, eh, maka, na yung makadrop by nga.
1: Salamat ka, sir.
0: Masama ka karong, gay, di kini mahuwa nung tuiga.
1: Ah. Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
0: Ah. Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir.
0: Okay, salamat.
2: Yes, dagdagan salamat Pastor Isaya gigan sa Tayasan. Grabe no, wa nay laing nauyunan si Pastor nga kapeng nga makahatag yung kalibyuhan. Ang kapeng nga walang katulad mga lods nag-iisa lang. Amigos Coffee, ang kapeng nga adunay vitamin C. Mga pinong, mga pinaman lang gita kada adlaw. Ito ng parisan sa healthy nga kape. Nga tested na gud sa kadaghanan. Anang sa mga wapakasuway, suwayin na. Ilawin na ang Amigos Coffee. Palit lang diya sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Yes, arita sa atong mga higala sa Tayasan, sa atong mga kastar nga nagpaminaw. Available dihano sa Tayasan Pharmacy. Angel

0: Pharmacy. Napodi ha ang Ike's Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-gihulngan, yan Pharmacy. Santa Ana Pharmacy, mga idol. Sa atong mga ka-MRGBFM diri sa Argao, na diha ang Boutique Filma. Uncle Cat's Pharmacy. Sa atong mga higala diri sa San Carlos, na diha ang BSN Drugstore. Napodiha ang High Health Pharmacy diha lang sa San Carlos. Sa mga taga-Bais, sa Fatima Drugstore, Boutique VLZ, Health Med Pharmacy diha lang sa Bais, mga higala. Mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Oras alasay sa 22. Tara, ha? Doon na patay igong oras. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Tagasa ka, Ma'am Kate.

Ya, segenang yang selamat na naikat. Hari na ta, hogari na ta sa Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yung nadungga na ba ti ano ang mga testimonya mga idol. Manang suwagi lang no, kay bisan pa magin yung mabatian na itong mga testimonya. Doon na mo yung mga pangutan na dihang DJ, tinuod wagin na. Mo nang gingon nga hanuway na mo suwayi itry mo na at tuwalang sa mga butika parmasya sa inyong lugar. Yes, wala tayong igong oras mga higala, daghang salamat mga KMRGBFM and sa ating mga kastor no nga nagpaminaw diha. Padayon ko sa unahan kamo nalay bahala na ko diha mga lods, daghang salamat ug mayong gabi sa tanan.

0: 哦。
1: Lang na kaya mo na tulog subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas abdi ko pirmi dili ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan nako sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo maong sa Astasan wag tang-ang balatian
5: ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto ilabi na sa seguridad sa atong panglawas daghan na ang klase-klaseng sakit busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig busa ayaw na kabalaka ani ana ang Aqua Touch RV drinking water nakasiguro ka nga limpyo luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay Aqua Touch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
8: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa

0: Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
2: yes.
1: Philippines.
2: Mm-hmm.
1: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
2: Yes.
1: Mayog, mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Testimonya sa Wonder Iswalin.
4: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambuga City. Ang ako ang igamit sa ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang Iswalin, maayo daw sa kaming sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
3: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa CityU Bank.

ex ay mga galidribayong o zagamahimsugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay. Doc Hanza Lima, nalo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na

0: ito nga mga probinsya: Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan ato nga naka-tune in karon mga higala ning atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog ug kabaskog sa Panglawas. Kauban ato kanunay mga higala nga ato ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapin na DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang pansada kaayo nga klase sa herbal nga coffee, pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. O, naaha sa pinakaduol nga butika. Then of course, nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa, kining atong dulumanon mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinical.

sa tong kinabuhi. Basin nag-abusar ka, unang na kay balatian. Okay. Basin sobra ka ika mo inom og bino, una na kay balatian, di ba? Sa tao ra gyud na, no. So, kunay mga pangutan na may mga concern nga may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text. O sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na turun mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas kumunta sa pagbaton o balatian. Diba? Magkaedad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa atong mga selula. So, gakadaot ang mga selula nato, ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa atong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala amat-amat, no, hinay-hinay nga gamubo ang or gahinay ang kapasidad sa to ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas, galuya na ang lawas, no, lahiragin ang kusog, ganian to, garon, di ba? So na ay physical deterioration, no? And of course mental changes. Uy, unsa naman ni tatay, bungaw-bungawo naman, no? Yeah. O sa'y makaingon tawa na si tatay. So, si nanay wala na. Dili na gyud, di na gyud siya ma istoryag darong musimang na gyud, di ba? So na ay changes sa mental ug physical nga kahimtang sa ato mga higala sa ato mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes, usahay, gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala aning ato ang pag-edad. No? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So, samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon, may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan, nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga, samtang batanon pa ta, masan munay rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pataidaran ato nang paligunon ang atong lawas o sa mga nagkaedad dira. Mintras batan-on bataron ato nang paligunon ang atong lawas o nagidad tag 30 40 ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina para sa buko.

0: kog. Di ba? Vitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig. Kaya maipon manggina sa itong pagkabatanon. Katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat. Kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon. Hantod nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? So, paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, ingon na nay. Bitaw? So, sa una pa lang unta kung una man day na, di ba? O sa una lang unta day, no? Kung nag-abusan, o nay. Anak man day na. Anak man day na sa nanay. Bitaw. Tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, kaon, di ba? Inom. So, karon mintras batan-batanon pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health stuff, mga higala nga pwedeng gamiton, imnon, no? Dapat lang unta kay kining paginom ko na to sa herbal, labi na yun ng ato mga supplements like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang paginom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas rason karon palang daan kanang pag-inom na to sa supplements kung kainom ta kadaanlaw kainom ta DTX 500 naantay Mighty C naantay D3 Bio usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina. No? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kadaadlaw, kung kainom tag D3 Bio, murag tagakaon o prutas o gulay laghan kadaadlaw. Yung pangunta na ron, kakaon ba ka mo? Kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na to nga, lilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga imong mama, lilig yung hingaon o prutas, imong papa, lilig hingaon o gulay, sige lang karne, mas maayo nga paimno nato sila og suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilahang mga gikaon kadaadlaw. Nakita ni mo's nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500. Paimnag D3 Bio. O manay rason, good. Ganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaanlaw. Tungod kay kini sila mga higala makapalig-on sa tuang lawas, makapalig-on sa tong immune system, ginaprotektahan ng atong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 Bio ta. Remember, Ah, di Tribayo, usa sa mga pinakapansada kaayo nga suplemento. Pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaidanta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa atong mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalang giingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag-D3 bio ta. Kadaan now. Then, another factor mga higala. Mahitungod sa pag-inom nato ning atong mga suplemento. Nga naas mga butika. Oy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500. Fast fact mga higala. Nga itungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure. Kuan ni siya, muna siya ay... kuan pressure, muna kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan, dira sa mga walls atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood. Nagikan sa itong kasing-kasing nga to sa nagkalain ng parte sa itong lawas. Munang arteries, muna siya ugat nga agianan. Pagpaad to mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason, tungod sa physical activity basi nahago ra ka so siyempre mag-fluctuate musaka na imong BP, na stress ka na samot musaka imong BP, pero kung nakarelax ka kapahulay kang tarong mo kunhod ang BP. Ang pagkaon po, kumukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado, nga maguba lang ang ato mga vital organs. Long-standing hypertension, maguba ang itong mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants, nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress, nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong papel sa pag-develop mga higala sa high blood pressure. Muni, usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kadalaw. Kaya taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty sea dira, isabay ninyo ang pag-inom sa mighty sea o DTX 500. Sige, umbati gapon mga higala ha. Ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay Mighty C. Na atay D3 Bio kada adlaw. Then ang kape na to. Di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar. Coffee nga no sugar. Herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX Premium Coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon, ato sa ning taganog pagtagaling ato mga consumers nga natabangan o naayo na sa pag-inom sa tuang mga produkto nga naas sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong paghinom o TTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang paghinom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
2: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So ni try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka effective. Mm-hmm. O ako di man ko mupati anang herbal. Mm-hmm. Karon mupati na ko. Kay it happen to myself.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Juni Altubiros, na-admit ko sa ospital kay maglisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka semana, nakong pag-inom sa D3Bio o DTX 500. Nabati na ko ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay o kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3Bio o DTX 500. Imo jud ko giayo.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: ng alkaline base nga vitamin C. Ay, magmighty si kadaadlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahangla na to nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na. Oo. Nay, no? Para dali itang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na to itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Magmighty si kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag o pagdagad, ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede pod before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anin D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun, na paralyze or na stroke, eh, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto ni mo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. Ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tua mga organo sa lawas, na ni si antimicrobial properties. Swerte ka ita. Swerte kay mga higala, oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 Bio, na anagod tayong antimicrobial supplements. Mupatay ko nagkagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunhod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog ni mo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Bintaha gyud kayo kung naka D3 Bio. Ngayong gawas niya na, naapagid siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nga gigan sa atong mga gigilang kaon. Mag D3 Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 Bio. Nag-edad loose anyos. Kung naman yung mga bata, bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Naman yung mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college, paim na ninyo nag D3 Bio kadalaw. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yakin na? Anong bisa kung saan niyong mong study ba? Kasi kung saan niyong mong basa pero yung mong utok bitaw, murag wala yun sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa eh. Hindi ko mabasa pa sangdan daging ka. Pero kung once nga makakita lang kaglitra niya yung mong hunahuna mga higala is interested na kana pagaminta ninyo nag D3by pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba kanang, what I mean, bibo mga higala, kanang interested kay sila sa ilahang

0: klase. Oh. Mamagin ang pinaka-importante, interested ka. Oh. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka, ganahan mo skwila. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Skwila giyo ka. So, muna importante, mga higala nga. Kanang atong D3 Bayo, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Oo. Sige na, sa mga butika mo, sa ibabay ko, mga higal, katong oras limitado kay ang atong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX Beauty Soap na as mga butika, ha? O, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo. Kalimti ayaw, tara! Mga pelata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag sa imuha Dok Alan ang higayon, Dok.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, mga higala, maing adlaw usab ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa Uktol Manon. Ani ana sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa nagkada iyang mga suking sibihanan Bisaya sa uga Mindanao. And of course, ani ana sab mga suki tigpaminaw nga ubos sa galag-alagad sa kaginaw ba ni sa pipila ka minuto sa from St. Vincent Jeski Healthcare Food Supplement Trading, ha? Nagpaygayon mga suki tigpaminaw uban pa mga produkto. Ang adon ay mga produkto nga napaka-epektibo sama panalitan sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagdemotika o promosya Bisaya sa uga Mindanao. Ay mo kalimot mga higala, ha? Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay mo kalimot usab Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. O ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot sa itong Herdmax Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga soking tigpaminaw, nindot ang ato usab nga panglawas pagkita. Muinom sa mga produkto nga napaka simple, napaka

natural nga mga ingredients nga naa niini higala. Ah, mo na siya ang pinakadindot nga walang side effect, walang overdose higala. Pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Ah, kasama usab mga to usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mas nindot po ng mga sokintik pa rin itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ah, dako kayo tabang ha, para usab sa panakit sa kalawasan. Ang kahalang huwag kang kainit, manutsohot sa mong panit, lagbas sa mong unod, nga to si muhang kaugatan o kabukugan. Wala, huwag tangon mga sokintik paminaw ang mga kapamaol sa ato usab nga panglawas, hago kayo tas adlaw. Kanigala usab, mayo usab ang ato usab nga Dr. Pungisop niya itong doon ay napublimas pamanit. Dr. Pungisop, mga sokintik paminaw, dako kitabang sa mga minor skin diseases, ha? Ang sa ato usab nga case skin law, mas nindot po, muhamis, puputi inyong pamanit. Mag-case skin logid mo. Mauna siya pinakanindot kayo mga sokinti walay kutis artista ang resulta ni ini nga klase sabon. Ha? Nga, aside anak mga higala, ay magkalimut usan sa pag-text sa numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mauna higala, pinakanindot kayo nga mga taho alang usab sa ikayo na to sa panglawas. Ay makalimot usab sa ato usab nga mga balatian, labi na gyud nining atong tutunlan. Ha, labad sa ulo, nagasakit ang ato ang nose, di ba? Ang ato usab nga respiratory problems, no? Importante na ato pakusgon. Na atay throat and bronchial higala, mga infection, for example, mga sokintik paminaw, group of whooping cough, ma, yun ay higala, or allergies pa. Anang, ayaw mo kalimot, doon atay prevention. The prevention is better than cure. Maunay pinakanindot kayo sa nagkanyang sakit o gabalitian. Mga natural remedies, no? Unsa may maayo. Ah, ato ginahatagang pagtagan. Sumala pa sa inyo hang nasairan. Ah, mga fruit drink, no, di ba? Eat mo o prutas, o di ba? Mga juices. Ah, digikan sa mga prutas, mga sokintik paminaw. Kabasta mga juices ang ato isigutan. Ah, like carrots, like apple or pepino, mga sokintik paminaw. Basta fruit juice mga higala, nindot pa kayo mupakusog sa ato sab nga immune system. Mana higala mga sokintik ay magkalimot.

0: na funeral homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ang panahon karon lahi na kung tandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended I use Avon Beauty Soap wala namimaingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang I use Avon tinuod ni
0: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayusavon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayusavon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati.
7: Fully. Pagete, fronting RM Guest House and Colon Extension.

música. Ata, kay mo labigay, panalipdag yun. Herbal pag yun nga coffee, ani

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud ug
3: na ikaw. Lausap diha-diha ni mo.
2: Yes,
3: diba? Dok. Ano, mga

0: o sinovit. Og diri sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay, laing kanta alang kaninyo mga higala, ikanta kini ani Muira de la Torre.

0: Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamvyat Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamit.
3: With warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Zen and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kiringan kong tuhod ay...

0: kong palit sa butika, nagtesting kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
1: Hanap mo ba hard?
2: In town, try the night tonight for as long. Or 015-52754. Night Dumaguete Pension.
3: Usap ra yung lawas, yung halagma. Dili mo kapuyon.
4: Ipabarato pa kini.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Sabon? Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're...
8: Antos man nga pwede na gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold. 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagwapo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang okasyon, napakay tao nga gusto ni mong malipay sa
9: Ang panahon karon lahi itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong
10: Alita kong mama niya, pwede singer.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal sulay.

0: oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byrace Urinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw. Kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams.
1: Lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga by Ronnie Bai. By Ronnie Bai. Paliog, tambagiko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mahulog?
1: Sabi ko, Lindo, listap.
2: Listap.
0: Atchuloy! Ano na? Ang pakurat sa kabuntagod. Kauban ni Bay Ray on air.
3: Ayaw ko!

0: air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon!
1: Amangon atak kay buntag na. Oras na para mang mata. Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapa sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tanan? Kay kung ako yung balusan, kaloy sa Dios, sukirag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kaginad, Pirate. Nakanunay magpaubos kay ang labi na sa ubos. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza Otso, bulan sa Oktubre, tuig 2020 sa Yes. Tawag ang birthday ng adlaw. Ako na gitawag nga.
3: Lami, mangyod na siya.
1: Happy birthday. Saga birthday kagapong adlawa, belated. Happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. For birthdays to come and always good health. Parigid na pinaka the best sa itong birthday. Abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw og libre rin kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na ginkin nga gasa. Gikan sa itong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalimutan. Basta na yung birthday. Kaingon gintang.
3: Lami, manggid na siya.
1: Oh, lami, ginang birthday. Lami nag makakaon ka. Oh, sigurado mangyong makapanugab abot sa lubot. Okay, tara, 51 minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa kapuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Dali arigid ang mag-birthday ka na tuig. Dali rang pista ka na tuig. In short, dali ragid kayo ang tanan. Paspas ang dagan sa panahon. Paspas po ang dagan sa atong bulsa. Mudangan paingon sa kusina. Kay mangayo og kanod. Okay, tara, 52 minuto sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Nagandaan nga mo tawag or mo text karang buntaga. Open ra kayo ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-664-7734. Muna atong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po ni textan kay andam ginang matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakan o nagumba, para mo bright, malambok ang inyong utok nga manabi sa silingan. Alam pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi mangani kana regyong makayo. Para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi. Nay usahay gikabuhi. Wala kasabot sa ilang kabuhi. Nganisaka na pingong koto-koto. Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon!
1: Yes, si Malalod, the Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon!
1: Yes, sa Ayungon. Bindoy, Manhoyod og sa ban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning. Bangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nahinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumadag kong kaldero. Madag kong sampot, lagom-lagom. Butay, tubig, inita. Ibo-bo sila nga tulog. Ay, po ba, binuang paso po na. Ako na lang. Pagbutag tubig, inita, di akong pangapi. Ana na, ibo-bo kayo makasala ka, ana. Nagingon nga, Yosin. Yosin this morning. Oh, nagingon nga, makasala ka karong buntaga. Sin. Sinta, miss ng way. Okay, ito na sige. Hingutay 4 minutos. Ano mo kayo kaning sin? God, sala. Mago na, namay ka ng fault. Sayop. Sin, sala. Ano siya ka ng repent. Ano na, paginulsol. Naoban ka repent kay... repent your sin. Sus, pag-abot sa balay kay... sa may nakaon, isaka man sa ilang atop, gadalag pintal, agrepent ng ilang pintal, bisag bago pagod, gipintalan, yung bago. Kiningon good si father nga, repent your sin. Gipintala, gusob ng atop silang balay. Sakto man po. So, dili na siya yun nga, repent ng pintala, gusob ka na muna, gitawag, paghinulsol namos yung mga sala ba? Nang liklik mo yung silingan nga niligo. Dako na siyang sala. So, kinalan, maginulsol na mo. Ay na nagbuhata, ha? Nang pangliklik. Kaya di ginamayo. Nagbasol ko. Nga nung. Nagka. Nagkatrato ko nos lang do, ha? Okay, ito rin, 56 minutos. Sumunaklabay ang alas 4 sa kabuntag. Despikas isla, gitawag sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Des dumanog, rundo, aligria, badyari, natilan, malabuyok, samban, og samban, pagkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dinadapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan, otanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay puntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Manigyan mo, bangon og mabuntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ibton ang mga ilibtunod.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Samas nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibton gid na, kay buntag na. Ipataop og magabi eh, ibton po og mabuntag. Kay basig maberyos, maghang. In short, hang-hang. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan atong mga magumas sa kabukiran atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kitag bangon, bangon, dire, kamodya, sige na magkatulog, sige tiko ko. Anegyon, gatiko ko, ang ginawa, abot sa toko. Gatikangkang, ang ginawa, abot sa... Isambi. Lapo sa langit. Okay, standby sa tamasikat. Aminaw, nakitag o sa kaawit. Tangatangin niyo ha. Tangatangin niyo itong lingaw-lingaw o niyang taod-taod. Pinagis pagtingog sa itong mahiwaga nga toko. Kaya kanya itong toko. Talag sa rabak kayo mo tingog. Unaig yun, kalintiyog sa atong toko. Unaig yun, it's very golden. Golden voice. Bulawanon kalintiyog sa atong toko. So, minawagin mo, kapilalin siya mo tingog. Okay, plus yung entitled, di na yun kumusab. By Max Sorbad. di na siya mausap, kausan na lang.

0: By Ray on air.
1: Ah, di na good kumusap, kausan na lang. I don't worry. I do it again. I do it once. don't do that. Because your family is angry for your do. Unsa man ay mong ibuhat nga dili maayo masuko gyud imong pamilya? So mas maayo og magpakahilom or magbinot-an. Kauban nimo ang mingming. Okay, ito ras, alas 5-2 na gyud sa kabuntagon. Pagkadala gyud sa oras at malulog. Lola na nagtatay dondong o giday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at na kay buntag na. Oras, oras na gyud para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang ato madagko nga mga bata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa o kaputi sa paa sa inyong asawa. Puti ang paa pero lagom-lagom ang kigol. Ngayon, mamanggin na siya tinood. Lagom ang bulog. Okay, ito ras, alas 5-3 na gid sa kabuntagon. O, di na laging mausap. Ngayon, kanang inyong mga dili mayong buhat, ayaw na ginag-usba. Ang saman ba'y like, beating. Beating rooster. Okay, natin tawag, speakers din niya. Ito nga tagag mayong pagbunal rumuntaga. Hello, good morning. Hello, good morning! How are you? Hello?
3: Parang buntag, idol kong gwapo!
1: Dugay, amutihog ning akong idol nga po, had?
3: Ha?
1: Dugay, kikamutihog akong apo, had?
3: Na dyan ko mo usap!
1: Ay, na dyan ko
3: usap! Kay Lami, Mandiyan!
1: Ay, na dyan ko usap ko yan eh, kay ka... Unay gingon nga kasi paan yung kasi mong asawa.
3: Hindi yun kumuusap. Ikaw, buksan pa ka.
1: Katos mam sa Lidaklan, sipa. Pagulang-gulang na to, pero patid ato. Kusog kayo.
3: Huwag yun.
1: Guba, ginay mong guso. Gani, kumusta mo lang kumuntagod?
3: Ay, nag-uwan-uwan. Gumiit o kusogapon. Kusog kayong uwan.
1: Ah, mababa dire, kusog ba kang init, Kuya Nick?
3: Pero, kusog kayong init. Pagkasunod, busdak na init siyo. Huwag mananggib.
1: O dire, gikagbuntag abot hapon, kainit, raman pirme. Huwag may
3: iwan. Huwag man mananggib, hindi sila busdak.
1: Ah, pinangga, day mo na.
3: Huwag mananggib na ako.
1: Ah, kinsa mo na ikaw manalairan. Okay, connect. Wala yun na silang greeting sa Buntaga.
3: Okay, sa tapos sa akong virus na rin doon sa akong makita. Silang play po si Larry.
2: Bangon, bangon, bangon.
3: Ano yung gundulin doon? Kinta kang kayo sundan. Humot tayo. Lami kayo sundan nila.
1: Oh, mo ba? Sige.
3: Oh, adan lang nila saan ako. Sa LBC.
1: Sa LBC, Ra.
3: Oh. Ano tayo meaning sa LBC?
1: Winning sa LBC mo na yun. Look do. Bugas ko, pras.
3: Oh, sa taos ako sa kamigo nila si Juan. Ah, nangapli na din si Juan. Ako amigo. Oh, sa taos ko sa ni Boy Hanurado. Pangwala Boy, kaya huwag ang mga sako si Mabot ni Mo. Oh, shout out to ni Rodelin o ni Roger.
2: Bangon-bangon
3: na muda. Pangapli na si Tindaan. Oh, shout out to ni Rene Speak Pagira nasa Tapagong Manunope. O shout out to ni Sir Renard o ni Daniel, guys, neta Daniel, oh. O shout out to nila ni Rony Librado o Labina ni Mo Buyax. O shout out
1: Buyax.
3: Apel ni si Maria Buragina, oh.
1: Maria. O
3: shout out to sa akong asawa, ma, bangon na diya. Luto na, sa eskula na akong mga apo. Shout out to sa akong mga akong amigo diya, si Nilo, si Junior, na manayang sapatos, yung asawa, o si Nilo, si Paul, Oh, shout out po sa akong mga po si Jimster Ayan. Og sa akong mga anak si Regen Wirio Daklan, Rose Ewan Daklan, Angie Daklan. Og especially sa akong asawa. Ora na DJ. Request si Bonson.
1: Oh, sa may request ni Kuya Nick Daklan.
3: Magilan, ikaw na bala daw sa yung bilang ni Dane. Magilan naman.
1: Oh, sige. No problem.
3: Okay, basta ang langyo. Wow, sikat na sikat.
1: Oh.
3: Basta idol kong guwapo. Thanks very much, idol.
1: Oh, alay na, Ed.
3: Oh, balik lang ako, tawag na.
1: Okay, nagang salamat kay Nick Daklan sa yung pagtawag Rumbuntaga from Badjan Cebu Public Market. Sa atong makikilaan niya sa Badjan Public Market. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Hinay nag kamang sa iyong tindahan, pangabli mog sayo para dagko mo galin karong adlaw. Kita open early your store to get a big sale this day. Dili na lagi ko nun siya mausap. Unay gingon mga sikat, ayaw sulti ang pabuhata. Kung dili, buhat ang pasulti. Mao na siya. Namay uban nga, para sa lang mulansar ka pagka barangay kagawad or barangay kapitan. Grabe kayog mga plataforma. Ay mo kabalaka, kaya ako'y mudaog. At agang tamog tagsa kasakong bugas kada bulan. Naraman na siya. Pilaragoy sulti. Pagkadaog na, nabaday buwat wakmat. Ay, pwede na siya musulti nga, di siya muhatag. Pagkadaog niya, iaram buhaton, mang sikwa na ba, surprise na ba? Hatag na siya tagsaka sa akong bugas, kada panimalay. Di makaingon, maayag itong kapitano, kaya nang hatag tagsaka sa akong bugas. Di gina ko to kalimtan rong 2028. Wala na siya, wala ito, buhat ang pasulti. Dili kay sulti ang pabuhaton. Ya, wala di ay. Ari sa tas atong kapalaran ng Buntaga kay importante biya po ni. Kanayong kamot niya, Bokton, Hawiri. Kay basig ka ninyo ang kapalaran mula ka mo at to speakers barangay. Wa na mo'y kapalaran. Lagi pangarak sa bulan sa Marso 21 ang tuwing Abril 19 Aris. Andam na ka sa pagliok sa imong plano. Swerte ni merong color. Top 9 og blue. Abril 20 ang tuwing Mayo 20 Taurus ang imong pagka mapaobsanon kay makatabang sa usa ka sitwasyon. Swerte ni merong color per 81 og lavender. Mayo 21 hangtod ninyo 21 Gemini. Makadawat og makapahimuot nga taho. Swerte numero color 537 og sky blue. Hulyo 23 or Hunyo. Hunyo 23 hangtod Hulyo 22 Cancer. Ayaw dayon salig sa saad sa uban. Swerte numero color 925 og green. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo. Kalmado sa pag-atubang sa usa ka hagit. Swerte numero color 648 og Nibiblo. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Mahuman nimo ang bulaton nga dugay na. Swerte numero color 173 og Mint Green. Og kadtong atong kapalaran karong Buntaga or katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo unyang taod-taod. Balik sa tasa di na yun kumuusap. I do it again. I do not do it again. But one month I do it also. Share that, bye. Sama na English, ang hindi naman na sama na ito yung English, gusahin nga. Ligid magkadimao. Because since my education, I go always in Guava 3. Anto man tapir mis bebasan kon mo magbayabas balonon ibaligya para makapalit og papel og lapis. O lang atong answer inig test bayabas. Okay, gantong mong kapalaran, gantong ka na to sa Astasan Herbal Capsule Mutambal sakit sa ulo, sakit sa tod, kasukasuan, delicate arthritis, tasong uric acid, tasong sugar sa dugo. At tunay, bukol-bukol o bag-ubag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan kauban ang Astasan din organic. Mas tasong santon, pretty, 5 times beta carotene, tasong vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon o maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan na pwede siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Ang gugma, di nagyud kumuusap. Dias barangay Bago Tayasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Dias panimalay ni Sir Buyak Slabiog Karinal. Sa ganaan nga magwapo, magwapa, muputi mo amis ang panit gamit tag-ayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap pang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahumok og makahamis sa panit labig panganay pa adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A nga magkontrol lecithin collagen og mga nutrients nga maoy mapaputi og mapamis imong cutis natural.

0: sila nga matayon saon, mga di pagasto ng kwartahan ni nga dagka naman kayo niya, sus, og matayon saon na gini. Mga yun, ga problema ang saon pagasto. Mga yun, ikaw na, isugal. Horot na gina tayo. Mga yun, bisag unsa ka dagka ni mong kwarta o magproblema ka kung saon ni pagasto. Isugal na, di ba? O sa kapustara na, wak na, pildi dayo na. Nagingon, hurot. Hasta kabtangan, hurot. Hurot og pamaligya. Tungod sa sugal.
1: Apan usap pa kabulan, ako nga na-diskubrihan, daghana ang ikabuangan.
0: Okay, ito lang, sa lasing kukin sinigid sa kabuntagon. Des, barang kayo magtotayasan, may buntag ron nung dibuhino o diya. Anong dibuhino? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ito lang, kusina, gainit na siyang tubig para makainom ko ng kapi ang pinanggaugbutan ng asawa. Okay, lain, may buntag ng mernay no o diya.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang by Francis, so may imad, Myra, og ni Tap Tap. Og kauban siya mga apoy nung diboy, si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon para mukaon!
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Hindi gumagkaon, malibang! Wala giyon sa manag uyab pa, magsigingon nga. Ben, kaon na ka? Oh, kadakuan, kaon na ka? Dili ko na pwedeng mingon po nga, Ben, nalibang na ka? Kaya di biya po, salang pa nga magsigin na kakaon. Dapat libang-libang po. Mau na dia.
1: Usap ka asawa, nakaanak siyag usap.
0: Dia sa Sitio Laguna, may buntag ko rin si Mabinson nga to na. Alas kusina. Taguktok ng kaldero. Alang yutit Binson dia. Alang by Dan, by Lickster, by Joey. Og ni Saira Aquila Garvey. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og des barangay Lutay, Tiyasan. May buntag ng Cesar Gabunada dia. Atong higala ning guapa. Guapa og magabi eh. Og madlaw, guapo. Og ni Bay Coco'y Guardario. Atong higala po ni nga nagkasiksi. Bay Coco'y nga nagkasiksi man ka, Bay? Og ni Bay Coco'y Bay rin, nagpasiksi jug ko kay. Sige, Bay, kung lakaw-lakaw, kilid sa kalsada. Yawa, takabalo, makakaplag ta or makahibalag tag babae nga puti ang paa. May na lang, mapansin po tagamay. Ay, nagpapansin na talaga, Bay, kay naalak kay asawa. Masuko na yung mga asawa, Bay Coy. Makaingon niya na nga. Kani kumbana, sa una, akura mo eh. Siging gilantawan eh. Karan mo lantaw na maglait.
1: May usa ka dalaga.
0: Og sa higala ni Bay Coco, si Bay Persinet. Karganira nga muna ay gatimon-timon sa walo kabuok bidbirod. Bainet, ningon si Bay Coco, kumusta ko no iyang kabo, iyang walo kabok pinbirod? Nimura ba ko nang giampingan? Ako ni Bay President pa, okay ni Bay Re, ako nang giampingan. Virgio, kaning utsupon ani, wak na, murag nagayot na, kaya ako manggunggi, ot-ot. Ay, gut-ot na Bainet, kay mga buslot. Sayang kay nang chupon or kanan atngal. Hilig-hilig tutoy si Bay Persinit. Kapan sa pamilya na silang Bay Junil. Silang Bay Ibanda, Bay Felix. Silang masilingan din na napita. Si Dundun. Dundun Libralilia. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay Buntag. Nagigyan mo, bangon para malibang. Nagigyan, Ben, nalibang na ka? Dili kay Ben, nagkaon na ka? Siging pangumusta, nagkaon, nagkaon niya. Wala, mangingon nga, nalibang na ba? Okay, ito oras. Alas 5:19 sa Kabuntagon.

Di patong pa rin sa naan, minaw na kita gusto ka with yung title. Kaling kita wag og batang. Batang buotan! Sa mga bata niya, pag binuotan gid mo sa inyong ginikanan. Para nindot ang inyong kaugmaoy. Request din ni... Goan? Ni Kuya Nick Daklan. Kaysa bata pa kuno siya sa una pagkabuotan na gid niya.

0: Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
6: Ako na si Alan Trococo taga Son 4 Book 19 Lagaw, diha Santo City. Kapalit ko Lance Coffee. Kasi wala man kung maginom ko kape gina gapalpitit mag akong kasing-kasing. Nya karon kay ang doktor nga nga dili ako maginom og kape. Wala na kadung ko sa radyo sa programa. Akong gitistingan. Maayo man ni ang Lance Coffee kay dili na ko magpalpitit. Pagkatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas kung maginom ko Lance Coffee, wag mo walang kakapoy kay kumakape ko managsik akong lawas. Pagpasalamat po ko sa Lance Coffee kay kataganap galagsi o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time.
7: Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian
12: with Dragon Fruit Gold.
7: Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan
12: para abtik kanunay
7: ug ang paminaw hapsay.
12: Busa ayaw sayangi ang oras.
7: Bangon and take Dragon Fruit Gold.
12: 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw.
7: Ug atubang ang ugma nga way kahadlok.
12: Fuel your day
7: with Dragon Fruit Gold.
12: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
14: Ako dahil si Sinasagaana sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am kay ang akong anak karon. Maayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am. Karon, kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
15: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon o iyang pagtulog?
14: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog.
13: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Oh la la.

Dihay kandidato nga hambugiro og himalikas kayo. Pagdiskurso niya si Entablado, na malikas dayon siya o mingon. Utang ina! Kung ako ang inyong ibubuto sa eleksyon, lahat ng mga kalsada ninyong sira dyan, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang ibubuto ninyo sa eleksyon, lahat ng mga bahay ninyong sira-sira, simintadong lahat ang mga putang inang yan. Kung ako ang inyong imboto sa eleksyon, lahat ng mga pangit ninyong mukha, simintadong lahat ang mga putang inang yan.

Gisaka og gitulit ang magtiayon nga si Inyang ug Bilok. Gihurutong kawat sa tulisan ang ilang kwartang mga alahas. Unya gilugos pagyud si Inyang sa atubangan ni Bilok. Sa dihang milakaw ng tulisan, mihilak si Bilok. Gialam-alaman siya ni Inyang, "La,

0: Highway on air.
1: All right, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon kauban gyapon ang igala sa Kaginad. Og sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga pinagis pagtingog sa atong maywaga nga tuko.
2: Kalit lang siya merkamo. Sir, sir, kulang pa diay ning 2 piso, sir.
3: Ngano man?
1: Okay, ito oras 35 minutos man makalabay ang lasing ko sa Kabuntagon. Ako maluloglula na nagtatay Dodong Oginday.
4: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntagda. Ibta-ibta na ang mga libtunod. Sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay Buntagda. Hayag na kayo, oh. Kita na kayang langit. Kita na kayang atong kalibutan. So, ibta na siya. Okay, padayon ta sa itong kapalaran karong buntaga. Pamina, babati, kaya ito ng yatag, ura, urada. Sagi panganak sa bulan sa September 24 ang tunog October 23, Libra. Doon ay tao nga makahatag og mayong sugyot. Swerte ni Mirog Color 852 og Brown. October 24 ang to November 22 Scorpio, mubalik ang imong gana sa usa ka butang, swerte ni mirog color 396 og yellow. November 23 ang to December 21 Sagittarius, daghan ang makauyon sa imong batasan, swerte ni mirog color 714 og purple. December 22 ang to Enero 19 Capricorn, maayong adlaw sa pagpuyo, swerte ni mirog color 583 og pink. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 Aquarius, ang imong bag-ong plano kay makadawat og suporta. Swerte ni mirog color 962 og silver. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces, mulampos ang imong ideya. Swerte ni mirog color 475 og green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na an, nakabalo na gid mo og sumot. If you didn't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran gitad kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule.
5: Swerte ka, pare ko.
1: Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule doon na kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain nga mga balatian sama sa high blood. Taas ang kolesterol, adunay mga bukol-bukol o bagubag. Pagunsa pa ng mga sakit nga gambing sa iyong mga kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available na itong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJ and Pharmacy. Yes, Badjan Butikas, Santo Niño, Alegria, Chan-Chan Pharmacy, Sinupit Pharmacy, Natilan, Victor Pharmacy, MPG Drugstore, M-Pharmacy, Ilmo Pharmacy.
5: Dili na mahalok kita karo.
1: Yes, Dalagit, Trade Pharmacy, Edge and Reds Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy, Runda, Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Barga.
5: Ting pangason, maoy gusto sa babae.
1: Yes, Tumanog, Pharmacy, Sipura, Hapjag, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Yes, Tumanog, dito on Pharmacy, Sipura, Pharmacy, Sides, Pharmacy, Hapjag, Reserve, Pharmacy.
5: Oh, swerte ka, pare ko, kaysa guwapa, pwede nang makatrato.
1: Og diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa matang Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Tanang Botica dool sa inyong lugar. Og din sa Lungsod sa Tayasan, available sa matang Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy. Og diya sa Yuri or Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito oras. Kasing ko 40 na sa Kabuntagon pagkadala rin sa oras. Ito malulog-lula rin niya na nagtatay nga nang mata na, nagkapi na. Mayang pagpangapi na itay. Loog la. Mga pigita, dilita magsigi o kuan kanang inumog ka ng mga tamis nga mga ilimnod. Dapat kape ragyod, papait ba? Good benefits mo ng kape. Anong kape, labi na itong pure, wagi kalamay. Or no sugar. Kusgan dyan yung kasing-kasing. Yeah, malikin pag ito ang type B diabetes. So, kape gita.

0: Bahalag imong lobot kagiron. Importante ang ba-ba mo kaon. Bahala gulay sudan, sudan. Bahala gulay sudan, sudan. Importante naray bugas, naray kanon, or naray loto. Kaon rin kita. That's the important in our life. You need to eat 3 times a day. Bahala ko nagbaho-baho. Importante nga makaginhawara.
1: Ragid hasta ang atong naong.
0: Okay, from 83, 22, mayong buntag, Vire, asaman ang toko, wala man lagi mo tingog. Salamat. Ang ato lang ipatiyog ang toko, boss. Pag-uhay na lang. Sahay ko rin toko na ito. Di magun manguhit sa itong kilid mo nang malimot na tapag patingog. Sa manin toko, apod. Okay, kabala ka, boss. Napay ikadog, ikatulo at ang atangi. Kuhitar ako kay usay malimot yung kunyon. Sa manin magkatigulang na talimtano na manggod. Sa ato'y kaduwang lingaw-lingaw, ikatulo at ang atangi, kaya ito nang iatag ko niyang taon-taon. Don't worry. I need to. Ang saman, I need to hear voice of Choco. Okay, standby, standby. Sa tama sikat na minaw na kitang pangkabuhayan, sugar.
2: Dili.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500,
6: mapalis sa mga butika.
9: Kita, Balagosa.
10: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
9: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, ay DTX 500.
10: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
9: kuan, iyang sakit, iyang murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-estate, tumar, ani.
10: So, wala pa na siya nainom, ano, kung saan yung gibati, ma'am?
9: Nang luyahon siya.
10: Luyahon?
9: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
10: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
9: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy baroro, sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
5: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Mayong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit, kaya ito ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
4: Mayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP, mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
2: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
13: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Nights Dumaguete Pension House.
14: Mga pena ta!
15: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Si Ilma Mohana Arisdado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisdado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa EPIC. Kaysa wala pa siya nakagamit ana ang mga product, ang iya nga tiil, nagahukong. As in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sa Nance capsule, kag UID capsule, na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sa mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UID Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sa Nance Capsule o UID Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.

0: Kay Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programa Pakurat sa Kabuntag. Kaubat Gyapon ang yung igala sa kagidad. Dinilang siyang paborito yung station 98.3 FM Star Radio. Basta ka star, sikat na sikat kita. Okay, ito na 54 minuto sumad makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Itong malulog lula, nanay tatay, dudong, o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa ato, ikaduang lingaw-lingaw sa atong pagtingog sa toko. Hindi na ato ni kalimtad kay naiuban katang atang bigunin tiyog sa atong toko. Ako, tingog na ko. Magkad na ito yung kaduang lingaw-lingaw karong buntaga. Napay katulo. Tangatangi ginaha kay ato lang ihatag niyang tataon. Huwag malimot ha, ako mo nag-ibala si katulo. Nag-itawag nga. Kamu na isumpay. Nag-iwag nga lingaw-lingaw. Huwag swertihon, kwarta. Huwag di malason. Why kwarta? Kuya Nick, si pasinsya kayo din ato ba? Kita rin mong tawag kaya itong oras. Biliklo na kay Kuya Nick. So, ay ka pala kay Kuya Nick. Ugma, balik nagtawag Kuya Nick. Kaya ito na nga tagag mo yung pagtaga din mong tawag. Sa mga may ligong dagswert race, tanawa tutukin na ang iyong ticket kay Basin o usabo sa mga mananaog. Sa itong resulta, gapong adlaw sa last 2 sa hapon, 274. 74 sa alas 5 sa hapon 949 og sa alas 9 kagabi 595 og ganda itong Swertres Resort kagapong adlaw sa mga nakada og congratulations mukhang mata pa. Ang pera ni mama, tinalo ko sa sabungan. Anay kwartang mama, gipildi ko sa sabungan. Nainggan niyo man siya sa manok na pula, kay sipa ko na kay dagway ba, niya nindot kay barog. Sino kay balibo? Niya kontra, bisaya on raw, agihimol. Pag-abot, kinatsambaan man sa ilok. Kalitra magtakilid, nangitag daplid. Okay, ganda mo ang Swertris. Gatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga ito, girbal nga barato, gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika ang nabantong gugmas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka ba na wala pwede gidgang makatumar. Ayaw lata nga ang imong lawas. Mabigay panalipdi ka doon ay pag Dragon Fruit Plus. Husbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule palit yung masuking butika all sa inyong lugar. Ubus ang money, darling. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malatanog ang pagbatunog arthritis rayo magubad pa tungod ka na skulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi. Protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Mapalit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano ba itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Dagi pa ilailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dulay, high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, dili katulog, tila medisin niyo, kinigam mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dosi. Ka mga herbal ingredients kining kakapi tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian mapalit yung masuking butika do all sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee available sab sa atong masuking butika do all sa inyong lugar. Ayon po ng tagdero ni Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: bangun at masikat kay Puntagda. Region na padaan sa bungad may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Okay, sa itong balitang sport ka ng Buntaga, pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa puson. Ang puson ato ginaugnaton ha, para mauwasan ba. O, TNT, tinambakan ang jeep sa score nga 116-92. Tinambakan ng TNT Tropang Giga ang Tirapirma Jeep sa score nga 116-92 sa muling pagpapatuloy ng 2026 PBA Governor's Cup. Nanguna sa panalo sa TNT, si Calvin Optana nagtala ng 39 puntos habang mayroon namang 26 puntos ang bagong import na si Nick Hornshey sa laro na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Mayroon ang limang panalo at apat na talo ang Tropang 5G kung saan nasa pangatlong pisto na sila kasama ang Converge Fiberxers. Habang ang Tirapirma ay mayroong tatlong panalo at anim na talo nasa ikalimang pisto. Agad doon itong balitang sports karong Buntaga. Ganda mo balitang sports, giatod grato sa Mimo Smart Syrup. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra nga malimot, lisod makafocus sa klase. Ug usay dili kayo kasunod sa leksyon, basin ko lang siya sa hustong suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brand supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun-an o mas maayo ang performance sa eskwela. At agi extra suporta ang utok sa inyong anak, Mimo Smart Syrup, para sa abatang uptake o bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Di naluko, nakita ko sa gagong demonyo. Kaning suga lagi demonyo, basta mapildi. Pero magkadaog, murag makayon ka nga. Okay, Ramad. Kayong mga sabungero, nawal ng champion sa judo. Ay, magpangasawa ka ng champion sa judo. Blahan og magkaingon-ingon, di gud mapiti ng kilid ba? Okay, tura sa lasay snus na sa kabuntagon. Gatong oras, gatong gatos sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarain og tambal. Sulay ang natural nga pamagi pagkumasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagula dunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay doon na caloric acid nga makita sa bisyo. I-aplas lang kini sa apektado nga parte sa mulawa, subanan og masay, Shiva Essential Oil, ang aplas nga mot o gipiktim. Shiva Essential Oil. Kapalit si masuking butika doon sa inyong lugar. Dini sa lungsod sa Tiyasa, nabilabot ang Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa Malabuyok, Cebu. Available atong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sarisa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace o diya sa Barangay Bago, Tiyasan. Available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyacs Labiog Gardal. Sir Boyacs, good morning, Sir Yacs. Kumusta itong kabuntagon diya, sir? How's your morning, Sir Yacs?
3: Okay na ka, Dribay. Nangapin ako, Bike. Huwag na kayo dito sa Barangay Bago.
1: Okay na ako, Sir Boyacs, dito sa Barangay Bago. Nangapin ako na siya, kay grabe ka, bugna dito. Alay yun, bugna, mag-aideris lungsod, sa matas bukid, bugna yun. You felt cold. Pero lahi mo dito, Sir Boyacs, ugtog naon kay mag-hukas man. Di na siya magsinina, pero magalha gani, kanang tinginit. Ah, mag-jacket si Sir Boyacs. Mauna siya. Sa tanang mga teachers sa Barangay Bago National High School, lang Sir Makilindo, Sir Boroy, Sir Dikog, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers ni Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Okay, tapos alas 6:04 na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigala ang video sa Star Radio by buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa City Ubonga, Barangay Tamaw, may buntag ni Pastor dia, Pastor Isaias Ilinturio. Good morning, Pastor!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Galanog, lanog, sipa ang Star Radio di na dapita sa iyang balay.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag po ni Jibarek. Lord Daddy Cards.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: May buntag niya DJ Barek. Nangapin na ka DJ. Kanis DJ Barek. Kanunay man nato na makita ni Nig. Agi nato na kilid sa may covered court in his barangay kabulutan. Ano sa atubangan? Ga lingkod sa lingkuranan. Nga puti. Ga number 4. Ga timpla. Or ga inom og kape. ilang madam chusi grapa dia. Sa atong kabultahi. By kinit aboy ba? Kadala-dala ni Bultahi. Kauban siyang pamilya dia sa Mamindi. Mamindi aboy ba? Anang Ulyada aboy ba? Og sa atong sekretary or treasurer rin sa Barangay Kabulatan si Julie Taob. Og ni Bay Jan Paul to. Julie Taob, Julie Torres. Yeah, ikaw sigira yung kag Julie Taob. Og ni Julie Torres. Og ni Oban siyang bana si Bay Jan Paul Torres. O sa ka-vlogger. Nag-earning na po ng milyones. Nung ni Bay Janel Torres diya. Bilabol ng gasolina ng Bay Janel Torres diya sa may kilid sa kalsada. Crossing pengon sa minteryong daad. Og sa atong sekretary si Bay Nicodil Gauran. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Kapitan Day, Kapitan Ayan Tirano di sa Barangay Kabulutan Cup. Good morning, Cup.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og kauban siyang kapikas sa Kinabuhis by Gardner Noo or Ikidotsky. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lang by Manuel Bulahan niya.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lang Shunga Bibi Boy, Madam Lucille Kasumpang, Loud Anchor kayong Star Radio din na napita. Ngayong punta.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa tindiras to sinuan silang Madam Jima Cabrero Diaz, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Ugmik Mik Buking Kito. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Nagyon mo bangon para mukaon sa pamahaw, paniudog, panihapo. Need mong ginato na. So mukaon lang yun sa insaktong oras. Huwag mukaon po da sa insaktong pagkaon. Para healthy ang tiyan. Og des barangay poblasyon Tiyasan, may buntag ni Buyaks diya, Buyaks Barbershop. Des barangay poblasyon Tiyasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og des sa Itzaran Piso Office, may buntag diya ni Piso Manager, Madam Chris Miramiris. Og sa atong amahan din sa lungsod sa Tiyasan, walay lain si Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr., good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa mga SB members din sa lungsod sa Tiyasan, maayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og may buntag po ni Padre Day, Padre. Padre Archie Turoy. Good morning, Padre.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Og das barangay magtotayasan, may buntag ng Juni Bainosa diya, nga kanunay po ning naminaw sa Star Radio.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Siya ang silingan das lang Bainonoy Buking Kito. Og ni Bay RG Balasabas sa ating galang ang gugma perming labas.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Aban siyang pamilya das lang Madam Tikya Balasabas, Tungturo Balasabas. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og dia sa sityo kakabukay, may muntag mo ni Bus Dindo dia, Bus Dindo Abrincilio. Kauban siyang asawa si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na siya kay buntag na. Nagyan mo bangon para maligo. O dapat maligo kita kada buntaga kay si Bayre gani sa di pa mo duty din naligo man tadaan para inig duty na ito humot ang prisko ang atong lawas. O inana ka sayo kay maligo si Bayre alas 4 ka dalawa na pa ligo na kada buntag na way si Piat. Share po na ba ligo juga. Oh ligo kor humote ko ang ilog di ba humot. Okay, lagi tayong oras masikat. Tanan-tana lang yun. Atong makikilaaran nga. Naminaw, mayang buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, sangalan. Atong station manager, Mr. Ayan. Ani alatog, itong kabaran sa buwat, tandos na biteotso. Ang bayro ni Bay Librado nga mandos o madlaw. Mandos pod og maga. Bi
4: Lamia oy, ihandos pa. Sige no.
1: Lamia oy, kuda ihandos pa. Og sa itong kabaran nga reporter, Andos 38, Sir Boyax, labiog ka nila. Kung nalaming na itong lagaran, ang labang makagawin. Sa mas pagalagad, kaya din ni kanato. Og marapod po, magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsatagsa ka mga radio. Same time, same station, only right here in your favorite radio station, Star Radio. Hasta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio. Lasais. 11.
9: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
10: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
11: 1 plus 1!
12: 2!
11: 2 plus 2!
12: 4!
11: 4 plus 4!
12: 8!
11: 8 plus 8!
12: 16!
11: 5 plus 4!
12: 9!
11: 5 plus 5!
12: 10!
13: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
14: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
9: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

Kumusta nga to mga kaiksunan karon? Kumusta to mga amahan, mga inahan? Kumusta nga to mga apuhan? Kumusta nga to ang mga igunsa? Welcome na sab sa itong pagpanag-uban. Labyog-labyog sa mayong panglawas. Hindi maong tulumanon. Getod ka na to sa Astasan, ang pinakakusgan o pinakabago karon nga herbal sa Pilipinas.

Maminaw, maminaw, ta, maminaw. Importante ni mga kaigsuonan. May na maghisgot ang mayong panglawas mga kaigsuonan kaysa maghisgot ang mga nagkalilaing mga isyos Pilipinas nga makalabad sa ulo. Laban na tong ulo mga kaigsuon, muna hinungda na hinoon nga magkasakit na hinoon ta kay makakutas ni mga isyos Pilipinas karon mga kaigsuon. Sumapalahin na po ta, ito na pong isgutan karon ang ikaayo sa itong mga panglawas. Ay maurog ni puhunan na ito mga igsoon sa pagkabot sa itong mga pangandoy sa kinabuhi. Isa man po'y gabitay, gudana pong pangandoy, nganong gabitay man ang matliso at tagkabot. Okay, standby mo mga igsoon. Atong isgutan karon taon-taon, kining sakit nga insomnia. Ang ka na maglisod na katulog niya, kaysa mga na maglisod na

Ania, larga. Agipot na kayo ron ang panahon. Sa pangwarta, lisod na gyugayong kamason. Krisis kayo kun imong tanahon. Bisan gani ang gipangsuot, gipang tibhang na gani in taon. Sus, mga sinina, ibabaw na sa pusod, gani kutubang panapton. Mga karsunis, dagko na kayo kabra, nangabuslot na gani in taon. Kalas, ug haplas, kay kita, kita na mga buko-buko. Hasta mga paa, lagom o

lugay nun. Nah, naginam-hinam, rabagid mi nga, panga, kamangon. May lalang, natay ikapamulaw as...

0: E base nun niya, human election, lockdown na punta ni na tiwa. Maula di ha. Kala, standby mo mga igsoon sa tuang paghisgot ka ron sa sakit nga insomnia. Standby mo.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, ongoing kaya't mga igsoon, balik ta sa tupang panaguban. Labiyog-labiyog nis mayang panglawas. Karoon na itong isgutan mga kaigsoonan, kining sakit mga igsoon, nga gitawag og insomnia. Kinsa man ang mga nakasinati diha o waagri kinatulga na. Wala'y tarong kinatulgan. Daghan na ta. Pero matod pa sa mga pagtuon.

O, samtang matulog ta mga igsoon, nag-repair po na itong lawas. Munang inigmata na to, perteng tawhaya mga kaigsoonan. E samtang natulog ta, automatic ang itong lawas nag-repair sa mga damaged cells na itong nagasto mga kaigsoonan. Sa dihang naglihok-lihok pa ta o nagmata ta mga kaigsoonan. O, muna diha, no? Ang uban, mas maayo mangani, makatulog unong ngadto sa pulo ka oras. Mas labing maayo mga kaigsoonan. Pero samtang nagkataas ni atong edad mga igsoon, gamay na minuntag kinatulga ni ini. So insomnia na ang gawas mga anak mga kaigsoonan. Unsa man gud ining insomnia? O kining insomnia mga kaigsoonan mao ni ang usa ka sleep disorder. Diin lisod kayo nga makatulog ta. Lisod kayo tang makatulog. Unya dali kayo tang makamata mga kaigsoonan. Oga putol-putol ang atong pagkatulog. O, resulta niini mga kaigsoonan pagkaadlaw mananagluya na ta. O managluya mga kaigsoonan, nagpitok-pitok lang atong mata pagkaadlaw. Sa puto na kayo unya lisod na kayong makakonsentrate. O samtang ana sa trabaho mga kaigsoonan katulogon. O dili na nahimong epektibo sa trabaho mga kaigsoonan, kay gikapoy ng lawas kay way sigig tulog. Dunay duha ka klase mga kaigsoonan sa insomnia, kining itawag og acute insomnia o kining chronic insomnia. Unsa man ang acute insomnia? Kining acute insomnia mga kaigsoonan, this is a short term and often caused by stress, life events or changes in sleep habits. It can last for a few days to a few weeks. O muna siya. Short term. Tungod lang ni kay na-stress ta. Doon na tayo naghanggi pang trabaho. Nausob na po na nga to ang sleep habits. O niya, mukuan lang ni siya. Mulanat lang ni siya pila ka mga adlaw. O pila ba kasimana. Apan kung muingon kita nga chronic insomnia, mahitabo gini siya, no? When a person experiences unang usa ka tawo makasinati og sleep difficulties, kalisod sa pagkatulog mga kaigsoonan, at least 3 nights

health condition, medication, or to sleep disorders. Amo na siya ang gitawag nato o chronic insomnia, mga igsoon. So doon ay duha ka klase, acute o kining chronic. Now, unsa may hinungdan aning insomnia di ay mga igsoon. Now, ang insomnia, doon ay mga nagkalain-lain ng mga hinungdan. Una, kining gitawag na to stress o anxiety. Oh, kanang stress, mga kaigsoonan, sige kita na. O niya, kining sige tang gakabala ka. Anxiety. Work or nga asa man ta na stress, mga igsoon. Work or school pressure.

Di na hinuong ka makatulog mga kaigsuunan kay sige kang gahuna-huna. Labi na nang tagaan yung kag-deadline. Pastilan. Yung katulog mga igsuon. Ikaduha nga makapastress o makahatag na itong kabalaka kining personal issues. Sa mani. Makaning mga problema sa relasyon. Manay ginaingong init ang panahon pero bugnaw ang relasyon. Ako, mungunay makaingon. Ikaduha nga personal issues, kinigyong financial difficulties. O kinigyong financial ato, problema kita ni, no? Manay mahimong din ang takatulog. Kunya, og daghan po tagkwarta mga igsuon, di po takatulog, kay hadlok po tagtulison. Og wapo kay kwarta, di po takatulog, kay unsaon naman ingo amantay kwarta. Manay ginaingong, ay, ay, ay.

mga kaigsuunan, ilabi na kung usa sa imuhang mahal sa kinabuhi, muuna na nimo sa laing kalibutan, mupunay usahay makaingon, na di kakatulog mga kaigsuunan. Laing nga makapa-stress o makahatag na to o kagula kaning kabalaka, kining ma-worry ka, o mabalaka ka mga kaigsuunan sa imong pagkatulog. O niya, stressing over the inability to sleep can create vicious cycle of insomnia. O, nabalaka ka, kaya di ka katulog. Anam, o, nagunay makahimo ni mong insomnia, mga igsoon. O niya, ikaduhang hinungdan, mga

0: schedule. Going to bed and waking up at different times each day can disrupt your body's internal clock. Kini bang wagi klaro ba nga imuhang kinatulgan? Wagi ma-program sa imuhang lawas ang imuhang pagkatulog. Mupo na hinungdan ang insomnia. Yain pa is stimulating activities before bed. Dunay mga stimulating mga igsoon na makapa-disrupt sa imong pagkatulog. Engaging in stimulating activities such as using electronic devices. Kanang mga cellphone, watching TV, or intense exercise right before bed can interfere with sleep. Bitaw, no? Labi na ang naglantaw ka niya, sige kang gunahuna, kaya galagot ka sa imong gilantaw. Ay nabitin ka. Na, muna hinungdang din nakakatulog. Unya, uncomfortable sleep environment. Sa manisya, labi na ang langas, hayag kayo. Unya, ang imuhang kwarto, daghang bunhong. Daghang mga inihigda ni mo, sigag pangatol, kay daghang lamo. Sus, di ko ka katulog, mga ingsoon. Muna'y pait kayo na. Unang ngita, kitag pamaagi nga ka na itong higdaanan, mga ingsoon, inihigda na itong waisig pamaag, waisig pangitkit. Okay, rag na'y mangubit. Katulog, mental health disorders. Kaning depression. Mga anxiety disorders. Unay mga lai, mga hinungdan, mga kaigsuonan nga maglisod na kakatulog ug mahulog na inoon sa gitawag na itong insomnia. Mga medical conditions. Mga medications, mga kaigsuonan. O kining mga substances nga atong gipang inom. Makakuan po na siya sa katulogon, mga kaigsuonan. Una, kanang kafen. Kanang masitag inom og kape lagi. Manang kanang uban, maadlok, mga higala, magsigig inom og kape, kaya di isula kuno katulog. No? Ang uban po, mingon nga, wa may problema nang di takatulog, ang problema kanang di natakamata. Kanang may problema, mga kaigsuonan, kanang ang uban, maglisod nga, dili katulog. Ang problema, og maglisod nga, di nakakamata. Maglisod kag mata. Muna'y problema diya mga kaigsuonan. Lain pa kanang nicotine, tobacco products, mga tobacco products, magkakuan mo na siya og insomnia, alcohol. Kanang kusugay tang mo, maratag kami, lagi yung mainom, lagi yung mga hinungda. Og lain pa nga mga sa itong edad, samtang magkataasa, aging na to, no? Samtang magkataas ang itong edad, mga kaigsuonan. Sahay, mawala na, mapiktuhan ang atong pagkatulog, mga kaigsuonan. Lahig itong batanon patangay ni katulog na to, sos, diktag yun. Umiig yung kinatulgan. Pero kining magkataas na itong edad, mga kaigsuon, managingong ginagmay na magkinatulgan. Resulta, magluya na lang lawas magkaugma. So, karong taon-taon, mga kaigsuonan, atong isgutan, kung unsa may epekto na unyaan yung itawag na to o kining insomnia. Nabanid akong epekto. Doon na mga kaigsuonan. Ito na yung isgutan karong taon-taon. Human naman ining pipila ka mga pahinomdom. Stand by.
1: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, makahamis ang Ayus Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you.
3: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
4: May pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
3: So unsay awhag nimo sa uban no?
4: Ang ako rin iahwag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
3: Testingan
4: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat din ko sa astasan na bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang din ko, maugin ay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
3: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Love you, Boya. On air.

0: Ayan. Nang hangyos buyaks ni Burikdat. Day Burikdat, day, kung imong yukong sogton, day, kung magminyo na kita, day, sos, daghan yung kay kung dapat buhaton, nga malingaw yung ka, day.
1: Tinood ka, buyaks, ya, sama sa unsaman.
0: Kanang, kung maminyo na ta, day, di giti ka pahugason.
1: Unsa pagyod?
0: Di giti ka palungagon.
1: Nya, unsa pagyod?
0: Aw, dili man ti ka pahugason, dili man puti ka palungagon.
1: Nya, unsa man?
0: Aw, di sa ti ka pakanon.
1: Ay, ay, ay!
0: Alangan, di giti ka pahugason, palungagon. Unsa man? Di puti ka pakanon.
1: Ibati!
0: Oh, nala, balik ta! Na, sa, di ta pa hugason, di palong agon, sas kaya di man pwede pakanon. Botang eh. Okay, padayon ta sa pabanag-uban mga kaigsunan. O, oh, karoon ato isgutan kung unsa may mahimong ipikto ni ining insumya sa to ang kinabuhi mga kaigsunan kung naanata ni ini. Una, kining physical health effects. Sa may picture ninyo itong panglawas, una, kanag yung maluya ka niya, low energy. O niya ang insomnia mga igsoon, makapawikend, makapahuyang sa ito ang immune system.

diha. Onya sa mental na to, health effects. May ginaingong mood disturbance. Maka ang siging ang insomnia mga kaigsuunan sa puto na kayo. No, munang ka na yung asawa mga kaigsuunan, patuluga si ginang sayo. Aron din na maka-insomnia niya, simulang din na siging sa puto. Kaya mo na yung malang alang, huwag katulog, huwag kaigsuunan, sige lang sa puto. Sige mo sa nga. Okay, sakto, magtulog na kong asawa, sige mo gagyapong isapon. Gibate! So muna siya, pipila ka mga, niya, ang epekto ni Ana mga kaigsuunan is maka-apekto na sa imuhang performance, good. Performance ni mo sa imuhang pagtrabaho, kanang, syempre, magluya ko ka. Luya, yung kasi may wakay energy sa iyong pagtrabaho. So, imang performance, maapiktuhan. So, muna siya, nakadili maayo mga kaigsuunan ng insomnia. Daon, sabi itong buhato na ni mga kaigsuunan, aron nga malikaya nato ng insomnia mga kaigsuunan. O, na natin mga buhato ni Ana mga kaigsuunan. Una, imintinar ginato ang atong regular nga sleep schedule. O, kanang ato ang disiplina sa tuwang kaugalingon mga kaigsuunan. A consistent bedtime and wake-up time. Ato gina i-habits ng kagalingon mga kaigsuunan nga kanang sundon gina ito ng schedule. Panalitan rog alas 9 o gina i-schedule sa imuhang pagkatulog, tulog yung ka mga kaigsuunan alas 9. Kaya kung once nga malapaw ka na, na problema na yung ka na. Oo. O niya, kining mo tagpilaw ta, ato pong limitahan ni mo tagpilaw ta mga kaigsuunan. Inahanglan nga matod pa sa mga batids panglawas mga kaigsuunan kung mutagpilaw ta kinahanglan mga 20 or 30 minutes ra. Unya ayaw po doon ka ng tagpilaw og alas kwa na, alas 4 sa hapon. late in the day. Oo, dili po na maayo kay base unya rin noon dito katulog. Anang mutagpilaw ta bisag mga 20 nga to sa 30 or mga 10 minutos, okay na siya. Tagpilaw, Roman.

Huwag yung limpyuhan na itong tulganan kayo muna mahinungdan mga kaigsuulan. Limitahan na ito ang caffeine o ang nicotine, limit alcohol. Dayong mag-exercise gita mga kaigsuunan. Importante ginang exercise. Naon sa may matabang mga kaigsuunan sa produkto nga astasan. Naibalo mo mga kaigsuunan nga ang astasan, adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin, usa sa mga sangkap sa astasan mga

magliso na sila og kining gitawa, magliso na sila tohog. Oh, tohog naman. Katulog di ay. Itong ba, maligas man sahay. Magliso og tohog, dili tohog, tulog. Okay, so sabi, hibalo tamang kagisuunan, yung kining mangustin, rich ni in antioxidant. Oh, ang mangustin mga kagisuunan is high in xanthones. O niya, doon na sila gitawag ang antioxidant. Aron nga makumbati niya ng mga stress mga kaigsuunan. Kaya ang stress, o sama na sa mga hinungdan nga dito katulog. So kung doon na taniya ng, mutumar taniya ng, or mutumar taniya ng produkto, o labi na ang astasan mga kaigsuunan, kaya doon na yung mangustin, makatabang na to ni. Makatabang na to kay rich siya sa gitawag na itong antioxidant. Ikaduha, anti-inflammation property, inflammatory properties. O ka nang magpanghubag sa itong mga kalawasan sa sulod. O sa gawas mga kaigsuunan na makadisturbo sa itong pagkatulog. O malay mga hinungdan mga kaigsuunan. Walang takabalo sa ito ang ilalom sa itong kalawasan na nanghubag na di ha. Tingala kang anong maglisod magkatulog. Kain kayo mong paminaw mga kaigsuunan. Kaya di ay... doon na yung mga pagpanghubag di asulod o sa gawas, imuhang lawas mga kaigsuunan. O niya, ang mangustin, doon na potential stress and anxiety relief. Ang mangustin mga kaigsuunan may have mood-enhancing properties due to its ability to influence neurotransmitter activity. Oo, sa direkta nga pagkasunan,

Konya ang mangustin, mga kaigsuunan, maka-boost siya sa atong immune function. Magkaganihan, naghisgota o kanang muhinay ang atong immune system kung magka-insomnia ta. Pero mutumar ka, mga kaigsuunan, niining astasan nga adunay mangustin, ma-boost ang imong immune system na makatabang ni mo nga mga makatulog yung kaog maayo. Muna di ha. Matulog mo, matulog yung kagmaayo, mga kaigsuunan. Dili kay mutuhog yung kagmaayo. Isa naman, matulog, dili kay mutuhog. Ikalima. Ikalima, mga kaigsuunan, natural sedative effects. In some traditional medicine properties, mangustin is believed to have mild sedative effects. Nga maka-induce siya

Wadto mo sa mga estasyonan nga membro sa Mapula Broadcasting System o di ba sa mga butika, pangutan na lang mong astasan mga kaigsoonan. Solbad na ang atong problema. Why angay kabalakan mga kaigsoonan?

bado ni siya sa Food and Drug Administration. Ya sa to mga kaigsuunan dihang mga Muslim, way mo yang ngayong kabalakan, tungod kay halal certified ni. So, muna diha. Muna yung kanunay na to, sige, ibalik-balik sa to ang tulumanon mga kaigsuunan nga. Hindi nga tong lawas na ginahanglan po gini o kining food supplement. Kaysa mga pagkaon nga tong gipangkaon mga kaigsuunan, dili yun makaimpatar. Dili yun makaimpatar sa ikinahanglan sa to ang lawas diha sa ano, gikinanglan sa tong lawas munang mo ato ang sabayan. Sabayan nato og kining gitawag og mga food supplement og mas labing maayo nga mupalit kita og kining gitawag nato og astasan. Kaya ang astasan barato. No, barato ra gini ang astasan mga igsoon. Gasto mga anita og kining nagnaingong basta ilim nun kinaha. Pero kining sudan mga kaigsuonan, uy, mag-budget ah. Oo, oh, ngano gina-gina. Oo, oh, ngano gina-gina mga kaigsuon. So, mura to ako ang mga agda ninyo, no? Ako ka mong yagda mga kaigsuonan nga. Mupalit o mugamit kita o produkto nga astasan. Wala tayo panahon. Yan na lang sbuyak slabyog, magbili na lang spanuktihon nga nagingon. Lawas taampingan kay maurogin ni ang atong puhunan. Salam!

0: panglawas, maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Papaminog sa kamo. ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana, ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Hello, sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kandinya. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadadlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasok yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumagpanahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Maunang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod permis. Sa una, luya kay ko permiso. So, kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee na ulian karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
13: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Wala ka ba'y gana mamahaw matag-buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Sigurado'ng paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
1: Pangalan ug address.
2: Arlene Yuson, Maglinaw, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak galuk og naman gyud dayon. Ako siyang gipalitan og Wonder Animal Vital, din ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gyud ako siyang gipainom tapos gitagulan ako og pasaw kay di naman siya katindog. Dako gyud kay sig itek ma'am kay abutan og mga 2 ka semana la ko niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kay mukaon ma'am, wala na siya pili. Tungod Wonder Animal Vita.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: But it's Erica Lenzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, o serving airport, o eye drop. Tungod ano na product ma'am kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nashi pamatiyon inyo yung product niya ginatubog pampalit na ako kay na-feel jud niya na nashi epekto ana niya. Dagan salamat sa inyong mga produkto maman. Unta dagan pa mong matabangan. Thank you kayo. Bye-bye.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado'g mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko.
7: Tagayungon?
6: Sa dumang itira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O deyon, lami po ang katulog.
7: Karon?
6: Katungo pa ka tilaw.
7: Katilaw?
6: Sila ka ng capsule o
5: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand.
10: Ako ay Roseline Nimbulana, si Tangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C, 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mapalit sa mga
14: buhi. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kay doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX coffee mix.
11: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
15: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay gamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Star Radio. Lasais. 59.
17: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
18: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
17: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
19: 1 plus 1!
20: 2!
19: 2 plus 2!
20: 4!
19: 4 plus 4!
20: 8!
19: 8 plus 8!
20: 16!
19: 5 plus 4
20: 9
19: 5 plus 5
20: 10
21: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
22: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
17: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
23: Ahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili na masabtan ng atong klima ro?
24: Yung sa kidera, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
23: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ito ron.
24: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
23: Ha? Ang sama na?
24: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
23: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
24: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
23: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
24: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
25: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
25: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
0: Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:04.

0: Nga madunggan sa tulog ka mga Sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga Sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita, matagaron o unya.
1: Andos balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Balita. Headlines.
0: Reserbang bugas mikunhod samtang nagkadaol ang El Nino.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Arta NIR nagpasigda o compliance monitoring sa LGU Tayasan.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: LGU Tayasan gisaulog ang Elderly Philippine Week 2026.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: DILG Tayasan nagpatuman og barangay visitation og monitoring.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: 96 ka mga magtutudlo sa Dakbayan Sabais nakadawat og kas.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Gobernador Chaco Sagarbarilla gipasuroy ang chuchu train sa lungsod sa Valencia alang sa libre nga sakay.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Ayungon education sector naghatag og mga kalampusan samtang PIO staff may pasar sa civil service exam.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Noriko Ono nagpahibalo sa 8 ka oras nga pagpalong sa kuryente sa Canlaon City karong Oktobre 17.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Garbo sa 1st District, Norso graduate, top 7 sa fisheries licensure exam.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Sa Santa Catalina, number 1 regional most wanted person sa murder, nadakpan.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: DOA, ipaniguro nga andam na sila sa pag-igo sa Super El Nino.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Duha ka persona gidakop sa baybas operasyon sa Badyan, Cebu, Siabo na kumpiska.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Cebu magpalig-on sa food security o disaster response.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Kapin sa 31,600 ka batang estudyante sa Cebu naglisod sa pagbasa.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Tibuok nga AX Kaso Aid katungod sa mga binipisyaryo.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: PBBM ipasiugda ang panaghigalaay sa Pilipinas og Pulan.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Senador Padilla Ogo og PDP Laban mihang new sa Supreme Court nga ibalik ang 16 vote kon 16 vote threshold.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: DILG magdugang og 1,500 ka fire trucks samtang viral mini fire trucks dili appel sa procurement.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Mga protesta sa France misulbong samtang Trump nagbasol sa Islam sa pagkailap sa kagubot.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Usa ka estudyante patay samtang pito na samdan sa pagpanunggab sa eskwelahan sa Turkey.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Michael Jordan nagdunar og kapin sa 627 milyones ka piso sa UNC.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Pipap Group Echo nagbangutan sa pagkamatay sa miyembrong si Spear.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos. Andos Balita.
3: Nahigala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.

0: kaod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banbang nga mga balatian. Kadang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busa unsa pay nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin sa dunay high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sino nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan door, jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, more perception sa mga solicits, mudawat usab sila kun kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan system, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goon. Chairperson T, Booking Kito Furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Mew, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gay panag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopray Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2 naimutang dia sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan saya nga mga mekaniko, nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagdew. Branch 2 chief mechanic, Rudy Kukayakap, o mga assistants, nila nga si John Lyle o Vince Marsuno Tribunalo.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Reserbang bugas mikunhod samtang nagkaduol ang El Nino. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labio Karinal gikan sa Bago Farms School Star Radio. Handos Buyax, lasigi Handos ug Labio simhang balitang lokal.
1: Handos Balita. Live report. Live report.
2: Dagan salamat ng punta kayo itong masukit pa minu. Miobus nga sa 1.91 kamilyon kamitrik tons ang kinatibukang stock sa bukas sa nasun niya itong bulan sa September 1. Kinisumala sa Philippine Statistics Authority kung PSA samtang nangandamang nasun alang sa kipabot nga grabing epekto sa El Nino sa umabot ng mga bulan. Kini nga mga gidagan on mas ubos og 8% guritan di sa 2.07 kamilyon kamitrik tons nga natala sa susamang panahon sa miaging tuig. Og miabuso sa bug 12.4% ang inventaryo sa bugas gikan sa 2.18 kamilyon metric tons nga natala nitong Agosto. Naobserba ro sa bang pagkunho sa stock sa bugas diha sa mga bodega sa National Food Authority kun NFA og sa mga panimalay. Sa kinatibukan ang stock sa bugas nitong September 42.8% ang gikan sa sektor sa komersyo, 42.2% gikan sa mga panimalay og 15% ang gikan sa bodega sa NFA. Kini nga balita, gyatod ka na to sa Asdasan Herbal Capsule. Ayo sa bong beauty sa bong Shiva Essential Oil. Nanukat gigan sa Bago Farm School sa radio. Alang sa sibiyanan kami tinugdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon ng kunya. Kini si Handos 38. Buyax Labio Ganyan Reporting.